0: gbogbo abawon awon agbalara re o pare
1: amen
0: abawon ma lo abawon e ma sanu e abamo kan ma ranti e abawon e gbe sonle lai segelera mo sotele gbogbo eni ba gbagbo lone abawon re pare
1: amen
0: jesu ni mo ran si o ni ibiti iwo wa ne eni to wi po ran oro re jade o de mu won larada gbogbo kan to ba gbo mi nile loko lode ni bi kibi to ba tin gbo mi ani ile kile ti owo ja adua e ba de mo sotele gbogbo ami won ni ko ma pare bayi
1: amen
0: ami tin be lara e to ma nja obo ni korita si yori ami tin be lara e to ma disappoint e ami tin be lara e to pe to ba sawon yen lore won de pa e woti mo gbadua abawon yen pare
1: amen
0: gbogbo abawon ijakule mo pase fun o ya jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe jade
1: amen
0: loruko Jesus o ya jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa dominera
1: amen
0: wa deleri
1: amen
0: ase mo be
1: amen
0: ko le yi pada
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan omo Olorun oruko mi o yi pada apostolic ati woli SMO Mustafa JP Baba Sibioba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tolujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan boba ti dore meji so pe nlo Sibioba ore meji agugu ko se nto mo be ni jo program won ti ma gba won yan lofe mo gba dua ire re ma te olowo
1: amen
0: awon ile majemu ni le to ni agbara network yen mo ifura mi oluwa lo gbe sibe Olorun so fun mi pe nehe ni gbogbo agbaye yo fori ba lati jose ni waju mi ilere ati majemu ni mo gbadua ilere ati majemu ayona ye o ma wa si imuse
1: amen
0: ni gbogbo ipari osu last Friday of the month la mo pade ni lufa pe ni power line ipade to ni agbara ngba ma pe bi kan power line lati pe na nepa gba be ko jako o ni mo pe ki se lasan kan losu 24 hours la man se so to si o si fa kai mi mo nkan to le da eduro gbogbo to ba le da eduro mo mu kuro bayi mo ojo siku o le reschedule ire ajo to fe ri tele be ni to ri pe awon ojo yi akan se agbara ni o gbodo wa nbe ko ma ri fowo kan olorun mo gbadua boluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye ma dide
1: amen
0: Oh, Mori Peter, aye ma dide.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ni opolopo Sunday ati Thursday, mo ma wa ni gando. Bi on labai kai kai, o ma ni agbara sa. O ma ni agbara baba tin pari so jilo ni bayi. Onla aro kutukutu ma pade ni gando. Be ni, to ba di Friday, awaje oru gbara mi fun mi. Eyan o mi se awon agbara won yi, oro agbara ti se agbara. Tolo

0: ogboro ri yanu wa ri yanu
1: amen
0: wa ri yanu
1: amen
0: wa ri yanu
1: amen
0: wa ri yanu
1: amen
0: bo ba ti wa le bute meta lone gbogbo ba ti now kai oni ni the last day of the crusade n to ba ti now je only na la koko je o na only na lowo je o na only na ni pe ko e tu fe ba pade ko mara yi ba pade je o na wa ba jesu pade oni se yanu o ran mi si o ise agbara gboro sele gbogbo aseti baori oluwa fe jadanu oluwa fe na wa gbara sinu aye re kabina roka loruko jesu aye re ma dide
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: baba tin ti badade ni pade agbara lati sebi oba loni o mu bo crusade ni e kaya ga ya ga ya ga awon iko olorun ti na mi jonu won ti ajo ma gbadua ni one o ma ni agbara sa wo last day e yo ki mi se mo gbadua gege bi ojo anu yi loruko jesus o ti ra anu gba
1: amen
0: mo lo ti ra anu gba
1: amen
0: o ti ra anu gba
1: amen
0: o ti ra anu gba
1: amen
0: o ti ra anu gba
1: amen
0: o ti ra anu gba
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ya wo mi mo so pe jesus ni se yanu
1: jesus ni se yanu
0: matthew e ja wo be ori kere Matthew chapter 4, verse 23 and 24. Matthew chapter 4, verse 23 and 24. Kilo wi?
2: Jesus say rini gbogbo eko Galilee.
0: Oh yes.
2: O ko ni ni synagogue won.
0: Aha.
2: O si wa si irere ijoba.
0: Oh yes.
2: O si se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan le ara awon eniyan.
0: O se didara gbogbo aisan ati arun. O lo ko ni o, ko lo ko ni o. Oni se yan lo damo. Iba ma lo ko iba kan ma yo lenu ni agwara iba je toju orun iba je toju ala jesu da kankan mo won o le du oniwaju e oni se iyanu yes
2: okiki re si kan yi gbogbo siri aka won si gbe awon alaisan ti o le oniruru arun ati irora wa sojo re
0: yes
2: ati awon ti o le emi esu ati awon ti o nsinwe ati awon ti o le egba
0: yes
2: o si wo won san
0: hey.

0: what to be more passa, what boy, dear, sir. Oh, yeah, dad, oh, look on you. Kuloko ne onatia wanti unsewe. Wa emi ya one duwa wajwe. Bobo ti batin takwa. Lati no emi wa emine. Agbara emime ma. Nune fesye. Nune takwe. Nune stopwe. Oni ka. Nune ni jadi. Mokba duwa. Mi ma agbara. Tu ma bewa mangre. Tu te fe boti ema. Mokpase agbara yebina.
1: Amen.
0: In the name of Jesus,
1: amen.
0: Matthew kana urikejo ese keji ati keta. Matthew urikejo ese keji ati keta. Yes.
2: Si wo adete ko wa o teri ba fun
0: adete kan wa o de teri ba fun. Yes.
2: O wi pe
0: yes
2: oluwa bi iwo ba fe
0: bi iwo ba fe. Oh my God. Yes.
2: Iwo le so mi di mimo.
0: Aha.
2: Jesus si na wore.
0: Jesus si na wore. Yes.
2: Ofi ba.
0: Ofi ba.
2: Ofi ba.
0: Ofi ba.
2: Mo fe iwo di mimo.
0: Iwo di mimo ki lo sele leye.
2: Loju kan na.
0: Loju kan na.
2: E te re si mo.
0: So pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: Fowo ke mi na.
1: Fowo ke mi na.
0: Emi re.
1: Emi re.
0: Fowo ya nu kame.
1: Fowo ya nu kame.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ori fo kan Olorun.
1: Amen.
0: Ogbe fo kan Olorun.
1: Amen.
0: Jesus fo kan.
1: Amen.

0: that's why you go to see if I walk on the Mwetekuro. Be baby so ne party na money at Eliza. Eliza to pay. Man, I don't know, do you? Lord, you went back. Just for me, yeah. If I can. Who the four can? And then the pare. Ah, you are bara wulele. Carry a money, ya. What passe? What boy, Sarah? What ya been about? In the name of Jesus. The same chapter 8 of that Matthew. And Lord, verse 23, 24, 25, 26, and 27. Chloe.
1: Nipa ti o si bo si oko.
0: Oh yes.
1: Awon be yin re tele.
0: Aha.
1: Si wo. A fe fe nla ko dide ninu oko.
0: Ba gbo. Gbogbo igba to ba ri pe iji ja nu aye yan o wa gbe kankan ni. Iji o kidi deja. Ti iji ba wa dugo kan o wa kankan wa ko fe gbe. Iji da o da bi eye idi. Se mo pe eye idi o ke na bi si. Oke lo nbe oke na lo ma nkusi ti di ba ti wa sale ko wa se kankan o nti o je lo wa mu. Listen to me. To ba ti ri pe ijija ma foju di o ikankan lo wa gbe oko ati yawo ti di ba ja laarin won to ba ti nja tan bara won ja e ma gbo ijiye o fe gbe kankan lo ni ija ma gbe ife lo la loko laya. Iji buru ga o ko ni gbomo lowo iluruko Jesu.
2: Amen.
0: Mo ni iji o ni gbomo lowo e.
2: Amen.
0: Iji o ki wa na lafia. Iji yo se je pe akoko ti Jesu wa loju omi. Ni iji wa ja. Kire bo fe gba. O fe gba Jesu ko lo awon Peteru. O fe to won de yan lasan. O fe ja won kule. Ama awon na gbon e ka beli fun mi.
1: Sobe, ti ri ro mi fi bu oko mole.
0: Oh yes.
1: Sugbo usun.
0: Aha.
1: Awon me yin reto wa.
0: Yes.
1: Wo ji. Wo wi pe.
0: Yes.
1: Oluwa gba wa.
0: Aha.
1: Awa gbe.
0: Yes.
1: O si wi fun wa pe.
0: Yes.
1: E se ti ayi fi se ojo be.
0: Oh yes.
1: Eyin onigbagbo kekere.
0: Oh yes.
1: Nigba na ni o dije.
0: Aha.
1: O si pa fe fe ati oko wi.
0: Aha.
1: Ida kero ro si de.
0: Ya ya ya.
1: Sugbo nu ya won kunrin na.
0: Aha.
1: Wo wi pe.
0: Won pe.
1: Iru eniyan wo ni eyi.
0: O ni
1: e. Ti a fe fe.
0: Emi na ko ye mi ko ye mi afefe iji atomi oku o de boro re e tewo si bi sa gbogbo iji to nja laye re o ya dakebe so pe iji eyin agba
2: iji eyin agba
0: si nja lugbe yawo mi
2: si nja

ogo ogo fun mesaya e ja jo dupe lowo baba agbalagba oye oni majemu ara and jesus gbogbo eleyi de mimo to ba kun fun ope to mo dupe o le wa surrounded mo so nkan kan cultivate the attitude of gratitude. I want you to cultivate the attitude of gratitude. Eni kan ni kin like we mo fe ko gigi ko dewa ko di wa si re ke yan mo dupe te ba re nti mo dupe won I wale asiri ni o. When you are thankful, your thank will always be full. En te ba ri ti mo dupe owo re o le kan sale apo o no bi je pe gbogbo awon ti mo se testimony a le koyan won kere je le da gbon ka kan jo ka fi ope ka fe se raju laaro Wednesday ka to gbadua keji ti Olorun ki ko mo wa ni mo so di merin laaro ta ba wa de church awon kan be ti anjo mo church ti won ti gba apere iran lowo ni fun lapere iran lowo engineer e mo ti je pastor missis o pale mo e pe won eyin te fe ran lowo da bo mo jojo bi ru mi bayi mo di kuku kokan mo mi awa ba dowo po sa. Arrivé ton bas, nous disons à Yéwa.

dupe boyo njo boya nu en dun eni to ba pade alaanu ni bo se wa yen o di dada ko angeli si o olorun wa gbe oga o a dupe lowo e oba to ndari afefe ada ogu pada fun o o se gan o e ja gbadua keji ti olorun ki ko eni kan ni kini adua fun idari ji ese so o ti gbari oni bi emi ba nsami ese ko si eni to le duo bibeli so wi pe gbogbo eni to ba gba ese laaye ninu okan re oni adua re papa yo je ira ngwaju olohun if I regard iniquity in my heart oni the prayer of that person will be an abomination se mo ti an pe ni ira abomination so ko sogbon teyan le da mami se ni jora yin loju se le kunle daddy se le kunle pe baba dari ese mi je mi oju bayan na lo beyan ba ti mese lese nko won ni oni pe lori ikunle ese to nda yen so fun mo ri awon eniyan ni jo sunday ni program ta se ni ijere bi won se ngbadua ti won tun kun pa won ni seyun mo mo ra awon eyan ti won do bale ti won lawon ni fafaku fama won ni mumukumu mo mo ba won yo mo ba won yo mo rokun logun awon to gba jesus gege bi oluwa to lugba lawon I was happy now bi won na se wa nbe yin o to biju esa kan o kan ra kunle kuni baba dariji mi o ni se be mo otan ladua keta ati kerin ti mo fe gba o ba sise lara re o oluwa oni bi wo ba nsa mi ese ta lo le duo ati kunle waju re o sugbon idariji nbe lodu e ka le ba ma beru e gbogbo ese lero loro ati ni se nitori iku ataji nde re dariji wa laro gbogbo eni ti nbo mi kaka kiri aye dari ese waji wa in the name of Jesus Christ ogo ni fun o Jesus Jesu oluwa wa now eja dide nle eja gbadua keta ka to gbele kerin elekerin inu oro ni ma ti tibo mo fe soro laaro yi mama ambo service loni o agun mejo abo oni isin alakoko bere elekeje o bere ni agun merin lati iworo e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji nibi garage yen pepe yo pomo angbara di fun ipade majemu covenant prayer ni ojo friday oni wakati kan abo lati join gbogbo eyin omo olohun kaka kiri agbalaye to ti wa comfort life ri boyo o ti debe ri o ti wa si church yen ri o wa mo emi olohun kan ni ba mi pade oni ka bo pade ninu auditorium wa titun just for 1.5 hours time to ba wa convenient fun oni a si di adua yen ni ago mefa ni idaji ni ojo friday yo pari titi ago meje abo laaro mo lo bi ise re eyin to ba se pe te fe wa niyan to ba se pe laago mesan lo fe wa ko ba nkankan je to ba se pa laago meji lani 1.5 hours ni to ba se pa laago meta osan to ba se pa laago mefa irole lo fe lojo friday to ba se pa laago mesan ale lo fe dede bo ba se pa laago meji lohun lo fe eni kan ni tin ba wa ta laago mesan se ni lo le mo ife lo le mo ko ba nkankan je ba se gbadua ni agba yipo niyan eni kan ni ki la nbo wa se o nkan nbo wa jeje ko ba wa di on the 7 lojo birthday wuli odekunle ma wa fa se si eje yen ni pe baba ku to di august odun tin bo se nkan bayi ninu aye mi mo ro bo ti ye yin so bo ba ti gbadua wakati kan abore tan ma o ba mi nbe ma wa nbe throughout ni mi o ni kunu church titi ti o fi daro ojo keji be ni ma mo lago ma mo gbadua fun yin wa mo jeje ma so nkan ti emi olohun ni ki so fun yin iyen lo be adua keta ti olohun ki ko o ladua nu gbogbo eyan gbe owo soke wa ni baba sanu fun mi ran mi lowo ko sibi to ba ti le da ko anu iranlowo gbodo tele o lele kerin olorun jo kini o to su loni sanu mi lori oro ise mi nipa ti iwe igbelu mi nipa ti education mi nipa toro ati loko isu atenumoran ki jona olorun le ran olowo oba ba ni se ni loruko oba ba to ma ti temi mimo iranlowo dide fun o ni gbogbo ojo aye re in the name of Jesus ekigbe yo ran mi lowo yo sanu mi mo ti mu po bayen oni laarin odun ma so ise mi ji olorun lo soro oni tin ba nbinu ma si ran ti anu mi ki olorun ko sanu fun o ki olorun ko sanu fa won mo re o
gbogbo eni tin gbo mi laaro yi wa ra anugba ipinu olorun fun aye re yo di mi muse in the name of Jesus Christ an eje n fe le ikun kin sare ya yin kin sare so eleyi wole loni lo mi wa di number eleketa omi number 3 la fe lo and that jo mi boya o se se n ba wa join for the first time to ba ti disease start nisin lo wa bottle water kan iba se po oro o le bu sinu e omi yen la lo ojo mewa la fi sa omi mewa jo omi mewa yen nikan la fi we nkan merin la nse si omi lagbara olohun iwo na join wa laaro yi o dekunle epafras lori youtube o dekunle epafras na ma wa lori facebook tiktok ni 6:30 join mi nbe gugu se nje ti olohun and gugu eyin te wa ni uk lagbara olohun to ba di tuesday on the 18th yen ni pe next week tuesday e ba mi so fun awon eyan yin bo ba si fe gba flyer tin ba ti pari nisin ma fun yin ni number bo laaro yi ki n to mo bossi ka to bossi nu agba mi eto ni church ago mefabo loni ni ma wa lori facebook omi wa di meta bayi mo wo nti o sele ti tele gan itan le now e wa gbo nti mo fe so igbogbo le gbogbo eyan omo olodun jake jadu aye e gbo nti mo fe wi e wo nti mama yi so ka fi gbadua ka to gbadua number 4 a n bo n church loni e pe mama yi ki n sare gbo bo lo n se ba n be wo

0: omo sagbara dotun emi omo ijo yin lori afefe ni mo dupe lowo arugbo ojo olorun comfort life to tun aye mi se to so aye mi dotun mo gbe olorun ga olorun comfort life olorun ojiji igbe aye mi o ni tumo tele mo sise o fogo sibi ti mo tin taja ojiji odun mewa mi o se nkankan mo kan wa eru ati sise nba mi sugbon mo dupe lowo arugbo ojo ijo ti mo mo ijo comfort life ti mo koko wa ijo comfort life ni wema ni badan isoru akoko ni november 2022 30 jordan day isoru akoko yen ohun ni mo wa iwasu te iwasu nbe olorun pe se ise fun mi oja ti mo nta to je pe awon eyan to njo wu mi ni okowo tolorun ojiji da mi to je pe mi o ti ero nu de beri ipe mo le se ru okowo be mo dupe lowo arugbo ojo ope mi akoko niyan ope mi ekeji nigba te ni ka mo tu oja isododo mo tu oja isododo na tori gba te si wa niye eni iye mi sese lo si awon ti mo ti se nigba ti mo wa ni secondary school to wa je pe n ko ba education awon omo mi o sa se yori lori education iwe to ye ko mo mi o ka laarin odun marun omo mi lodun mewa.
1: Nice engineer eba tun mo mo yen eba fi mic se ki won tutun be yen so gbogbo eyan mo olohun didele afẹ gbadura meji bi
0: iwe to ye komo mi o ka laarin odun marun omo mi lodun mewa.
1: Nice asenti ya ba se ele asenti baba ba se ele aso le tile kun mo ola awon omo e se rere laye o e se rere ko ba le ye wa o gbogbo eyan mo olohun nawo e mejeji soke. Kini mama mi towo bo kini baba mi towo bo to je ki rin ajo mi o le agbara olohun ati eje jesu ba mi kadanu lori aye mi olohun dide lati ran mi lowo emi mimo ja fun mi gbogbo nti won towo bo nile baba mi gbogbo nti won towo bo nile iya mi gbogbo nti won towo bo gbogbo nti iran mi towo bo to je kaye mi o le olorun ninu ipa atagbara fejere pare lori aye mi o ojiji atijo lori aye mi olorun ba mi teri mo fe ko ja lo waju ko ja lo seyin mama yen nigba te to ko wa ba se ni tu oja isododo oni aye mi to gbera gbogbo eni to ngbo mi laaro kutukutu aye re gbera mo so tase tase ojiji atijo eseju oni nto towo bo nto oni to je ki ni ajo awon mo re o le nitori iku atajinde eje jesu pare laaro yi in Jesus name pepe yo pomonu service laaro yi ago mejo abo ni first service ago merin ni second service e mura mama awon adua ti ma mu iran lowo jade leleyi engineer enna mike si mama ilenu ki lo wa sele odun mewa
0: ko to pari igba ti mo tu oja isododo ti mo ni ka igbadua fun awon omo mi fa se yori lomo mi to sa se yori le education re ti awon aburo re na to rona lo lati gain admission mo dupe lowo arugbo ojo o ba mi se eleketa o to akoko lati yan fun omo mi o ba kuko mo mo ko wale omo to tin lo gbon odun omo wa aro omo roko ha mo ni oluwa gba mi mo se lo si bi pepe adura mi niyan arugbo ojo ibi kibi ti oko ayan mo omo mi ba wa okan re ogbodo sinmi mo titi ti o fi wo omo mi ri olorun ojiji mo ba mi se oko ayan mo omo mi won mo pade ara won osun mesan leyin gan pade ara won emi won se introduction lẹyin introduction ton se gbeyawo ton le oko omo mi so fun omo mi lo fi iwe han wi pe ohun na ti lo si silo to n lo ba olorun jeje wi pe ko olorun fun laye ayan mo ohun olorun wa se po omo mi le se adura ohun mo dupe lowo arugbo ojo o ba mi se o wa tun di pe won se introduction ton nigba kan se introduction ton lawon ebi oko ba wa iyako ati baba oko pe won lawon ogbodo pariwo ke se pa won ni san ko ri omo mi o esugbon e koko ko sa ko lo boko na awon wa mo se mo ni nbo laye tin se ru e mo wa ran tin ti baba mi te mo so fun wa wi pe en ti o ba bi ojeje to si ku jeje pe nkan la lo si o.
1: Nice be ni emi mo so be pe agbara nla si o nika ti an ba bi o jeje to tun wa ku lai pariwo e waye mama yi ope lope pe ya ije ya ladua bi won ba se tilekun mo gbogbo awon omo re ni mama so mo sunle baba so mo sunle o eyin omo so ni dide so ru ara re won ni oko to fe na ti lo silo o lo winner o lo badua olodun je npade temi se yo lenu eyin kan imukumu lo mu so omo di to fi mumukumu ta lo fi lo so obo lo so ko to fe to fe yin omo so pe gbogbo en tin ba ti pade ojo ba ti pade won na lo ki omo le to n ba won sun no wonder waye re wo yin ajo re bo se wo bo won se fi o sister so o kun fadua eh so megun tin ja le won on lo bi je pe adua le pe ko to gbe eda soke to ba gbe soke tan a permanent e ni e wo oni da o ka mo mo baba re ki won mo no si tun ku lai si ifian on lo je ki mo ki gbe pe agbara nla si onika ti won ba bi o jeje to tun wa ku lai pariwo bi bi ni sile aye ki sajoji ajoji ni sa nigbati eyan ba pada si orun lai mi aye eke baba egun ile baba mi ofa ile wa jade lara mi je nse mi pepe yo pomo loni lomi wa di number eleketa omi number 3 la velo and that jo mi boya osese n ba wa join for the first time to ba ti disease start ni se lo wa bottle water kan iba se po oro o le bu sinu e omi yen la lo ojo mewa la fi sa omi mewa jo omi mewa yen nikan la fi we nkan merin la nse si omi lagbara olohun iwo na join wa laaro yi o dekun le Epaphras lori YouTube o dekun le Epaphras na ma wa lori Facebook TikTok ni 6:30 join mi nbe gugu se nje ti olohun and gugu eyin te wa ni UK lagbara olohun to ba di Tuesday on the 18th iyan ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli o dekun le Epaphras lalejo it's just a night ago marun si ago mef mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka no yin ti owo mi je n fowo mi kan mo re 081 637 3443 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kona nu bo ko yin o ba yin flyer 081 637 3443 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o bo laaro yi ki n to mo bo si ka to bo sinu agba mi eto ni church ago mefa abo loni ni ma wa lori Facebook omi wa di meta bayi mo wo nti o sele ti tele gan itanle e je gbo nti mama yin so o si dabi ki nti de church adu an se mi laaro yi oni loju anu foke ni gba marun gba anu oluwa in the name of Jesus e wa wo nto sele mama e pari oro yin ki ngbo
0: ki omo ogun ma pari wo o n esu ni bi mo se yari mo won lowo njo nanu mo lohun mo pariwo te wi mo lohun esu ni mo ni ke se to lohun mo lohun esu ni o tori pe egun mo se gbeyawo o nbe ninu iran mi iya mi o se gbeyawo nigba to tun di temi na oku bi osu meji ta ti dajo gbeyawo emi anu mi o gbedo

0: ti nibe a gbodo pariwo a ta lo ma ri jita se ndi ti lo fi mi pamo si gba tawe bi oko mi se awon ton se emi ani a iyawo wa tan san kan le lori lataro ati eri yan sese wa mu wa nu le bi ti mo wa
1: gbogbo eyan didi ani pakata belly so be bo kobo ni amanu enikan ni idile nso isa ingbede so tede mi katua yeye be ku alada zataka halade wa ki be baba mi pe gure lori mi sa oje mo ja awon blogger ogbe omora awon ti en lo nlo bi adua awon ti en ni mo gbadua wo pattern wo tanran bo se lo iya to bi ya ti won ko se wedding iya ti won ko se wedding nibo kan tonu ti won egun yen tun se o tun sa se yori noje yo yari e wa wo nkan ti en so fun ya won ni ungbo dale awon ile oko wa bere iyawo ta njo si lataro wada ase o fi pamọ bi kan ni egbe owo sori bayi loluwa wi egun ti nja nile baba re agbara ti so pe won e se be agbara to ni won e tu agayo ko ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja laye wa ma ja ma ja in the name of Jesus inti mo je ngbe testimony ni there is so many lessons to be learned egbo mi mama egbo mi baba a dan kan wo ma fi apere iran lowo li awon eyan lowo laaro yi please mo fi adua taaro isawe wo tutu mu nto to e dide wuya lati iwo road e wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere to ti olorun ojije nbi garage yen olufe bo ba ko omo ba gbe ni o enu eni le yan si fi nko meje mama yen lo nko fun omo eje ngbo ton ife mo interrupt ya yi oro ti e gan ti ni tumo
0: o to di pe won wa sin mi lo ile oko lale omo mi na wa tu wa fe se awon bi oko tun lawo se mo se yari run mo wa lo kule ni bi pepe mi parugo ojo ko mo gbodo ri bi temi ah ba mi pa egun ire arugo ojo oju o gbodo ti pepe ba n pa egun ire baba mi ti loju o gbodo oju ki ti pepe pa egun ire mo sa dupe lowo arugo ojo o ba mi pa egun ire omo mi se igbeyawo alarinrin odidi ojo meta la fi se igbeyawo yi olorun gba gbogbo ogo fojo meteta iru en ti o sele ri ninu ran mi mo gbe olorun ga arugo ojo ba mi se ope mi to wa pari mo dupe lowo olorun ti o ti pari o te pe si tun ma dupe si ni omo mi na wa di word senu mo ni gba to mo mi ba bimo mo ni le ma wa se gbogbo eri mi papo mo dupe lowo arugo ojo omo mi ru ri oso ri nigba to dojo kun le omo mi won ni omo mi ti omo mi wole ba room latago meta abo nlo dago meje ale la won ni si osan pe mi pe o ti su awon iya nibi toro de due adua ni ke mo gba toro mi ra ti jite komo tele omo wa mo bi mo se bo si tanu bi mo se mu lati pe ah baba mi e ti mo so fun wa wi po re ma je mo re ri gun mi ah mo ni oluwa arugo ojo ore ma je mu mi mo san lori omo mi na mo si san oluwa gba mi arugo ojo ki ma je mu ba ma je mu je nigba to pe die ti mo tin gbadura emi olorun so fun mi pe ki mo dupe o sa dupe mo korin ope mo njo bi won se wa congratulate mi nu po mo mi bimo mo dupe lowo olorun alaye olorun ti o je wo gboku jade nu alaye ti won gba laye jade nu oku omo mi olorun to mo mi wa laye to mo mo e wa laye mo dupe lowo arugo ojo ati gba ti mo ti mo comfort life orun ti wonu aye mi wonu idile mi aimo ye eri ohun ti to nti tun tolorun ojiji nse fun mi melo mo fe ka melo mo fe so mo dupe mo mo lore o baba mi e se ko wa jepe o olorun oni se yin lagbero ti ki boko rin o loruko jesu kristi e ni je signboard ti o mo toka pe yin wa amola wa eba wa sugbon ti oni ku oloju kan loruko jesu arugo ojo oni se yin be e se mo dupe o e ku ise oluwa o eni ta buku tọlọrun buku mo gbe yin o olorun ga ninu aye yin e se o baba mi eba nki mama o dabo
1: sha sha sha eni ta buku tọlọrun buku o ye mi gbogbo le e mo bule je nfi atatu iyo kankan dun mo e ja lo church e wa gbo nkan o e wo ti ya yen se o ni irubo ohun gbogbo eyan so le irubo ma ta gayo olorun anu ti mo je eyan ta gayo o ni irubo ti mo fe ki gbogbo eyan mo olorun se laaro yi mi ni

0: Eko ju me ka bo sori eto yin eto wo oro agba ile ise MTN Nigeria ni won so ni gbo we eto yi oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi e ki agbe
1: ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 mtn awon agba ni aki daketa abari ohun to ye ka wi be aki wosun ta ba ke fi ohun to ye ka ke gbajare fun ti eni ti oro okan ni ma ba won dun idun ekute boro ba ka ni lara igbe la fi bodun mo se ko kan mi nigba ti kini yin o ti ba mi wi ha o le keni to kan ko wa pada ko ko to ba ke fi ibaje tabi ohun ti ko to lawujo tete ya kegbajare o eni to ba ri n to ye ko so amo ti o kegbajare to ko wo botan ki ti e se ru asiko yi lorilede wa Nigeria nigba to je pe gbogbo wa gbodo joye oju la lakan fi sori nipa se eto abo ba kan na ki se ru asiko yi ti o ri eni keni ti yo mo rin bese bese bi eni ti won be ni se kise to ni le bere lowo re wi pe e sa diresi nu ni abe safojo to ba rin to ye ko so so bo ba le doju ko ni tohun wo ona lati fi le ta awon to ba to lolobo iwo ri ti won tu awon ero ile ise ibare eni soro oni ko si tokan mi e bi ile ise lagbaja lo ni ha to ba ya oni lanfani lati fi ero bani soro re gan pe mo iwo ri enikan eleyi to nwu wa ti o je ki eto abo ko dojuru o si gbegbese oro re dabi oro awon ti won be ninu oko oju omi oko oju omi ta nwi yi alaja meji ni awon kan be nsale be lawon kan be loke awon to nbe loke awon ni won ri aye lati joko si pupo odo won ni won si ma pon omi si won pon omi sinu kegi nlanla won gbe sodo won awon ti won be nsale ti won ba wa fe mu omi odo awon to nbe loke ni won o ti lo re gba omi ni won ba ro njo kan wi pe ebinu odo yi na ni won ti pon mi awa la se sumo doju e ja fe kan lu oko oju omi yi omi o wa nbe a si ma gbon awon ti nbe loke ngba awon gbo ni won sare wa ba won e gboro se o e gboro se o ti won ba fi furu legbeke pe a ko kan wa wo sumo bi to do wa won o jori ni o ma se ko kan wa mo e ja gbe ewo won ni

0: 32 FM 94.9 a n ferin gba gbogbo agbaye
1: baba fe ndode
2: iyan melo ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government bi ko ko ni ori kankan to ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so folu weri
4: e ma gbo
3: owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu ye o le won lomo ejale oni ba ma se rinu
3: se ri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je te pe
7: afawon afawon afawon ati family won
8: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
1: baba fe ndode

0: E kabo pada lati yo judi oja ikoni 32 FM lengwa Laughter House lawa ni Premier Hill. Mokolamba nyo zumbeka kiri agbaye ni wangbo wa. Okro ni radio lekun jekun te wa adito geti banate ni gboma. Okler, ema gbo kakiri ni. Eshun, agba kinye karo.
1: E karo buguara li ajin di ara yuma jow.
0: Amin.
2: Eshun,
0: ejika bere lori intoni unshe pelu eto dibo. Ni kmele osun. Ẹni àgbà kan wọn kan ma ni pe iru eto di bayi ni o ma determine nkan ti aseyori odun 2027 ti o ba se nbe sugbon gbo bi nkan se nlo bayi a ri pe o ti di bo bo pa bo ba ko blese lesu wi pe a fe dari abi a fe sejoba lo awon eyan lori a fe ke a fe jiselu so o ye ko fa gbon mi si omi oto nigbati a ba n para wa die die awon eyan wo gan la fe se ijoba le lori gẹgẹ bi oro to gbalegbe ko gi ninu iwe royin laaro yin senator
2: fadaun si ti won soju osun east bi won ti foro kan lede wi pe saaju eto idibo ni odun 2026 ti yo waye ni ipinle osun pe awon ti won ba gbamu ti won ba je omo egbe oselu ti accord ti won ba wa si bi ibi to je wi pe awon la
0: won nisha nkan kan
2: awon la won je gaba nbe pe ke won pa won lati asiko titi di ojo edibo amon gba ti oro wa pada fa wuye wuye bo ti je pe nigba ti won soro ninu foran video to foju lede bi won tin so lawon ara ilu kan na ti won wa nbe ni won oye
0: ti won tun ni e ma gbe awon e ma gbe kaakiri awon ni e ma record e o
2: ti won tin bi igba ti won wa leyin won yin ti won so won wa pada wa safo mo oro pe ke ma so n ta won so nu pe ah se lawon mo ni pe e fi bo pa won agbakin se bo amọ pa
0: abi se nti won so ni pe won tin dibo le ki won to kede ki ya to dibo abi nto won ni pe ti wa ju ojo edibo ni ki won pa won ni pe
2: lati asiko ti do
0: ojo edibo ni e ma pa won wa to jade pe awon ni ki won fi bo pa won ni o tun mo ni pe ti won so na ni pe won tin dibo le bayi ko to di ojo edibo nu
1: e se
0: ti ba se ti won mi niyan
1: se ri ilu wa ilu orisisi drama ni ka ti mo pe ti ifa fi bere ni ma won ni pe a fe sin lu a fe dari awe eyan injo ni di kemi eyan bo le lori bi sugbon to pe te ba wo won won accidental leaders ni gbogbo won won kan lori ofe
0: ati sare mbaja
1: ki si pe won da ju gbogbo awon to wa nti o si njoba lo interview wa mo mo na ni pe e lo wo ogo preparation won ko se to ni ki mi oro kan ti o sara alu lanfani tara won na ni gbogbo nkan ti won pada mo se sugbe ya jo wo nilu ti o ni oba to ni joye ata fi bo pa yan ata pa yin so ye ko be e wo nkan e mo to fa ta ni ni pe inti ilu yi o kan nsa o nse mi ni ya o si nba mi ninu je ni won ba pe en to ba fe mi ara e lo fo o se be ni te ba wo ti se losun nisin won ti pin nkan si meji nkan meji
0: e wo atewo
1: akoko awon kan bi lon si nu egbe kan ki se ko political party o inte ke oro yen le niyan
0: ire egbe otun wa ni
1: e ri pe awon egbe kan be te pe te won dale lawon lewe kaakiri yen awon kan ti belong si party kan awon egbe keji won belong si party kan e ri pe en to sumo adeleke o n belong si egbe kan egbe yen ni won tele joba la je bi cso si won se ko se te le political togi nu won awon si political togi fun won awon ti a n bo awon na legbe kan ta ran se e wa wo bi emi se lojo kan
0: egbe nu egbe
1: egbe ninu egbe e won pa yan bi mewa meedogun e ton le sonu o me o la wa mo iru senator yen o ye ki ijoba ti pe ngba wa losun lo pe ig to ba pe gan na ngbo ti yi tori mo wo kini arise tv yen to ni to mu so ko yi won abi national tv ti won si so ni channel pe ohun o so be o in to ohun wi ko in to n so na ni no matter how the case may be election o ye kemi o te ba ri bo se won ogun ni pe mo ni okay nigbati a fe dibo gomina to le bi ogun are ti wa nbo wa n ko kilasi so tumo si pe a fe serve wa is it compulsory to serve us to ba lo ko saburu kankan nbe to o si lo ko saburu kankan nbe
0: so gbogbo bẹẹ tori pe eyan o ti de be le fi ro be
1: se ri looto agbara ni ko le fe fi ile to wa dibo ni mo so n to si ofin to wa nu ofin pe oselu ẹnikan lo fẹ nikan lagbara ẹnikan o si ni gbagbara le ko rọrun kan nikan fagbara le bo si wa ẹni to ba lose to gba bẹẹ boyo ọlọrun kan wa pẹlu e pe taye n fele maje kin tejeye sile ni in to ti lo labẹnu nga o buru ju bẹẹ lọ ṣugbọn a n ro awọn eyan wa lọsun ẹ dakun ẹ mọ ja sẹri awọn mejeji ẹnikini wọle ẹnikeji wọle ẹbi wọn ni o jere wọn ju o e to ba ti ku won ranti mo o e lo wo bo ta ti ndi me o lawon e to ti ku leyin oloselu ti won ranti e bi mo mo kan lilu kan ti o ti ti o ti po pupo ti o ti tonu melo kan lo yin eni yen gbe gomina yen lori ni ati yawo atoko won ti ku ni isin kini gomina yen se fa won bi won se ma japa lapa pa pa pa o awari ka mo ta n se odibo e to wa dibo to wa gbe o ti le to ti dibo to wa ti le ma lo be o
0: agba kiki atolojo ni ti wa ka to ko lagbon ati awon remi to ba ntele ni nkan bi ose to koja aje yefis won gbe ese le asun ijoba ipinle osun lori wi pe won ni won gba ita loluwo pe owo kan e ti won na kakiri bigba ti won fe fi ra bo tabu ni e ki yaro to pase wi pe ah igbe te gbe o dan to sugbe igba te gbe doku de ka to lori pe atabo ara ibo enikan to je gbaju gbajo loko to ma nta ogun ti won fin to ara ni ipinle osun ari ti fanran lo jade ti bi won ti mu idi oko ilos wole ti won si pin re si fun awon eyan se ru eni ba na ko ye ki won ti pepe in to nse yi on tabo ni abi iwo na fe ra ibo ni e ma gbo e ma binu sa leyin yun o tun wa jade ni pe ohun ni ba o oni ile ori oke lohun gbe o ki won to de won ti se tatata ohun ni ban iru nkan ba na a ti gbo pe won ti e pe koko na wa wi tenu re koko na wa so bayi
2: agba kin dakun se bi awon ara ilu kan na ni won tewo gba tepe tepe awon ara ilu na ti won tewo gba na nko
1: e je yin se alaye yan fun se ri soro ta ni ta fa fe sorodo oro nipa bo se lu se ri gangan in ti mo fare o e ri pe tin se ohun ni kini yo to ba yo ta yan mo tan mo dada yen o ti sise pela delekeri isisi so ni pe ohun o jere delekeri do wa to sa to to na e o ofere je awe bi re ni ko si joba ohun o si ba fa iti ma mu election le niyan awon to ti sore re tele to ti ku o e pe gomina na na ku o awon ekan ninu pdp na to joba tele won ti kuro awon die lo po pelu
0: se fun taraalu won fi kuro
1: oloselu won se taraalu gomina ti me se taraalu ni si eni kan ko se taraalu kankan tara won ni atebi won okay melo ni kan ti okay in ko to ya ka enjoy titi omi gidi ina gidi eto to da ka lo sun to ka ri kankan so e o la ri je nbe o si kankan to kan wa nbe sugbon ebe ti won pin te ri ni awon ti won pin leyin kan tin se lo si ko de pe ga tin gbe losun lowo nitori wi pe o kaluku won ti won fe je lo se pataki ju tin jara lu o je lo ara lu ke ki bo la wa gan lo tayin ba leyin gbe sado sodas gbon be se tin itin benbe niyan ọpọlọpọ àwọn nǹkan ìwà àwùrẹ ọmọ wo ṣe báwọn náà wọn fún wọn ń jọ sí ìtẹ fún náà fi ń dogun sí ẹbí ń dá wàhálà sí yín lọrùn ní ìsìn a kàn ń rọ àwọn èèyàn ni pé ó yẹ ká ti mọ bíi táwọn gangan sẹ́ni àwọn táà ń dìbò gangan kéèyàn dìbò ń tọ́ da àmọ́ sọ́wọ́n èèyàn kó o dìbò tó tó bá ti dì í nígbà èèyàn burúkú tẹ́ ní kó wọ́n wà ń bẹ̀ yẹn níjọ sí wọ́n ní pọ́lísì ti dẹ́sí game àwọn èèyàn gidi ọlọ èèyàn gidi afẹ́ wọ ẹni kò sáǹfààní mọ́ torí pé àwọn kíní bọ́ ṣe ń pò náà fáwọn ọmọ lọ́wọ́ ẹ mọ ogun wọn ní ìsìn bá ti lọ bíkẹ́ sí àmọ́ ọmọ ìdání tó wà tó pẹ́ kíní yìí kọ́mọ rìsáìkù nínú fámìlì àwọn nìkan ni mélòó nínú ẹgbẹ́ lọ́wọ́ ṣe kánsílọ̀ kẹta fún láǹfààní mọ́ kánsílọ̀ tó sì parálẹ̀ kọ́ngẹ̀rẹ́sì so ilé àti pé nǹkan mi ò jáde mẹ́ ṣùgbọ́n àrò àwọn aráàlú nìkan mọ ibi tí wọ́n ń lọ dìbò rẹ dandan yín dúró tí bo mi èèyàn ń bẹ láyé ló dúró tí o torí tí mẹ́ńbẹ́ ní ìsìn tó lágbára ni o.
0: ẹ ṣeun.
2: ó dà ká ti ọ̀rọ̀ òṣèlú yìí náà ká sì tún wọnú òṣèlú náà la sì wà ní ibi ọ̀rọ̀ kan tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ bí wọ́n ti ẹ̀ tún ṣe gbé nínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tó fẹ́ yàtọ̀ díẹ̀ ojú ìwé kejìléníogún Nigerian Tribune ààrẹ nígbà kan rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní ní Áfíríkà pé kìí ṣe democracy la ṣe o ìjọba àwarawa wọ́n ní kìí sùn la ṣe bí ìgbà tá à ń fi tipátipá bọ̀ ọ́ ni ń là ń ṣe ní Áfíríkà nínú ìwé ìròyìn ti Daily Trust náà àwọn ti Jonathan tóun náà ti fìgbà kan rí jẹ́ ààrẹ lórílẹ̀‐èdè yìí lójú ìwé karùn-ún wọ́n pé ṣe rí àwarawa àbí kí lápá ń ṣe democracy wà pé ó yẹ ká da kiní ọ̀hún lẹ̀ ká ṣẹ̀wá mọ́ ọ tú ṣàlẹ́yẹ kankan ni kí review
0: ẹ̀
2: láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ bọ̀ agbákin ẹ worú ọ̀rọ̀ tí ẹ bàbá Ọbásanjọ́ sọ tí Jonathan náà sọ yìí ṣé ká gbà pé lẹ́yìn táwọn ti ṣe tiwọn tọ́nu democracy ọ̀hún ni wọ́n ṣẹ̀wá gbà pé ó yẹ kí wọ́n review ẹ̀ ni àbí lóòótọ́ tá a bá gbé yẹ̀wò dáadáa ó yẹ ká da kiní ọ̀lẹ́ ká tùú sá.
0: ẹ̀jẹ̀ yìí kì í fẹ́ lè kọ́ ìgbà tó ń wà ń bẹ̀ kí ló tí wọn ò fi rìfú rẹ̀ ń gbà yín àbí pé wọn ò mọ̀ epo ní ààyẹ.
2: ó jọ pé dàǹgbà náà.
0: ó dàǹgbà.
2: bóyá àjẹ́ sọ ìdàgbà kí ó sọ̀rọ̀.
1: kíni kí kọ́kọ́ padà sí àwọn kankan ni pé kò sí ẹnikẹ́ni tó bá wà ń jọba ẹni ẹni tó fẹ́ tó náà díje dupò kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ń ṣàlàyé kan fáwọn kan jọ kan bí èpè ní fi ń sanránṣẹ́ sáwọn yẹn pé àwọn onímọ̀ràn burúkú ini mo gba won to wa ni po moran mo wa so fe nikan mo teyin ba lori ofe e fun yawo yin lanfani o o pe yawo gidi le ni tori pe yawo yin ni o le gba ni moran to ni tumo jo awon ti won fe je lo mo lo polopo nkan te yin se e tun mo tun je wo fun ra yin pe se mo si se daada lori awon kan ti mo so yi baba wo ba so je ti won soro e je ki n so we nigba ta won wa nbe awon loko bring do or die wa ninu election gba na koni ya awon eyan tan lera won alaga ni national assembly koni ya awon eyan ti won impeach koni ya awon chairman tan le konu party nigba na koni ye nti won fi ile ti won o se so gbogbo awon kan tan wa di pastor ni isin abi won di nkan kan tan se ni isin still na won o ti du npo e dali person now won tun ko awon eyan jo fa awon eyan ko si ba won se gbon tan fa ewi awon ni kokon di sai loye de ri opo won ti sai lode yi bi won ba ti e se pe won o se nkan e le ri won kan se ni doju doju awon se ti won doju ni bi won ko letter won o pe awon eyan jo labe so nipa ayun ko si ntan le okay democracy ta yin bere se ba won gere nti won o se awon o si le gba won ko democracy jo won de won gere re ewo ni won tun se tan won o fi lo se bi e bi awon lo soso ludowo lori nigeria ta won yan gbo bi ti bi ti owo dollar gada must go e ba won fi gba won fa won yan lo gba na ta ma gba won yan ni moran ni isin awon eyan ni take won si tori pe won o ti du ni po yen na won si nko awon ti won gba eni tin ko awon ta mi jo yiyi le gbon to wi bo se o se ririyen ba won lo se gbon gba ton wa nbe sugbon ati e le so pe oloye jonathan ati le gbon tori pe gba ta won o se won o mu kaye baje yan sugbon to fun mo da ke won fi nkan dola ni yen in to ba ye ke se loni e ma o pe region kan o soro e se e blunt lori e se ko le janfani omo nigeria eni ko ni wa njoba ifu ko ni nkan to da yo ni kini se yo ko fe pa wa danu ni to bo wa dobe lola laye mo ni ah o si gbianju o se ti enbe inta alaki nigeria ni olori ti o se nkan ti o janfani ara ilu o so won intin ko ba wa ni
0: e se loye oro ti oloye olusegun obasanjo ati awon mi na ti won so nipa eto ijoba wa rawa ti e ro pe ka gba pe boya baba na ti ri asise won o wa ronu pe wada ni won fi wa soro yi a si le ko a ni ko alaba danu abala ko danu ti aba na ba si tun wa da se ko ye ka gboju o eyin e obi ijoba wa ara wa se ri yi bo se ri se bi won se nse ni bi ti a ti gba gangan na
1: lele se ri settings of democracy nigba ti won bere re ko le da no si ni to bere to wa nu bi won se bere re nibi ti bere re ni ilu to lami lakata ti bere re sugbon lowo ti awon eyan gba o ti di personal gain e ri pe ti nkan ba le nigeria ri pe emi ni anything social media ta nlo nigeria tan lo kakiri agbaye nigba to di pa wa na tewo gba nigeria pe nkan mi la wa fi nse
0: ori wa pe ni
1: to pa wa mo nkan ju ni nkan lo te ba gbe yibo ni se pe nigeria gbe yibo jele yibo lo gbogbo nkan ti o mo se nigeria aro oto ni so ka so pe a tun so pe africa gan in general ibe le ni ko si je president ti omo lo je vice iyawo the vice president too omo ni chief of staff awon lu kan ni e nkan si n bat 1980 as a president
0: e na le ni comment I trust
1: lati 1980 o ti da e tro e ku trust it so as e dupe pe ye o le se nigeria ta won south african countries kan olohun je ga iru e 40 years ni ori ipo kan
2: da se
1: yo
2: ba
1: eni
2: o se da ni
1: o se da ni ni bi ti kan ori yen kan lo o ti da so ita so be na ni pe eto ijoba ara wa ke sa wa ijoba awon kan ni you know ai se ge ti o gbon amon ta nse ijoba wa ara wa la ni idina ni won gbe omi wa omi ohun gan o yo fun jo beji ko yo mo omi te se fun ata ile mu fun ra yin eh ti mo ke okay good day yen won e pa won kan si omi won si gbe lo kan mo mi bayi
0: se ara tan gbe adugo e mo bayi
1: eyin lo mi gan
0: o po
1: mo mo eyin ni be omi le kan pe o se lu o se la dugo e wa lo woju ona papeku ani ni ojo bayi omi o si mu moto yin afel bu moto to ki wa lo de in tan je lara yin na niyan yi le ko bi ti bi ti owo ke se won bayi fun wa e tun ni se eruku buruku lo bo wa ta tin bo la ro ni isin ati la si joba se ba yin so na niyan so ta so be na ni pe gbogbo won mo di pastor mo da afagba won ba ku beta kilo wete se mo to da e si lo lu ebo en gun pre won e gbogbo ona ti won se ba won se nse niyan se democracy won bo se ri releyi eni kan ni se mo lo pa eyan kan ni le last week nigba ti o fi di ose yi inu village lo sa won ti gbe now kereta wo le ni awon kan yi na te pe nkan yi o reduce ma many kan is won release na won ti won gbe ni ori re ni isiwa kapa awon be right up se ri ba ni isin awon alaise won fi ya je kilo na ba lodo awon alaise en ba sumo le ole lo na na nigeria you down
0: eshun
2: e ja wo oro kan eleyi ti sheik jingri ti won so e to ti fe ma fa wuye wuye nisin gege bi iwe iroyin ti daily sun bi won ti gbe oro won ni sultan apc alaga ti egbe osele ti apc won ni awon ti bere si ni pe wi pe ah ka won yan mo gba oro n wo bi eni gba gba otiju pe ko mo si wa lo fa in ti yo mo fa idaru dapo lori oro esin ni orilede nigeria bi egbe osele ti adc ba won ti bu enu atelu oro ti jingin to so hun sheik wi pe ehn won ti ri nisin ticket musulumi eleyi ti are orilede nigeria are bola tinubu ati kashim shetima ti won fa kale hun pe ina lo da ati wi pe gan lowo ta wa yi yo tin safihan pe musulumi awon la won ni nigeria e wa woru oro to jade pelu awon kan mi tawon yan ti so ifa na kan awon kan gege bi pfn
0: kan mi tawon na so
2: awon na soro lori oro yi se bi a nso pe oro o se esin ko se esin ko ye ko je nkan kan ti yo mo fa wahala faja papa julo lori isejoba warawa tan se lori lede nigeria iwe ofin lori lede isire o tu gba laaye pe o lanfani o lati se esin to ba wo e wa wo irufe oro to nti e wa won to je pe ogun logo ti won tele irufe ni tu oro iti enu e jade
0: ati pe ale na tun wa soro laaro yi pe se ri eleya meya abeye esin ni abi ise ko to nkan to ye ki o je ki ko je ki ti yo mu ki orilede wa Nigeria ki ya wa pin gari wa pe ka se ra lo so wo ni sugbawon ti won tun tele ti won pe won tun je bi ololufe are na la le pe tori pe ona feran are lo fi so le yin
2: sha le yo oro esin kuro ni gbogbo nti nbe nle be
1: ololufe are ko
0: ke se ololufe are ehn
1: akoko ti mo ko fe fayo nbe ni number 1 sari amon tete ati buti nkan mo nkan to ba soro fun enikan to ba wa ni po rara en to si soro pe o so pasana tara ti eni ko se en ti o mo ni Saudi Arabia loni largest population be musulumi ni Christians in bebe ta ko nbe dada even la ya mo mo sasala gan won be nbe tan si nbe o si won si nse mi loni won be Mecca Medina the two holy state am ko yes o pio ni yen in Saudi Arabia ni yen won si gbe bedi sin won wa bedi sin ni ram the population ti nbe to je Christian ninu ram Jerusalem oni e Israel oni e la population Christianity to wa nu Iran abi to wa Palestine Israel oni ru e so en to ba ri yen mo pe awon kan wa ni north yen even ni side wa bi bayi tan ba so npa mi ga wa ta je muslim kan o pe se ni imo tin so se ni kan le ilu kan se ni kan laye kan olodun to da won kan o da Christianity o da muslimi o da awon to gba mi bo ti se Christianity ati muslimi o da awon to believe pe alolohun o wa se lodo ti won olohun so awon yen wa ni gba to ko olohun wa yen won ni gba ye mo every boy lo ni right to shoot oda baba se nje muslim ti omo je christian baba se nje christian ti omo je muslim baba se nje mejeji iya nse baba nse ta omo o ti e tele kankan nu mejeji kan wa nitori awon lopo mo awon ni sugbon tori awon ta nri yi opolopo won sponsor person ni won iwo to pira re anabi yo pepe pelu ogbon ati oye ni sugbon mo so lojo monday opo won ijoba ni lati regulate tin je social media wa yi o si fun awon eyan odaran lanfani se boro esin na la bade bi oro ni buku aramude
0: a je ka de ojude oja a nbo a pada sori e awon buku aram
2: social media
0: ni re ni won tenikan na so ngba
2: nbo

0: ayile jo ti je
1: e ku ojuma agberede o e ka aro o a jere loju elumi ama lodu awa ta n se amo pe ise ni I sere awon ti o pera won ni osere ori itage kaluku mo pe ise ni elomi ati wa loko ere osu meta ko ti idinu ile re amo ti oko ere kan boso ko ere mi sere niyan

0: aye to ba tin niyi ma se daada nbe o
1: awon student wa
0: ibi ti an ba tin pon le pon won le nbe se daada si won gan gidi gan ni o anu e se mi
1: alako we enjo music as a dancer
0: to ba fa ko siju to sa ko seju ti e ba fi le re lomi mu teni yen se daada o tan ni yen o so po ti lo you don't go Ejo nse kere ati ipolowo aja akoko la aro yi bi nba lo tin pada de. Ibo gangan la nlo loro ni lori eto ta pe ni ise ya. O ta a wo best ni san o.
1: Esta vegan sa tokode.
0: E le nbe yan o, e ku kale o. Eje nlo kin pada. Leyin kere ati ipolowo aja nte e waju e ku.

0: gagaga
1: gansi
2: gbogbo ya ni pele lodun ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni
3: ganusi aba mixture
2: agba ogun
3: amara soji
2: ta fogide ewe ategbose
3: yo lo tinu
2: ganusi
3: paraba wo demirin
2: to ngun fe ni tele tele
3: ganusi aba mixture ni ogbelura
2: binu ko tinu ngun godogodo
3: ti sara gbogbo fe sise pe
2: tori keri kara nro ni
3: lati joko dide fu ya wa dagirase
2: on le sara die die nu
3: ya sawari egbogi ganusi aba mixture
2: o si be dalabuku lodo lolufe re
3: bo ba dere ale
2: ganusi aba mixture
3: inu ogbelura
2: eran re o si le kan si lori okele
3: gedegede ara fifo danu
2: mara fuye
3: ganusi aba mixture
2: lagbade fun
3: to bare ni 100 odun
2: to tun gbo amade ni yawo
3: tara re tun ta kutukutu
2: irufe ganusi aba mixture
3: nlo gbelura
2: ganusi aba mixture
3: o tu wa kaakiri le taja ogun
2: ati lagbe ni kari kari
3: asun wa lagbata jake jalo le nigeria
2: ganusi aba mixture
3: fast kani nigeria enterprises lo se
2: idojuko nnpc filling station
3: legbe bridge olonkemi
2: lagos ibadan expressway mbadan lo wa
3: telephone 08081689617 08081689617
2: ganusi lo kara o takebe
0: gagaga
1: ganusi
4: bolo ndado ti ile re si ninu bag enu loro abi soro ngbolojudo ton toju agbara ha rara ma daru aso be soro mo so n to ye lasiko to gbagba mu ojo kini osu kesan do 2026 lojo sejoba apinle oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si laye ka won agbegbe wa ko ye ni kan sile ninu ile ni bi ise ile itaja ile gbe ko wa ati ni bi gbogbo oran yen ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fin to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipinle oyo bere latodo emi re o lodi sofin ipinle oyo lati dale soju titi tabi biti ko to dale renu lona to bojumu je ki ipinle oyo ko gba ni mimo ikede yi wa lati le se ijoba ipinle oyo to mo ti sore eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto

mo fe soju opo o ki lo de ti awon eyan wa ta jo sumara mara wa ta jo nsepo to e pe irawo ni won ati ri won ma ndi wahala akoko nu o lo ma nsele lodo olowo ati ro lowo wahala ni o bi en ti oni to ba lo li olowo to lowo ba da lohun a lo lowo nsun lowo o la ma fun olowo le excuse pe possible boya won se ti UK de ni ayaya awon to ba lo sodo daddy ti ami yu tori pe baba joko to nsun lowo iru orun yawo le nsun time yi edo oju opo tin tun so sele sawon eyan wa ni se ti jefo ti lowo awon minister awon star ri ni eja so daada laaro yi saseju awa eyan lopo ni saseju wa lopo ni abi igberaga lo bere si ni ru si awon eyan wa loju

0: aseju baba ase te koloselu mo ti iwole ni awa na o ti lo mo gbe bukata ba ati efe mo bo yo ni lowo abi oni a fe mo ye salary re o wa njoba o na de lo mo to fe to o ogba ti irawo ba tin de ni number o di change o number na kokko change na bowo ba ti bere si ni de sister aba tin wole phone number o di change e ba npe ogbo e lo pa won ni sa e ba mi so fo ga yin pe aburo daddy won ni
1: e da mi ma je sase da
0: okay kini e fe so fun won no oro family ni mi o ah sorry sir e ni le ba won soro te ba ti so nkan te fe so fun won o

0: eka abo kwada intan gbe ye wo mo lagba gan laaro yi owo nu ara won gan ala won ton ni won ma ngbera won sa fun awa ti a ni awon loselu a kin ri won asiko boni kan la ma ri won gba won ta jo dawo elomi a jo dawo fun ni o na fi di irawo a ri mo elo e ku oju me ka ro e ka ro sa mi so ladi pupo
1: e gbe yo sa
0: o to jo meta
1: aba
0: si o si nkan
1: ala ti anu aba me ma bi ni
0: adupe folon
1: ni ka tin gbo yin fun ti mo ready fun fun do baje
0: Eh, ma bi no
1: to
0: wa no to wa baje. Ha. E ma bi. Nigeria mi yo da. E se ngo sa.
1: E se mo dupe mo mo lore o.
0: Yes sir. Yes sir.
1: No ni pe to te mo wa na ro
0: yin. Hmm.
1: Eri a le bu awon ta yan sepo.
0: Hmm.
1: A le bu awa mi kunu. Olorun ko sa nu fun wa.
0: Amen.
1: Eri awa to da be ni ku ta je bi mi kunu bayi. A se ju wa mo npo.
0: Hmm.
1: Lo da won leselu ye. Ori gan ma di selomi lore. Oni wo yi pe lomi na tun be. Ku ni di ori. Sugbo to do ti won nikan na. Ti o we ti ton se won sa mo pon lojojumo. Ka won leselu ye ba ti a ri pe eni yi wa lana. Oni ti n bo lo ni. Ti won nikan ni ni. Lomi na wa ta won na ti se fun. Sugbo lomi sa do ye pe ojojumo. Ni kon da to we tun sa mo pon.
0: Hmm.
1: Ya wa ri olo ko sanu. A do da be ni poju kokoro n ba ja na. O ton ba se lo mi gan lori gan tan fun ni nkan. Anfani gan be gan tan ni ye gan ba ri pe nkan to hun fe ni yi, o lo fi wa nkan se. To ba ri pe aye po to hun ri lanu o ya to si. Ya po o se se gan kan ni o n di di pe ikoko wa gba. Gbe lo mi nbe to ye pe oju kokoro e lo mi. Ko ti po ju fa mi kun nu ko ro sa nu fa wa ro awon oloselu wa na tan ba tu wa se awon ekun na na lori ko won ran ti wi pe ti o ba se awon mekun nu ibi ti won de duo won le du be du asiko bo ni tun bo yi o awon ti won fi glass dudu boju won fe se tan ti won si ku o won wa wa pelu wa ti won a mo kesi wa anu si do de won won bo wa gba wa lo sa nu fa
0: amen
1: ita jamiye ni jabo
0: amen
1: olorun wa pelu yin o esu mo dupe ku fe o
0: amen sir.

0: tewo awa la nwe ti ati ami awa la ngbe tu e o lombi o telo mi ba fe ba ya photo je ni uli eru mo ba pe le ba ya photo tan e pe wa na billings mi ni ata ba wa so ti taye fun taye e ka dodo ti kan ide na abi be ko ni elio topolopo eyin irawo na po karamo yin ti po ju
1: ebe mo be ni ni
0: package ro
1: ori mo
0: e opolopo yin ebi pa yin package o se de to mu mo emi baje o be yan ba pe mi bo ba ja owo bo ba ka owo mo mi lo one time yen tani mba ni din kan

eka san esiku ise lata ro iroyin agbaye lekun re le ngbo lati le ise radio 32 fm 94.9 laughter house premier hill mokola nibadan na la fikale si olusola momo lori iroyin yin awon koko to fojule de ninu iroyin na are tinubu ro awon olori elesin lati mo so awon oro ti yo mo mu ki isokan to bo wa lorilede yi dipo siso awon oro to le mo da luru oga agba fun le iso olopa ti je kodi mimo wipe awon iso alabo papa julo awon olopa ti duro gbangba si ipinla osun saju eto idibo gomina ti yo waye ni le okere okere tan eniyan 15 en lo ti jọlọrun ni pe ni bi oko oju omi kan ti ri ni ile Zimbabwe labala ere daraya iko agbabolu Monaco ina ni won ti bere sin gbe awon igbese leyi to jọ wipe won yo fi ye adehun pelu Paul Pogba labala muludun Davido ti fowo gbaya wipe ko si ohun kanrin omo orilede Nigeria takasufe to ni orin ti awon eyan ti tewo gba bi to won iroyin naa ri lekun rere are orilede Nigeria are Bola Tinubu na lo tutu fi da awon omo orilede yi loju wipe isejoba re eni ko ni 30 ninu sise gbogbo on toto lati ri daju wipe eto abo gbudo peye fun orilede Nigeria ati wipe ki alafia le tubo joba lorilede yi nipa sisamulo iranlowo latodo awon orilede miran are Tinubu n lo foro yi lede ni bi ipade kan leyi ti won se lori oro abo nilu Abuja ni bi won tin ro awon omo orilede Nigeria lati tubo mu isokan orilede yi na lokukudun lai wo teya tabi ohunkohun to ba je iyato laarin won are Tinubu ni tesiwaju oro re n lo tu wa ro awon ti won je olori elesin gbogbo lati mo se wo teya tabi mo so awon ohun to le da ho ho sile orilede Nigeria dipo yi ki won mo so awon oro to le mu ki alafia tubo joba ni orilede yi ewe eni ti o je ojise olorun primate Elijah Ayodele na lo ti se ikilo lori wipe ki ijoba o mo diju lori awon ti won je olori elesin ti won mo so awon oro to le da wahala sile lorilede Nigeria primate Ayodele na lo soro yi ni bi o tin benu atelu bi ijoba apopo bi o tin dake lori oro awon kan ti won je olori elesin ni bi oro kan ti fojulede leyi ti Sheikh Sani Yahya Jinge eyi to so lori oro ticket muslimi ati muslimi ni bi o ti ro ijoba lati gbe igbese to to lori oro na lati mo se gba awon mi na laaye lati mo so awon oro ko bakungbe eyi to le da wahala sile lorilede Nigeria saju eni Sheikh na to ti so wipe enikeni ti ko ba fe ticket muslimi ati muslimi eni koko lorilede Nigeria Ayodele ko wa sa Sheikh lo wipe aigbe igbese lori oro yi na lo le mu ki omi alafe orilede Nigeria ko tutu bo mo darusi saju eto edibo sipo gomina ti yo waye nipinle osun oga agba fun ile ise olopa lorilede yi Olatunji Disu na ni won ti wi pe igbakeji oga agba fun ile ise olopa Ishaku Muhammad na ni won ti gbera lo si ipinle osun bayi lati lo ri mojuto oro to ni se pelu gbogbo bi eto ti lo fun eto edibo sipo gomina na ninu atejade kan loni ni oga agba fun ile ise olopa na ti wi pe gbogbo igbese to to na ni won yo gbe lati ri daju pe alaafia ijoba ni gbogbo eto edibo ti yo mo waye ni ipinle osun na ati wi pe ofun ko ifiro lu awo ni gbogbo ibi ti won yo ti se eto edibo na ni ipinle osun awon bi won ti se fi kun oro wipe awon eso alabo ti le se olopa 15 na ni won ti pese won sile ni ipinle osun na ati wipe gbogbo awon bi won yo ti da abobo awon to ni se pelu ohun eto edibo eyi to je elege gbogbo awon oriko edibo patapata to fi mo gbogbo awon ti yo dibo ina ni won yo mu lokukudun

0: alai se o mo meme
1: emi emi mo meme se o mo meme
0: emi o mo meme
1: ah o mo meme
2: mo meme
1: 94.9 I'm fe ni gbagbogbo agbaye awa gangan ni

0: oda john pe lapa ati beyen elegbe wa ise lo ya lapa ati bi o ke se jo be ni ki sere teyin ba tin gbo sarebu
1: sarebu
0: sarebu do ba mo to ke te wa nlohun ile
1: bawon
0: lowo se mo nse
1: ni pa were were lo gba abijeje
0: abijeje were lo gba ba mi mo lo ti aya jiwere ise akoko bere mi
1: oh god
0: omo kokan mu
1: mo dare lamu inu ni were le ina ba wa la wa
0: ninu awon wo
1: awon inu ni were
0: ira to ba je inu awon to je pe ajijeun
1: mo no class ajije we
0: to ba je inu awon ajije omo mo no class
1: gani amo ni loju ajobere ni
0: oya
1: musa doboru ajobere ni
0: leyin na
1: folorun so jaya
0: oya
1: ajobere ni
0: oya
1: Deli omo lanke won gbeyin
0: se wa fe gbo
1: Kayode Tiger Awari
0: se fe gbo se fe gbo aye sikiru ayinde ajoko ni
1: Allah wa gba
0: be ba wa mu wa nbe
1: be ni alaji agba
0: e o mo wa leyin won
1: doctor of music
0: nigba ti ah
1: adupe lodo lo
0: fe se handing over ba mi mo je n lo
1: be adupe
0: kawon eyan mo polu wa leri ti bere lo so yin emi ife fo o bo ti wa to mo ife humility
1: Benny, Benny, Benny,
0: Oluwa meri omo ojo loruko temi e kaabo sori sare budan
1: ba mo ta adimola dejumo e tun kaabo sori toyi se ti nduro de awa mi mu igidi gba ni o
0: yes o
1: atun ko awon ebun yin wa ni
0: ako wa lo ni ni o
1: ju kankan e kai kin ti e ko sari je ise yi ko to ri ba wonu eto
0: ji ti mo nduro de na nu
1: eh mama bose olajide Eni kadi lodo wa
0: Olajide Abosede
1: Olajide Abosede abi
0: Latapata
1: Latapata
0: eh o
1: eh mami Habib lati labo eyin na ni kadi lodo wa
0: tiketi amala
1: Seyi Oguntade AK I'm number 1
0: number 1
1: baba wa kola kin pelu ti won ba ngbo wa
0: ni mo kola
1: tori o tojo meta o
0: tojo meta
1: ti mo guro baba baba ti guro yin afẹ lo mi nkan bi
0: ni o mo duro fun won
1: dada de lati be eruka e tara sasa e wa gba kadi
0: yes o
1: ose yu to tan o wa ti e peju ose ti nbo
0: e
1: mo do odijo na ke mo pe e wa nwa ba mo tan kiri anti mary o gbogbo awon ta da ko yi abiola yali yali lori ka fun won koda won fowo oko si
0: oda
1: won to fowo oko si nitori na e ma bo o e ma bo o titi ose ti mo peju e jo nitori olohun e wa gba le kan si olajide abosede mami Habib lati labo seyi Oguntade kola kin pelu baba wa dauda lati be eruka imararun bo se jenu
0: awa ku
1: Ayo dada ni baro o ku dada
0: eh to mi si lati tipa garage
1: abe ri nkan
0: eliyo lati
1: eliyo na ngbo wa eliyo na ngbo wa
0: eliyo lati lati bo
1: eh awon ni lele lati luwa
0: awon ni won ni
1: eliyo lati luwa
0: oda eh mo wo oju opo ti gbogbo awon to ba lebun lodo wa ti won mo nfi atejise ranse si lana
1: okay
0: abasi afa lati sale olohun abasi afa lati
1: abasi lati
0: sale afa ni binu
1: baba to fe ite wa ti jope
0: awon ni mo gba ibere to ni se pelu reluwe
1: orile
0: de egypt mo ri atejise yin mommy Habib lati labo bako na ibrahim lati ijebu igbo ibere olumirin baba aleshin loye amo yin ri atejise dauda lati beyen ruka e dakun gbogbo eyin te ba mo wipe e ni ebun lodo wa pelu ibere te ba gba ni o ila fifi die mule
1: ko loto
0: e fi atejise soju opo yen ni papapa ko to di wi pe akuro lori
1: eto mo pe to ba ti npeju yo mo ri lura
0: mo o ti lo te ba ngba po yoroborobo
1: opo lo si se nje ni
0: leyin oni to ba ti yoroborobo lonu
1: be jo nitori to lo be jo be ne la won ni ticket e mo jo kojo se ti mo peju nu
0: yes o
1: okay o e se adupe
0: clear the fight oda eti mo ba se nse lori sare budan eyan pe wole ke meni te ba fe bana janu awa mejeji e wa mu no ba bere yin papapa te ba ti mu lo ba se kini lo ba ton a ti bere si yin
1: se
0: ba de fun wa ni down to bo soju
1: e o pari
0: ewo aliba gita fi bebu wa loni
1: eyin leni
0: eyin leni
1: mo gbogbo an ba gi loli
0: baba nko lo le gan a fe po lo
1: baba bi o ba mi oye yin
0: yin na la ko wa fun awon ju opo to wonu okulu 0705 5949 0809 7000 949 tabi 0906 2000 949 awon ju opo meteta to wonu okulu te fi le se kini te fi le budo ton so tuni awon ju opo un se kini o nbu number mi a ma pa bo ni ka ti bere hello
1: Hello. Hello.
2: Noted, Baba.
1: Hello, Vokabele. Hello, Vokabele. I'm going.
0: I'm going to call him. Hello. Hello.
3: Holy Mary.
0: Holy Daddy.
3: Mother of Jesus.
0: Pray for her, Shinash.
1: Yes, sir.
0: Kini mo wa fe fun baba ibere karun abi
1: okay
0: ibere karun lo bayi ba mi ale se lo ye se ngbo
3: yes mama wa pelu yin
0: odun wo gan ni wafcon odun wo lo bere women african cup of nations odun wo lo bere
3: wafcon 2005
1: ni wafcon bere okay
0: Oye mi ka gba.
1: An san bi oke fo ko won ti ko gba.
0: Won ti Orile de melo lo ko pa. Hello.
4: Hello.
0: Hello
1: sir.
0: Eka so baba fajo bi
1: ilu tayo.
4: Be ni sir.
1: Eka bo sori eto.
4: Ibele ke dogun la ko jo baba amatan.
1: Ibere ke idogun lodo ba motan ibere agbalagba na ni ko si bi
0: be ni
1: baba
4: ta
1: owe lo bade o
0: oya
1: owe lo bade o
4: mo ngbo yin baba
1: e kan ba mi pari e na ni te ba ni aye soro okun
4: ali
1: aye soro okun
4: aye soro okun
1: okun
4: Okun.
0: Ai soro okunkun.
4: Kayo tesele.
1: Iyo ja tesele ni. Le.
0: E ba mi ni roborobo fun baba fajo bi.
1: Bibe ni bibe ko keto to pari a mo gbo.
0: 0705 5949 0809 7000 949 Elo e ka son.
4: Eka sa
0: won ti je bo to wole
1: yen o.
4: Yes sir.
1: E ka ba bi so agbikale Yoruba yi owo yi ni 5200 naira.
0: Ni
1: Yoruba re.
4: Igbale ni
1: ìgbàlẹ̀ ní ẹgbẹ́ ẹ̀fà
3: ìgbàlẹ̀ ní ẹgbẹ́ ẹ̀fà
1: ìgbàsàlẹ̀
0: ó sàlẹ̀
1: ìgbàlẹ̀
0: ìgbàlẹ̀ àwọlẹ̀
1: àwọlẹ̀ yọmọlẹ̀
0: náà yọmọlẹ̀ náà ni àwọn hello 09062949 tàbí 07055949 mo gbàgbé tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà yín bẹ́ ń lẹ̀
1: o
0: ẹgbẹ̀rún mẹ́ta owó náírà lẹ̀ wà láìta hello ẹ ká sọ o
1: ẹ káàbọ̀ sórí ètò ta lè fẹ́ bá nájà ló sọ yìí ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kẹlò ni ẹ fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá òwe lọ́bádé o
3: ẹyẹ mọ́ mi
1: ẹ ti fọ́ bàdé olókun
0: ẹ mọ́ fọ́ ọyọ́ mèsì ọ̀gọ́ ẹ mọ́ fọ́
1: ṣe ń gbọ́ mi ẹ kàn bá ń parí ẹ̀ ni wọ́n ní àìkí ayaba
0: Hello, ma.
1: Ekasama. Mommy Abib ko ni. Ekabo sori o. Se ti gbo ko yin losan yi.
3: Mo ti gbo e se o. Eh eh. A ti Abiola ya ni.
1: Ẹ̀kún
3: mi ní ìbéèrè ka ẹ pà látọ̀dọ̀ bá a mọ̀tàn.
1: Béèrè kẹfà. Ìyàwó àwí ló bá dé o.
3: Ẹgbẹ́ ìgbìyànjú.
1: Ok. Wọ́n ní a kì í gbórí ogun.
0: Hello, ẹ ká san o.
1: Wọ́n ti lọ́njú wọn ni.

0: 6 years starting se odun osu osogbo edije wafcon odun wo gan lo bere 1998 lo bere ah lo to baba olusegun obasojo ti egbe oselu pdp ati olufalai ad alliance for democracy ni lodun 1999 eto dibo sipo are to waye ngba na igba wo gan ni 32 fm la kode laughter house ojo kerin osu karun ninu odun yi ni aha officially open abi won je sole in la kode be ba mi o da bo ti tan la pa todo mi
1: o pari
0: iwogbe ati awojiji iyan ni oruko mi yato si digi titi do se to nbo ta tu mo pade lori isare budan eja tu fasiko yi dupe lo gba awon lati leyin iwa patapata ti won nowo si wa papa lasiko yi wipe ina oni towo yin o adupe lowo abiola yaliyali lati ile olominira ti jare
1: lo baba charles washington dc funde alamola boroboro lati ilu oyo ati baba wa booksellers
0: aha
1: ese ngoro bi owa so lori tawo yin
0: amen
1: wa so ti o ta mu akoto to wa se ti gbo yin lori kan ni kan na lasko kan na omo yin ore yin olulufe yin ba mo to ademola de
0: iwo wa lohun oke oluwa mere omo ojo loruko temi

0: dokita oluwa seun iyola e ka san ma e ka san le kan si e ki gbogbo awon ti won gbo wa
1: e ka san o atokun e ka san gbogbo eyin te wa nile te n gbo wa ni bi gbogbo inu mi dun lati wa nbi loni e se te pe mi ma
0: inu ti wa na wa dun ke je wa dokita e se gan gege bi akose mose nkan ta ni pe ki a jo jiroro le lori losan yi o na ni bi a se le fun omo loyan ko te to di pa lo sinu bere e soro nipa pe ajo lagbaye abi eni ose ba se fomo loyan ba se fomo se na ni tolu bi pe o ka dokita kini nkan ti ajo ileto ilera lagbaye kini nkan ti won so pelu ose ta waye
1: e se ma so ajo eleto lagbaye ni ojo kini si ojo ke me keje osu
0: kejo
1: august
0: osu kejo
1: oni nkan ta man celebrate an pe ni annual world breastfeeding week iyen ni pe ni gbogbo agbaye a man soro nipa nkan to ma je ki ifomo loyan ko tubo ma tesi waju fun ti odun yi theme e ni breastfeeding for a sustainable start in life strengthen what works e tu bo si wi pe nkan to nsise ta ti ri yala ni awon research ta ti se ati experience awon alaboyun wa nkan ta ti ri to nsise to nje ki ifomo loyan ko tubo ma gboro si ka ma se dede so that awon nkan ta monitor rates exclusive breastfeeding gbogbo e o mama tesiwaju o mama increase instead of decreasing
0: dokita ki wa ni pataki fifo omo loyan gan se iya nikan lo wulo fun ni abomo abo wulo fun ya o wulo fomo to ba wa wulo fun ya to wulo fomo anfani wo lo wa ninu pe tomo ba ta ba fomo loyan anfani wo o nsi ni yo je fun iya na
1: e se so fifo omo loyan o se pataki ke se fun omo nikan ke si se fun iya nikan o se pataki fun idile ipapa o se pataki fun awujo fun omo iye omi oyan ti omo mu ki se onje lasan onje superfood ni gbogbo eroja ti omo ni lo fun idagbasoke lati dagba daada ati lati le dena aisan o wa ninu omi oyan yen a npe ni liquid gold so omi oyan yi o de ma tete digest compared to artificial milk o ma tete digest o nse omo lara o nse omo lara lori o dena aisan to ma wopo laarin awon omode bi diarrhea bi pneumonia o dena re fun iya na benefits anfani e ki nse ni isin gan fun ojo waju an ri pe a ri pe o ma prevent ki eje ma daju o ma nje ki ara iya ko tete bo sipo leyin ibimo keje ma poju o ma ri di nkan ta npe ni postpartum hemorrhage
0: okay
1: ki bleeding ko wa reduced then ki iya ki ile omo ko tete pada sipo leyin ti ibimo iyen ni ikeji si ni pe o ma nje ki ibasepo iya ati omo yi ta npe ni bonding o ma nje ko wa established more ni iya to ba nfun omo e loyan then awon long term benefits e ati ri pe o ma prevent awon aisan bi diabetes that's ito sugar later in life ati awon jejere kankan bi jejere oyan jejere apo ile omo aripo ma prevent e so ki n se nisin nikan ni anfani yen even lojo waju na iya to ba fomo loyan o si n je anfani e anfani to si wa fun family fun idile ni pe o ma o ma reduce owo ti iyan ma ni lati na lori artificial milk se mo ye artificial milk n je nsin owo ti won ba ma na lati fi ra won le fi se nkan to dara fun idile ko ro nje to da sile ko fi ra oda baby essentials nkan ti omo ba nilo won le fi owo yen ra o ma save owo o ma tun prevent increased hospital admissions pe ki omo ma ko mo ma saisan no recovery o tun ma prevent so benefit and fani if ifomo loyan o wa very very diverse and very important
0: se dokita oluwa se yola ko to di pe ma lo sori ibere mi pelu bi te salaye deun se n pa won mo kan wa to je pe
2: ton ba gboyan fun omo oni mu ki lo ma nfa to je pe omo mi koni le koni mu oyan eh kini ojuwo le yin fi wo pe kini nkan to le fa
1: eh ti omo o ba gba oyan agudo wa di nkan to nfa tori oni awon nkan to le je ki omo ma gba oyan yi kini ni pe boya latch yen o da abi ki o ma ri ori oyan fa ko ma ri grab dada senu iyen le je ki omo ni e ko wa for si at the breast abi oyan boya oyan iya yen o ti kunju omo yen o le grab e latch yen o wa difficult yen na le fa then omo to ba ni tongue tie na o le affect bo se ma le grab
2: omi oyan ke ti o ni mo yan eh ama won omo kan wa to je pe won le ni ah omo yi yi onje npo oyan oyo mo oyan oyo mo oyan oyo mo ebi akeyan ba poko abi keyan ba wa bi kini kan awon mo mi gan so je pe teyan ba wo dada bi ko gbeba lowo yin bi ko mamo la ko se nkan mi nbe nbe ni teyan ba tin fun omo ni oyan ni ba sese bi seyan le wo pe keyan ba poko die die ko ra mo mu milk ko ra mo ju fun abi se oyan yi na ni on lo ye ka fun omo o na ni yo so wa de bi bere keji leyi to je pe tori pe nile iwosan e ma so bi pe ka fun omo loyan laila e so pe fun osu mefa kini pataki re ati wi pe so ni nkan kan se pelu omo e ti so pe en omi kan kokoko jade bomo ton ta ba romo ti omo yen omi akoko yen so ni kan kan se lara re tori pe ara won omo kan to ti e je pe won o mo mu rara kini nkan te le fi sapejuwe iru awon omo yi ata won omo ti won okule mo oyan yi ati pe oyan osu mefa kini pataki e lati fun omo
1: e se atokun so oyin fi fun omo ni oyan ni kan fo osu mefa an pe ni exclusive breastfeeding iyen dekere awon WHO at won ti recommend e tori pe anfani to wa o po sheri omi oyan to man koko jade ni di ojo kini si bi ojo keta ti iya ba sese bimo an pe ni colostrum o man yellow bai awon mi o mo anfani re awon mi de kere won man danu won ma so pe omi oyan ti o dani sugbon omi colostrum yi o contain awon very important antibodies that is eroja to man je ki omo le fight infection to man increase immunity omo in fact awon mi ti pe ni the first immunization so a gbudo da to ba je pe a ro pe omi oyan ti o da ni pe won danu te ba nse be e ma se be mo tori colostrum yen is very important ki omo tete gba ko de gba ni first 3 days of life yen then importance of exclusive breastfeeding gege bi mo se so tele fun iya fun omo fun idile fun awujo gan omo ti wo ba gba exclusive breastfeeding o ma improve increase immunity won ability to fight infection koni je komo yen ko ma ko arun o de ma je ki o ma prevent awon arun to komo ni be first year of life arun diarrhea arun pneumonia tori ta ba wo fifo iya to ba n gbo mo soyan koni lati ma po milk sinu bottle abi lati ma gbe orisisi kakiri tori pe iya ati omo to ba n jade won ma jo ma jade gbogbo arun diarrhea gbogbo arun pneumonia yi o ma prevent e
2: Dr. Yola e seun e je ka lo soju oja ta ba pada de antes waju 32 FM 94.9 dokita uri afefe una little

0: gagaga
1: ganisi
2: gbogbo ya ni pele lodun ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni ganusi aba mixture agba ogun amara soji ta fogide ewe ategbose yo lo tinu ganusi baraba wo demirin to ngun fe ni tele tele ganusi aba mixture ni ogbelura binu ko tinu ngun godogodo ti sara gbogbo fe sise pe tori keri kara nro ni lati joko dide fuya wa dagirase on le sara die die nu ya sawari egbogi ganusi aba mixture o si be dalabuku lodo lolufe re bo ba dere ale ganusi aba mixture ni ogbelura eran re o si le kan si lori okele gedegede ara fifo danu mara fuye ganusi aba mixture lagbade fun to bare ni ogota odun to tun gbo amade ni yawo tara re tun ta kutukutu irufe ganusi aba mixture lo gbelura ganusi aba mixture o tu wa kaakiri le taja ogun ati lagbe ni kari kari asun wa lagbata jake jalo le nigeria ganusi aba mixture faskani nigeria enterprises lo se idojuko nnpc filling station legbe bridge olon kemi lagos ibadan expressway mbadan lo wa telephone 08081689617 08081689617 ganusi lo kara o takebe
0: gagaga
1: ganusi
3: juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay.

0: Akiwa kabo pada lo oju di ocha 32 FM 94.9 ikoni ta tin dere po osunu alagba kafara rapture customer dadani awa kiyin kiyin dada sobatech gbogbo awon ololufe wa patapata awon tin be nile okere ati awon ton wa pelu wa lowo lowo nle yi gbo wa na la dupe eyin okunrin te nbi mi lere oro wipe se okunrin na eyin na le mu omu a bi dokita ebi o ka dokita edunu kilo te eti eja koko bere bayi na lasiko ti omo ba mu oyan lowo se iru omi na baba na o le mu ni aba omo ni kan na se fun dokita oluwa seun iyola awon na ni ajo foro ojo mi toro oro lori itoju ilera wa papa julo bi a se le fomo loyan anfani to wa nibe fun iya ati awon omo ibere mi ti mo wa fe bere nipa re ni wipe elomi so wipe bi awon ba fun omo loyan lowo awon oni se nkan osu se oro aye so ni abori be te lomi so pe to n ba gboyan lenu omo loni bayi nigba ti o ba fi dijo keji ohun a ri nkan osu ara lori be ni abi imo ijile science ohun lo fi die mule pe rara o igba bayi ni e wa soro nipa pe total exclusive yen ni pe ka fomo loyan losu mefa se osu mefa efa yen yo mu mi atomi atoyan o ni ka ma fun won ni abi won ma mo yan lo ni kan fosu mefa ti won ni fomi la iyun be e to wa tun dabi re oni wipe total exclusive yi ta ba se fun odidi osu mefa elomi wa to je pe ngba ti o ba fi posu bi meta nkan ba yiwo mo le ni oyun mi ti wo se won dawo omo ti won fun loyan losu meta won da duro ni abomo won mo moyun yo mo mu omu po mo oyun lara iya se yo rorun
1: e se atokun e je kin bere lati ibere keji pe exclusive breastfeeding fun osu mefa life omila be ni ilana ti anini yen pe e gbudo fun omo lomi oge glucose water abi agbo or any other thing yato si boya ogun ti won ba ko lo hospital abi omi iye to ba ko lo hospital yato si yen o sugbon life omi la tori omi oyan o contain almost 90% water so need lati fun omo to wa on exclusive breastfeeding need lati fun ni omi omi to ni lo boya nigba oru ni o abi nigba to tutu mu ni o omi to ni lo o wa nu omi oyan yen so ko need need lati fun mi la rara then fun ibere kini yin ti iya ba fun omo loyan fun to nse exclusive breastfeeding ti 6 months yen o le ma ri nkan osu e so oh yes oh possible but iyan o tumo si wipe ko ma lo fun ifeto somo bibi o tori usually ti won ba wa fun sick clinic after 2 weeks or after 6 weeks after of delivery amasa ba ara nkan ta ma cancel awon mothers wa nipa niyan nipa various method of ifeto somo bibi to wa eyi to de ma to ma ba iya lara mu in the sense pe ko ni to reduce the quantity milk ti won produce amam put yen into consideration awon eyi ti iya le ilo ti o to ma ba lara mu orisirisi method lo wa so ifeto somo bibi yen gongo lo ma help tori awon mi wa won se exclusive o won ri nkan so won si le loyun odo awon mi wa na to je pe won o loyun sugbon agudo wa reliable method of ifeto somo bibi lati dino oyin nini particularly since they ti ready omo e se ngbe ikuku lowo e je ki ara ko jina ke to tu ni oyun mi then the third ni pe ti won ba loyun le omo ton fun loyan won ma lo so hospital of course then depending on the health status of the mother won ma advise whether to continue or not but continuing breastfeeding pe kin o tun ma fun omo loyan ti won ba loyun ko affect nkankan aimoye ko affect won si le continue lati ma fun omo loyan tori irose ko gbudo di kan lowo won gbudo won si le ma fun omo loyan even if pregnant even to ba loyun still the allowance for that tori omo ti won gbe lowo yen ti won ba ni kan stop lati ma fun loyan awon anfani to ye ko hun je ohun oni le je nipa pe won fun omo loyan
0: e se wa dupe nje Michael promotion mori nte ko won ni awon ni omi oyan won ni lodunju mo ro pe bi bo mo se mu on la won na mu ko si wahala darapo loju opo ayelujara Facebook ati YouTube wa at 32FM 949 feyin lati fi awele yin so wo ranse si wa alagba adebojẹ Yusuf eseun alaji mufta ogun ide maridoti ibere mi ni pe nje nigba ti obirin ba nfun omo loyan awon idojuko wo on lo je wi pe ko se ma ni oni fun obirin lati ma fun omo loyan papa julo nigba ti won ba sese bi omo tan ati pe opolopo obirin mi won lo ma so wi pe won le fomo loyan o keyan fomo loyan ko je pe ki gbogbo oyo ti wa da sile ko ti di kini aspirable kini ewu to wa nbe fun ru omo be o da pe se ti kokko daruko pe omo ti o ba moyan awon aisan to sese ko koju ara ko koju iru omo be iya obirin be iru erowo on lo ye ko le so siru obirin be pe ohun oni fomo loyan se ni ti o se ton lati fomo loyan se o ye ko bi omo be to ba wa bi ki lo ye ko fun omo yato fun awon to ba je wi pe bi aisan ba se won boya fun idi kan tabi bi keje abi boya kokoro wa lo ri oyan abi nkan mi se mo iru e kini awon ijojuko to je wi pe ko se salai mani fun obirin nigba teyan ba fun omo loyan
1: e se atoko awon idojuko ti obirin le ni o pin si apa meji abi meta ikini ni pe many times tawon obirin to ba loyun won ki n saba ronu pe won ma fomo loyan to ba bimo won ma ra orisirisi nkan fun omo won ra court won ra aso won ra diaper but imo o ara nkan to ye kon ma se ki won to bimo ni ki won fi imo kun imo won nipa pe nipa ifomo loyan breastfeeding kon acquire knowledge so awon isoro ye o le pe si apa meta ge mo se so ikini ni pe lack of knowledge or inadequate knowledge iyan ti mo si pe imo ti won ni ko to ikeji ni support lack of support or inadequate support tori obirin to nfomo loyan ki nso oni ko gbogbo awon to yika won wa lara support system to ma ran lowo lati le achieve goal breastfeeding yen oko iyawo iya oko to wa ba toju omo awon colleagues go awon ore even oga go lenu ise won ma da si oro ta nso yi nipa pe lati reduce awon isoro to birin le face then combination of the two ko si support ko si knowledge so now common challenges or common problems tawon obirin to nfomo loyan man face ikini nipple pain lori oyan iyen many times nkan to de man fa ni position bo se gbe omo yen soyan tori ta ba se assessment awon to ni nipple pain e ri pe to ba fomo loyan number 1 won position ara won dada ti won ba ma fomo loyan o ye ko joko dada ki won kon wa comfortable ki ayen wa comfortable bo se joko then bo se ma position omo yen to the breast so that ki n se koro nipple ki n se ko oro oyan yen nikan lo ma wa ninu enu omo awon dark parts to wa around the nipple yen ta n pe ni areola iyen na ma wa ninu enu omo tori to mo ba n sokan only the nipple iyen ma ma fa ki ori oyan ma dun iya yen iyen igba mi o de le bad to je pe awon mi eje ma ma yonbe abi ko wa degbo sibe tori pe position yen so one of the common problems si mo ti ri to wopo ninu awon iya to n fomo loyan ni nipple pain ati sore nipples and cracked nipples imi itun ni pe breast engorgement usually to yan ba ti kunju to ti kunju to je pe omi oyan ti dagun sibe ti won to omo na o fa jade dada o le je ki won ma feel pain ni ori oyan awon mi de kere tori e won le stop lati ma fun omo loyan other things ni pe bi mo se so pe support o ni ipa ti baba ma ko o ni ipa ti awon to sumo obirin yen ma ko lati ran lowo lati ma encourage e mo pe inu didun na lo mori ya lati ma encourage lati continue pelu fifo mo loyan yi then ibi ise teniyan tin sise awon mi de particularly awon ile ise aladani to je pe private organization ni won maternity leave ko to 6 months e de mo gbe ani 6 months ni ki omo fi be ni so ti ya ba ni lati pada si bi ise before 6 months gbogbo a ma ronu bo se ma fo mo loyan a ma ronu bi oun se ma express si breast mi ka ma ronu gbogbo gbogbo ni je ki o le continue pelu exclusive breastfeeding yi so apa meta to pin si ni yen
0: e se ohun adupe adebayo ti mi leyin ti money mo ti ki e o mo ti ki yin e seun adupe dokita Alaji Mufta Ogunrede Marindoti e lati le okere ni won ti fi beere ranse si yin won lawon ki yin won ki wa won wa beere won ni pe se lati fun omi oyan ka mu boya ka fun pamo sinu bi kan sinu kere bottle iyun feeding bottle pe ka gbe pamo se o tona lati fun omo lasiko gba ti omo ba mu oyan lowo
1: beni ifomo loyan o le je direct pe a n gbe omo soyan o de le je pe a n fun omo through boya cup and spoon abi feeding bottle tiyan ba fun omo ni omi oyan to wa ninu feeding bottle a se fun omo lomi oyan ni na ni o si ma ri anfani yen gba ninu pe omi oyan na ni o kan je pe ba se ma store agbudo wa careful omi oyan to ba wa ni room temperature o le duro for about 4 hours omi oyan to ba wa ninu fridge o le to ba wa ni inu fridge inner part of the fridge o le duro up to 7 days eyi to ba wa ni freezer ta freeze o le wa stored for even up to 6 to 12 months that is oshu mefa si oshu mejila but e mo pe ina gbudo wa fun yin so omi ta fi sinu bottle a si le fun omo o se omo na benefit from breast milk and all the benefits that comes with it.
0: Amo so rorun. Bawo lo se rorun si lati fun omi oyan sinu bottle. So rorun enu la fi fa ni. Aba ma te, a ma fun oyan to je pe boya omi ati daregun sibe na tele tele. Se n pe towo ba ti kan abi towo ba gbangba o se se ko ma royan. Igba mi tomo go ba ti fa, eyan tete ma so pe omo yen ko wa mu ko wa mu ko wa mu. Bawo lo se wa rorun lati le fun omi oyan. Si inu se anibi straw ta fi fa ni abi baba lagbe fun ko ya mo fa o ko mo tunu a ori
1: okay she atoko different method lo wa
0: okay
1: an pe kan ni hand expression to je pe owo no fi mama fun sinu container to fe fun si
0: okay
1: then o ni awon eroja kan ta n pe ni breast pump iyen manual re wa imi wa to je pe electric ni dema ti bona a sise imi wa to je pe lo battery orisirisi lo wa orisirisi brand lo kun
0: ben
1: market so eyi ti owo yan ba de ka to de ma wa effective ni kiyan ora so iyan le lo awon method je lati extract or express milk from the breasts
0: awon omo mi wa awon obi wa nigba tijo ati tasiko itan wa bayi ko lo n ba wa lora emi won tan ba sta ba so fun wa wi pe to mo ba nke won ni e fo mo ilo mi inta wa inta ba si ti te ti gbe sopolo ti wa ni ile wo so pe e ma fo mo loyin lo mi o osi mefa ni o lai fo mi la so pe oto ni o n gbe omi won ni oto lo n gbe oyan ewo ni ka gbagbo eyin ni ka gbagbo ni abi awon mama wa na to je wi pe saaju ko to di wi pe imo ko mo ka imo isegun imo iwadi o ti e wa gbele juju bayi lo o la won na ti n toju wa bo ni ka se wa ko se ka wa so pe ade gboran si won lenu ni abi ti yin ni ka gba
1: abowo fa won mama wa o abowo fun won a de dupe fun itoju ti won fun wa bo e mo pe ni asiko yi imo ti kun imo igba imo niyan nigba ti won je kan fomi la pe won omi o won ni di omi pe o omi oyan la san oto omo gege bi mo se so tele te ba ranti pe omi oyan 90% yen bi 9 over 10 omi ni so ko ni di ka tu fun omo ni omi again ati pe ta ba fun omo ni omi e mo ikun omo kekoro bayi ni ta ba fun omo ni omi ko ni ri aye mo lati mu oyan gan to ma se ara e loore tori ko ni di omi from another source yato si ti breast milk yato si ti omi oyan so omi oyan ni kan yen o ti to so imo ta ti mo ta ti fi kun imo wa ti ri pe omi oyan lasan o to omo even nigba ti oru ba mu e mo won le so pe ah o ngbe ngbe orun mu omi oyan yen o ti to o kan ma increase boya bo se nfun si so that a ma ri omi mu daada I mean from omi oyan ni mo mean
0: bi obirin ba ri wi pe oyan ndun ohun nigba to nfo mo loyan ki lo ye ko se se ko dawo oyan yen duro lati ma fun omo ni ati wi pe awon mi igbagbo wi pe kawon to bimo omi ti ma njade lati bi oyan wa lawon nromi se kini kan ta pe ni colostrum abi nkan le kan se ki se pe yo ti wa jo danu nigba teyan ba fe bi teyan ba bi mo to gan tomo ba fe yo ti jo danu to ko ni se nbe
1: no rara o ko ni jo danu
0: ko ni jo danu
1: se jo danu
0: se bi bi o ka doctor
1: e se obirin ti oyan ba ndun to ba nfo mo loyan usually the most common thing to ma nfa ni position yen pom bi enu omo se attach mo ori oyan ya ko wa properly positioned
0: okay
1: o, gi, mo ti so tele pe nipple that's ori oyan o nikan kan nikan mo ma sokan ki n se yen nikan most of the time ta ba wadi ta ni oke o da gbo mo esan yan je ari bo se ma nse a ri pe ori oyan yen ko ro yen yen nikan lo mo yen nfa lonfa lon soko with that o ma ma dun iya yen a ma je ki nipple yen ko ma dun o le fa egbo lori nipple yen gan but to ba usually ki iya to kuro lo hospital actually
0: okay.
1: O ye ki awon nurse awon doctor gba awon health workers won ma assist lati ensure pe o ti get ba se ma latch on bi omo se ma ma well position ko to lo le so that ko ni to fa isoro to ba ti de ile
0: Ho da mama se ni alafibo tori pe akoko nsumo wa o sese keyin na o ni ibere kan tabi bi meje papa julo awon iya olomo wa ninu ile ati daddy to ba je pe olodumare sese si ore ayo fun won ni ati gbogbo awon to nwoju olodumare olorun yo da gbogbo wa lo nlayo atalafia e ja wa na obere ibere le di igba ti baby yin o de dokita re lori eto dokita ore afefe ni kon ni 32 fm 94.9 Olubi npe o ka dokita o dokita oluwa seun iyola awon na le lori ofe lati bere bere lowo won 0705 50949 sabi 0809 70949 0705 50949 hello
2: ma
0: yes sir e ka so
2: atoko amo ki e ku se re mo se kale jo wa dokita wa na
1: e
2: ma mo se o
0: ami o
2: o ko mi ni Said ata kankan lati oran yan ba do
0: e se nkin ibere ni
2: e se ibere mi ni pe ore mi kan o so ni pa pe oyan yawo e leyin to ti fi tomo di fi oyan le omo di pe bi odun marun so oyan e si tun bi boya ki bi oko nisin o mo ro gbe lo soyan o lo si ma nyo omi bi gba wi pe omo yen si mo yan lowo ni emi wa ni ko no ma gege bi nkan ta ma ngbo eno dokita wa but o so wi pe o no ma wi pe ko si nkan ko e gbo oyan le mi wa fe beere so no ma be sa oyan ma so mi dai leyin odun marun to di fowo oyan le
0: dokita
1: e se sa e se fun ibere te ibere well ko normal ki oyan si ma se 5 years after ti won ti gba oyan lenu omo so won gudo lo si hospital kan wa di nkan to fa won ma sayewo fun won pa de toju won gbogbo a se je
0: e seun +2349062009 +2349062009 hello
3: Hello.
0: Hello, e ka so.
3: E ka so ma.
0: Oruko yin wa ti bi te ti pe wa.
3: Oruko mi ni Ajoke lati Apete.
0: Kini ibere yin fun dokita?
3: Yes, ma. E ku to ma gadun gbogbo program mi.
0: E se.
3: E jumo fe je ki awon doctor kan tun lona ji wa si. Because won ti ma so fun atele kan tutun won wa leti bawo la se le fo ori oyan ko to di pe omode
0: se bere yin niyan
3: ben
0: dokita
1: okay
0: se ori oyan wa nilo ka ti efo rara to ba wa je pa ba fe fo pelu bon se bere un ki la fi fo kan ka to se la yo si ni abe yan wa di igbale to da teyin ho
1: e se fun ibere pataki te ibere yin awon iya wa won ma n saba ni ka fo ori oyan pe ka fi ose fo in fact igba mi won ma ni pe idoti wa nbe to ma fi oil ati boya koti wu nu wa ni a idoti po nbe sugbon ati ri pe nkan to dabi idoti yen oil ni normal oil ti ara produce
0: okay.
1: Usually towards preparation for the arrival of the baby ni ki n se idoti pase but ko de niyan ba de inform oloyan ko need lati ma fo yan tori ko doti so it doesn't need extra washing beyin yes
0: oda rapture ma mu bere yin o mo nbo hello
4: hello ma
0: yes ma
4: e ka se pataro
0: yes
4: dokita wa na
0: o dokita ngbo
4: ya mo la lati da mo lesun
0: e ka san ma
4: ibere pe ni lori omi omu tani ayoti sinu filter yen to ba je pe n to ti wa na filter to ba pada block teyan ba fe di stuff e si oni change taste
0: se bere won yin na
4: to ti block da ko da ba fe fun omo iya ni di pe ba ko wo mu se a ma gbe bo ru omi gbigbo na ni te ba to ti block yen da ti pe eyan o le gbe gbogbo e fun le kan na se se yan abu ni
1: e se ma fun ibere te bere yen nipa ti story name omi oyan sinu freezer breast milk sinu freezer ilana na wa ta ba ma lo orisirisi container na de lo wa ta le store si ta ba de ma je ko to pe to ba ti freeze pe ko domi pada ko ni ka fi si omi gbona tori ta ba fi si omi gbona o la won active agents kon ninu e ti omi gbona yen ma pa nkan ta le se a ma je ko a ti plan e pe okay eleyi lo fe mu a mu container yen jade a le fi si ori counter pe ko yoro fun re iyen kan abi ka fi si ordinary water ki o je ko domi pada ka wa to ba ti domi container ta wa fe fi feed e boya feeding bottle a fi si warm water not hot water so that ko ni damage awon active agents to n sara lore ninu breast milk yen
0: alagba kafara chori won bere pe nipa fi fomo loyin osu mefa ni ka se total exclusive egbo onowo oni ya abeji ya beta ya berin ibarun onowo la won gbegba so mo yen yokan yi so na la won mo meji meta merin na won o diro mo fo di osu mefa lai je nkankan
1: e se atoko ende se fun ibere te ibere ye so fun awon to ni ju omo kan lo ton ni beji beji to bi beta one man need extra support extra
0: support extra
1: lati le achieve exclusive breastfeeding o possible o se oni awon igbese to ma se na to ma je ko rorun fun won ti oni je ko leju sugbon o se
0: oda hello elomi to wa loju lai gbogbo ju opo yen lo tona ti won fe bi dokita ni ibere be ni o tona fun wa lati bere awala ni gbogbo akoko yi lori ilera wa na ni
5: hello
0: e ka so sa e se o ibi te wa yen o die
5: okay
0: ko ti wa okay oda poda bon ibẹ̀ yẹn ń pariwo gan ẹ gbìyànjú láti pè padà wọlé ẹ gbìyànjú ayé wà fún yín láti forúkọ yín pamọ́ kò sí ìyọnú nú ẹ 0705 5949 hello
5: hello
0: yes sir orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti pè Can you bury you for dokita? Se ye ko si faye gba baba o to ni o ti tabi tori oye mi e je afile na boya ki won gbianju lati pe wole. Hello.
6: Hello.
0: Yes sir.
6: Emi na mo pe pada.
0: Okay sir, okay sir.
6: Mi gbe bi pe e je o se ti obirin to ba se ti o ba sta ni se ti se o ni kan se pelu be ko pe.
0: So ni to ba wa ni virgin.
6: Ben.
0: Eh. Won ni pelu nton so won ni tobirin ba si je veji ya bi 28 abi 30 won ni so ni nkan kan se pelu breast eh abi eh le gbianju pe dada eh abi ki e tun wa pe oju opo yen lo dabi pe ko to lati gbo yin ye. Hello.
7: Hello.
0: Yes ma oruko yin ati bi ti pe
7: Miriam no sort of friendship
0: me umu temi
7: na
0: orogun mi lodo lamburuki
7: Elama.
0: Yes
7: ma. Ibere mi ni wi pe ejo ti obirin ti o ba breastfeed o da je wi pe time to breastfeed ni o da je pe na ni odun o bi fun omo ye lohun ti mi se le pressure ejo ti a run ni abi ta so ti e bu mi akoko ni ye elekeji ni wi pe ti obirin to je wi pe o breastfeed gbogbo period to fi breastfeed ye patapata o le se nkan osu be kete to ba ti le gbojan lenu omo ye bayi o ma bere menstruation se iru eni yen so need ki o se fito somo bibi
0: se gbo ibere won dada
1: be ni ibere won ye mi ara nkan ti atokun ti soro npa tele na niyan pe awon mi to ba nfun omo loyan fun osu mefa to nfun omo to se exclusive fun osu mefa yen won le ma ri nkan osu won a n pe ni lactational amenorrhea awon mi de ni even during that time won le ma loyun even ti won ti won ba lo ifeto somo bibi sugbon o a ma n gba awon iya wa niyanju pe even though e n se exclusive te ri nkan osu e si le loyun o so reliable method method ifeto somo bibi ni kan lo instead of depending on pe won ri nkan osu tori eni ti o ri nkan osu si le loyun o iya to nfomo loyan ti o ri nkan osu o si le loyun o so reliable method lo ma better ki won lo ju ko depend le I ri nkan osu pe won wa lo ifeto somo bibi
0: emi isegun je mi eyan lo dokita e ku joko awon eyan wa fun yin dada. Hello.
6: Hello ma.
0: Yes sir.
6: Nkan ti mo n charge so ni pe se mo pe different ladies on in different sizes of breast.
1: Okay.
6: Pe to ba ti to level kan.
0: Ibi ti awon yen pariwo gan.
1: Okay. So order n pe ibere won fe wa ye mi die.
0: Okay.
1: Pe she size breast ya obirin ma determine boya o ma le fomo loyun abi ko ni le fomo loyun.
0: Okay.
1: Size o determine o. Size o determine boya obirin ya le fomo loyun or not. Whether boya oyan to bi abi ko to bi won si le fun omo loyun successfully. So size does not determine, sir. Mo I hope bo ya question yin niyan tori nkan ti mo ro pe e fe bere niyan ki la yen to ja
0: be ni e seun dokita ori afefe ona leto e ba ndarapo loju opo aye lo jara e ba salaba pin e daada ko dodo awon eyan wa ti won tun ni fere papa julo awa ta lawon eyan nipinle mi eja pin kokari kawon no otun wo dokita amo eyin gan na te je osise ile to lera bawo le eyin gan se nraye fo omo lo mo losu mefa eje mu ipe hello
8: hello ma
0: yes sir
8: opo ye mi do pe le
0: ko e ba se papapa
8: yin tin bo bi ni pe ta mo pe akunrin mi be a ti oge ba ti bi pe o ti le sun mote la pa to bi mo tan ti o mi oyan si n jade lara re time ye pe oko re ti le o le ma gbe ni ti ati ko de fenu si e pe mi fe bi ri
1: pe to ba n fo mo lo so mo oko le gbe ni si
0: bẹ́ẹ̀
1: ọkọ lè gbẹnu sí i kò kò kò ìdánṣẹ́ kan díkan
0: lọ́wọ́ ó lágbára jù 32 FM 94.9 dókítà orí afẹ́fẹ́ òun náà nìyẹn lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ wa ọlọ́run tó bá yusufu ọ̀gá mi gbogbo tó gbọ́ nù tá a ti sọ yìí òun náà ni ọyàn iná ni ọyàn iná ni ti dókítà táwọn náà gbọ́ nù but kí ló dé tí ẹ pé àwọn ọkùnrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tí obìnrin gan bá ń fún ọmọ lọ́yàn ọkùnrin gan wa máa fa ẹsẹ̀ ìjalẹ̀ pé ìwọ ọmọ ìtẹ̀tẹ̀ mútọ́mútọ́ ìwọ ọmọ kí ló dé kí ni tó wà níbi ọyàn tó tó bẹ́ẹ̀ bóyá ká bá àwọn ọkùnrin dókítà ẹ sọ̀rọ̀
1: ẹ mọ̀ pé ọyàn iṣẹ́ tó ń ṣe yàtọ̀ sí pé ó ń fún ó ń produce omi ọyàn fún ọmọdé ó jẹ́ nǹkan tí ọkọ ẹni tó ń fọmọ lọ́yàn náà tó appreciate tó dẹ̀ ń lò náà for intimacy so ara nǹkan tó ara benefit ẹ̀ náà nìyẹn fún ọkọ àti ìyàwó.
0: Ẹ wúdà tó.

0: mi o ni salai ma dupe lowo awon ti won sagbateru dokita ori afefe je ndupe lowo dokita Olaniyi George ba mi ki won won se lagbara lowo Olorun ni sise lase olodumare mo dupe pupo lowo won bako na ni awon dokita wa ti won je agbateru fun wa ile ise to mojisoro eto ilera nipele Oyo ati ti UCH Nlambi gbogbo eyin akosemose eleto ilera ma ni sise
1: amen
0: awon ti e ntoju ni si won toju gbogbo won to ba tin dowo yin won ma ye ni eyin o ni ku ni foju sunkun omo gbogbo to ndun yin nu ko ni dibanu je mo yin lowo lagbara lowo Olorun dokita Oluwa Seun Yola adupe ta pe te je wa lori eto
2: adanu laye o a le ri gbogbo e pada sugbon ta ba
0: kin to dide lori eto losan yin e je nfi asiko yin kin fi ki grandpa mi pe won ku ayeye ori kadun yin e se opolopo dun pa Felix Alao Adioye ojo ile oni ja se mo fun yin lagbara lowo Olodumare e ti romo omo ikoko wa ni kumo yin loju lagbara lowo Olorun bo ti ke pe laye to ni fowo yin ni fi gbomo sin atomo omo lase Olodutumare e ku orire o happy birthday to you my grandpa Lucky Thomas ona ni olotu eto yi bo ti ja pe elio pim pim pim ona ni o pe wa wole ti ajo sise losan yin to titi ojo mejo ta tun pade eto yin lo onigbowo dokita wa ke to lo e ba wa fowo fa bi bag keke kan dani Alhaji Abdul Latif Adiamo ati Olatunde Dennis awon ni won ni pe ka fun yin ni omi ke kan rora mu mi kekere e seun eto dokita ori afefe eyin e wa polowo oja yen se ma gbagbe wipe ojo kokan din logbon osu kejo na ni ayajojo amala tiketi ohun si nta warawara so bateki if women see breast like this ewu eja po nbe olubi npe fatseye lo ko mi o titi ojo mejo ta pade ire lo de wa dokita e se nta pe yin te jewa
1: e se gan ni te pe mi mo dupe gidigidi
0: e se adupe

0: Olorun o go gwa si o go go go go go go ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje obo obirin ori afefe ikoni 32 FM 949 Laughter House Lawa Premier Hill Mokola ilu Ibadan mo ki gbogbo eyin ololufe mi patapata nile loko lodo leyin odi wipe se alaafia ni sala ni se se alaafia le wa gege bi ebi na si wa losan yi asi loni yi mo ki yin ni pataki jilo en ti era ticket lowo mi te ti wa ngba mo de ki alaja wa kan lati odindi olomi won si wa ba mi ra ticket mami oju oni yin si ngba kokan oju oni ti yin oju oni ti yin oju oni ti yin agbaya de tubo dale ife olorun le kuku ni talemi tanimi ki odindi agbalagba mo de mo nkan to nse yin eyan ibi na de surprise yin e gba mo je so fun yin ma surprise yin ani ke wa gba mo ni le awon kan win ticket mo ni kan wa gba awon so fun mommy ejo ma e de je ka kuku gba njo yen e ba de lola e le ri gba se tin ba ti jade bayi mo n lo awon tin ba pade ni mama fi le lona soro mi ti yin kin tun won fun yin ni gift kin tun ko wa pade yin kosi wahala se wa reyin to je pe e ti san wo mo ti koruko yin seyin e wa nbi mi pe bo la ti fe se Adamasi gba ni recreation club ni ori field ton ti ma n se party yen na la si ma se ke ma se se e ti ri nkan kan e ri wa wo bi ran e gba mo so fun yin mi ko fe ma daruko awon celebrities to fe wa ni honestly speaking tin ba n daruko won fun yin bo ti e se ogede kelomi wa garun la yin lori fence tori security be ma tight gan security yen ma le de bi pe ero bi kan lara awon isesele si lo n fomo e fun yawo ni lojo na lohun e re rin arin takiti e jo to ye awon alujo to e ma je ki n royin pupo fun sugbon eyin te ti ra ticket amala e wa ra ma koruko e mo tin koruko seyin ni mi ni daruko lori afefe ngba te ba de e jo ma ki loruko yin ma sese wa ma ma ja to tin ba daruko nsin e wa ti mo tin mo se mo tun ko phone number mi phone number te fi san mo tun ko seyin e fun yin so ko le daru ko de le ruju e jo gbogbo en te de ti promise pe e ba mi ra fawun eyan eyin ni birthday en te ti se birthday ti birthday yin ti koja e kan je eyan melu eyan meta 9000 okan kini kankan jọlọ ọlọrun lara yin is something e se gan ni eyin ara le ibere ni mo fe bi lowo yin e wa ma da mi lohun te ba ti pe wole ki le se to je pe e regret pe se to dun yin ba de mo ki ma se kini ọlọrun ye to dun yin to je pe te ba ran si gan omi ma n le roro soju yin mami e se eni bo mo tun ja si eni kini mo tun gbe wa losan yi mommy e ma so ti yin se nitori ran le se nuju mami mi e ma pe mi wole o tori bo mi se le soju yin ti mo woju yin e si je ko mi le soju emi na se nigba ti mo n bo mo wa pade lara won anti yin si wa fe to sister ti mo n so ye kan ti 73 or thereabout mo ko pade won bi mo se koja legbe won mo la nti de jo anti won ba wo eyin mo ni boya oke bola won ni looto ni ran mi leti oruko mo ni ye mi si anti yan se mistake kan ni odun kan mi soju ye mi si fun won je kan me pe mi lo bobirin re afefe tori bi mo se ri won yen mo ni nti mo n lo se lori eto leni ni ma oni ma kokko fi se the first abala amun kawo iran wa so ti won meji de ni mo fe sare so nigba yen won wa ni teachers college won wa fe bo dakun ladugbo wa won ma n wa won ma n lo boda yen wa jo mo lu ti wa boda yen jo ma do ekisi se mo gba yen yara o le gba ju yara kan lo se ma gba ru ma n pa lo kene de mo gba yen gbogbo gba yen wa lawon se boys boda yen wa ti n sise tori pe wa jo mo lu wa emi close mo won gan to ma fe ran mi ise ta won ba ba ton ba fe ran mi ise ton ba fe ka won yan mo nti won fe ran mi nise won so ede si mi won so won to funny jo kan fe ran mi nise so mo wa rerin bon n ton ran mi yen mo wa rerin ni boda yen ni akeri pa le ririn so tayin ba fe poruko boda yen eririn erin o se mo oru ede ti won so awon ogbo bo toruko yen no fin pe won je ka gbe yen si aburo boda yi de sese se tan ni Jejide girls grammar school mi o le gbagbe ojo buruku ni e si wa gbo mi mu o wa gba results o wa fe fi won boda so kokoro de ma nwa lowo awon family boda yin o kan silekun kokoro to wa lowo auntie na e me pe spare key meta ni so bo se ni oga e de me pe lekisi ta ba fe pe boda oga la wa ma npe iye mi aba mi oga mi awe mi ba se ba nso niyan awo ki pe broda ibi so garia you know mo ni boda ta man pe boda yen oga la ma npe awon okunrin ton ba ju wa lo then obirin auntie mi o ba fi result e sori center table e de me pe ma ni center table o ba jade o gbe bag e sile o ba jade ba auntie se de se de ri auntie bi mi njo kan pe ta lo ma nwa egbun e wa mo ni leyin yin mi ri yan kokon and in fairness mi ri yan kokon ti mo ba ti e ri yan kokon lati kekere le mi ti mo yi pe to ba ko enu eni janu eyan le ti bi enu koko ba ren mo ni mi kire yan kokon to ma wa won wa ju eyin nikan lo o ni e kini se pe yan ma wa won wa mo ni mi ni I don't know please e ma bi mi bo se wole niyan bo se ri envelope yen ton yo ton ri bag mistake of the year anti demu envelope yen certificate yen o de fire on fire sona merin o de danu so bo se jade ton danu ton ni egbon bo lati bi ise get wa drop certificate ori table egbon e o wa le ti wa ba ni ko je ka jo lo ha ohun o fe ja ohun o le ja ohun fe se mo ohun fe mo nkan to wa nbe ohun ti rora wo ohun pass but boda lo fe ko ja la ba dele e ba nwa ti ohun ti ya awon to awon kekeke lo ma nko kiri o ya kini o ya certificate oro yen chade ron to ko si eni ti won fi be boda yi igbeyawo won de ku 2 months ko si eni ti o ba anti ibebe boda yen wa force lati ku ladugbo ta jogbe loke bo la ngba ti ebe yi po won lo gba bo mi bo se fera won mo niyan won ko pade anti yen ni se mo e mo de momode bi mo se ri won ton ni ye mi se abi story yen lo kokon lo je flash card bayi soju mi ha mi kon le biri pe bawo de ni bawo ni ma nkan but bi mo se nwo won ah mi mo I don't know mo wa fe be lowo eyin na kini nkan te ti se ida omo abi omo to je pe to ba se ran ti dola mo ni ore kan dola temi ati e ba pade ah ani ye mi si how I wish my mommy is your mother mo ni kilo de owo mi ni mama e dake si mama o ba dake si owo e won ranse si ki won fi mi sile jare ah se bi mo wa nbe njeta nkan kon se mommy kon fi mi sile awon to ni ko lo pe wa se pe ah won ba ti e ba fi sile ore yan ti ye mi siku ti wa lodo won ki ye mi si duro ti won awon oraye ka ni bon se pe taka lo de to de ba wa gba to ba fi di bi 6 o'clock mo ko woju mama ah mo ni mommy mami e ma se be ma ti ku ejo wa kon se owo mi ni mama e dake si to ba wa ran ti pe mama o dake si mi lowo Uma nsun ekun pe ah it could have been a golden opportunity mama to gbeun dani ninu eje ko jowo lo dake si mo ni wodi na se ba wa pe to ni yan wa it doesn't matter how mama is dagba unnecessary things no ma pe fun if you have the time check them up what is she oju opo sile kini nkan to se to emi na ni ti mo se ri o ah o si ndu mi dola tin ba ran sin gba mi father just have mercy o ma ndu mi gan o ma ndu mi mo ka nko se ni o ko buru oro nbo lori ala nko kini to ti se ri to dun e to dun e gan to dun e gan 09062094 na o le ma daruko e a fe keko ni abi 07055949 hello somebody hello eja ore bete telo ba lojude lohun pelu mi oya eba mi pe ke pe wole 09062000949 hello
1: kasam
0: daddy bi e kaso sa oruko yin ati bi te se nba mi soro yes sir
1: ogan yusuf londo lati awosan
0: kini nkan te se to ye pe te ba ran ti o dun yin gan bi egbo
1: ah ta ye mi ti mo se dun yin laye I'm not sure.
0: I don't know. Olorun wa tun se mi fun yin.
1: Bye bye bye.
0: E mo mi pe ti mari, abi e si mari.
1: Ah, mi ba si ti mari.
0: Oh, omo odun melo ni?
1: Mi 22 years.
0: 20 ki le pe ra yin?
1: 22.
0: Oh. Se pe school, se e wa school ni abi nko se?
1: Ah, ara mi wa school mo nko se ni.
0: Ti mari yin gan mo ni la yin. She would double 09062009 49. Follow our loju de long pelumi. Kini nkan to sheri to ye pe to ba ran si kini yen abi kini eyan se fun e to do e ah maybe mo je like lady to what the fuck are up. Hello.
2: Hello.
0: E ba mi soro soke ma abi sa e ka san
2: so ko
0: e ka son ma e jo ma ki loruko yin
2: mo bo loruko mi ma
0: e mo ruko yin abi ki le wi mo n gbo yin ma oju opo yen oto 09062009 49 tabi 09097009 49 e jo ba mi soro soke te ba ti wole ko necessary ke daruko yin te ba fe daruko yin. Hello. Ah, sister, mi e ka son ma. Yesu lu lo pe ma.
2: Daddy mi.
0: Ben.
2: 1991 ni shall I see you.
0: Eh.
2: Amo ba mi lo ki won lo speech you. Mi jo ni. O ni ah na ti e gbe ni lo le.
0: Ba
2: ni si ya. Sister mi agba na ni for zone. O ba kan ni won ni le pase. Wo wo wa la be ti lo ni gbe mu lo le. Ada ni ti ya. A fun won lo je won mu kan won se kan. O mi le kan to ku. O ti ya mi fi ku. O ba ni be se wa like won to. Ka ni mo wa jo ti o te ko ka no ba won le yin ti duro ti won. Ata ba ni do ke ti ba e fe di won la ba ta ba mi fi ku.
0: Kabisi.
2: O ti mi gidi ba ti ma ba ti ba o mo ka ni lara ni.
0: E se ma fe bi de lohun e se ma eyan wa le mu.

0: ti se ti e edubaja o
1: edubaja yen gangan
0: gangan
1: eku sile lagbo
0: e se
1: ore o tun bo omo gori ore fun
0: yin e se atakoko lo soro yen si mi ba ni paro
1: be ni sai da ba kan na ni
0: nje le ba gba ticket yin
1: nje ah e mo di so pe ka wa le si
0: ko buru e wa njo to ba wu ni
1: ah njo to ba wu ah mo nbo boya to ba ti di ni ola ma
0: Ola Thursday, okay, it's all right.
1: Okay, share it. Share it. Share it. Share it. Share it.
0: Share it. Share it. Share it. Share it. Share
1: it. Share
0: it. Share it. Share it. Share it. Share it. Share it. Share it. Share it. Share it. Share it. Share it. Share it. Share it. Share it. Share it. Share it.
2: Hello.
0: It. Share it. Share it. Share it. Share
2: Yes, je wa won ni fa to ko awon bi oko mi pe gan gan ase ko wa pe ni mu ba yen so wi pe e no ba ni o ti gba se ranse o ti gba se ranse
0: o wa lo jo gbogbo photo to ya
2: aba pe wa wa lo wi pe mo so bre ko pe no ma lo la se da ti ba ti ku
0: ye so gbogbo en to wa ya yi oh wa do mi
2: ba to ya ni ni ba da to ta le kun da na ni do wa
0: Eyara le ewo mi mo dupe lowo yin eh e ma pe mi mo e je kin se program ti ni ah sheri program ko bayi ti mo se te ba mi dasi ipe okunrin kan pe yawo e ni shop girl

0: ko si nkan ti o le fi wa owo okunrin to ba loju kokoro emi o mo nkan to ma nse eyin okunrin eh e ma mu chicken 30 din e wa ma fi test olongbo mo test olongbo wa ni bi ta se mo olongbo le wa de to ba ri eja dindin a mo loju won jo olongbo yin la torun ni anjo nu olongbo ni e wa ma mu eran dindin e ma mu chicken dindin to la ta swe swe e wa ma fi test olongbo eyin okunrin e sora yin kilo de kilo so ye pe e ati elomi ati ko pe yawo e ha jide meet my wife ha aki meet my wife o ma nse yin loju kini problem yin gan teyin ati yawo yin ba jade te ba pade esi yin e pe legbon yin te ba pade ore yin e no yawo yin e laburo yin ni te ba sele eni shop ge yin ni emi ti ri oko to pe yawo e la o se opuri n to tun won ka do la o se niyan yen lo omo epo e ba irowora o lo introduce ore as an house pe no miss my house back our sister our she shopping fun ya ile ni ha excuse me n to du ka do la niyan se ba ran ti eleyi just last year November lo marriage e ri pe funny igbeyawo yin o ti podun kan o sugbon bi mo se nso fun yin lowo lowo igbeyawo yen ti daru ko so di pe o fe oko e you know three bed loko yen lo oko e man so rishirishi awon eru to man ko wa lati China yen ni o n ju pelu Chinese product so si wa ni customer long so ti customer yen ba nbo a pe ore I'm coming no so nkan te ba fe e sa mo bo se man se leko boya Chinese village bi o mo boya Chinese town e sa mo ba won to man ran kan lati oke yen e sa mo bo se man se o wa ni ngba to wa se wedding ton o wa di January ore eto en ton baraja lati China ba tun wale o wa ni pe hotel ni ma yen ma lodge si o oni kilo de o wa puro fun man to wa lati China to ntaja fun ni pe aburo mi wa lodo mi omo school de ni pe so de mi ti kun filejo kilo rug to ba so fun pe mo ma marry ni last month in November meet my wife o wa toro container kan lowo ore yen o man to ba in China yen ipe ko joko wa fun se mo yen fi ko eru wa ni adikrede o lo wa fun o ni ah ko wa ki ohun pe laburo e won ba jo lo abani ah aburo e fine yo nkan kan be to ba de le fun laburo e yi ohun a de fun ni nkan to gbere lowo ohun awon ni ah no problem ipe to ba di ni ola Saturday Friday laburo ki lo joko to ba di ni o si di 315 to ba di ni ojo Friday bi laburo ki se wole ko ye yin aburo ohun na wa ki o ba de lo ba so fun yawo e ore mi ti promise mi lati fun mi ni nkan ti mo be lowo e o wa wa lo ki Chinese man yen ni hotel so mo ti le ba siwe sibe ibe lo ma sun ma je ko fowo kun e o ma je ko be se nkan kan rara jo o yawo mi anti e lo ma so fun pe iyawo ta won sese se ni November laburo ki tori kin lo ki ore tori po fe fun e ni nkan tori po n baraja o fe fun e ni nkan cha ma je ko fowo kun e anti e ni loto loto tori po jo kan o n ba gba hotel ti chinko ye de si lo binu chinko ye dun se mo fo ogbo leke e ma ti mi lu babu aya o eke mo wi o anti e ni ti le fi mo o make sure pe ko ba un se nkan kan awon kan gist ni so wa gba number un o na gba number e ori bo n se ndo hotel yen lo ko n tun ron reti ye ko ri e pe o ma je ko be se ntin o ma je ko be se ntin o ti andu ba gbogbo n to lo n fe fun mi ti mo toro lowo e o ti fun mi tori ti e o olo na olo wa smile o ni chinko yan pe kilo de ton so lo se pe egbon be re lowo pe se on like you o lo tun puro fun o ni ko fowo kan o je ko bo n se kankan o ni bo ngba ti ile moto n lo o lo ju sa account ni papapapa o lo wa fun ni raw cash o ni raw cash yen lo fi jise fokan gba to n dele e to fi sa account ohun lo mo ati boye se bere si ni chat ni pe mo like e now to ba de le fe mi ma be se papers o lo nkan so fun chinko yen pe is all right ko bo n se papers ohun o ni papapapapapapa gba to ma di match gbogbo papers bossi o lo n gi oko ohun ohun je ko mo ohun o fi ohun o gbe sara ohun o gbe soju won ni oni laye ojo to n travel ni bi role to wa ni airport kilo de nbo lo wa ye mi se o si ye ko de le na ohun lo serun ohun ni on se board playing by on call lu phone on pa ni pass but aburo on call bit e leun iyen ni kan lo nfi asire yen han on de so fa aburo npe to ba ma soro yen fa won family mama on baba on lu ma sojo to ma so o lo pe npe on se mo nigba to ba to 3 days o lo se se wa so for kan npe on ti wa in China child what only years se bi won lo town oga to ntaja fun e on lo bo on se we o on ti wa nbe o ti won na ba de fe wa oloko na de ti wa sibe ri o le ma bo oloko ba bere si ni be hun ko ma se be yen o ko ma bo nle o ko njo ntori olohun o all after 2 weeks oloko nkan de ni oluwa oni igba ti on de China lo ri pe ma yen aso lo ni odin di company yen aso lowo ni o kon digbon fa awon omo Naija kon ma ba gberu lateyin ipe ona ngba agba won oja lo ngba ko le ma rowo egba ni nigba to nde be lo nla lo pe he e wo je o e won tokunrin fi sowo lo kon ba wa nwa nigba to kon wa de be to kon ba hun oninu chinko yen du pe ha o really enjoy aburo e o mo be se lo wa la hun pe ki saburo ohun iyawo ile ohun ni yen what your wife chin chin chin ah won ti eleyi ti oruka si dowo na o oni okan ba be oni o le beun won ti loyun fun oyun ti wa nu nsin so ko de si nkan to nfe se si oni ma yen de so fun wo lo se pa buru eni o didi ni ko wa ba oni hotel to nde sileku why can you do that to me tori pe o fe gba container 50 40 by 50 abi nkan to fe gba won kankan lowo won then o ma ngba ati gba to ti de bi o n send nkan si e ah omo fowo si bi to won gbe o to ba kan fe ko to ba fe ko nse cancer fun nb o lo kan ti pada wale oni mama on ti gbo baba on ti gbo o la buru on so fun pe sister mi e ma wale mo o oni mama on wa oni eru wa nba mama ni to ba wale ma ko e lo mo oyun de si wa nu eyin ara ile e jo e la mi loye oni kini ko nse se ko nse suru ko nbi mo fun chinko yen ko ngbe omo e fun ko ma pa dabo ni Nigeria abi ko nku gba pe we en to nku fe na tele boya ki so kon boya oturu e lolo ni o ma fi ri bone of bone ohun won de bo yen de nfun lowo asa se pe okan ti taun ohun de lo taun ohun ni intention lati se eyan bi meta lo ma ba mi dasi lambroki ma bo won lo ma won na ma dasi o hello abo eya orebete egbo se ko ma bo nle to ba bi mo fe ebo tan to ba seyin ni e pada wa Nigeria hello
1: hello
0: e ba mi soro soke ma e jo ma se to birin ba bi mo etan ko ma bo nle ko gbo mo follow mo
1: ope ope yen alagara gbegbe ni ko se yan olohun ko mo olohun rara eya ti fe oko se fe ni yen o ko je kokko ma gbadun ara en be
0: oh ko ma je ma to ba je pe yin ni nkan yen sele si ma kile ma se
1: anti ma se ni yen o
0: eya
1: ni dane ni tin papo mo
0: oh
1: tori ko lo to
0: oh
1: o ma se fi yawo e ni yawo le to re
0: ah ah
1: ntara
0: emi ma ni bi o
1: em e se ma e puse ma
0: e se okunrin ni yin ma sa to ba je yin ni se ki le ma se
2: ki en wa sincere ki en ma cheki lori oro yen game boy ni ma yen
0: iyen oko ile
2: yes game boy ni
0: ah
2: mo de ma so ba yan to ba sun emi e be ma ngbo mi lori odi ma soro tan ni ma fun eni moro to ma pie cousin mi ni girlfriend mi cousin mi loko mi ta le paro fun te ba jo sere pa je ka ye o mo mo ti awon ti kini ti baye won je dada iwo to present re yawo e fun yan so ma de ma so fun e pe a ma ti gba league gan emi atoyinbo ibo lo se promo o ti ji lowo na
0: o wa ni ko ma bo
2: sorry o game ni
0: iyen de ti loyun fun eibo
2: gama oko to ri bande loro okunrin atobirin o le ta bayi ko ro pe yo de ko degbe to ba ti de iwo lo favor nu to ba ti degbe iwo lo tembe nu game ni iko to
0: so eyan ara ile e se gan ni e je ki lamboroki tete bere ise to wa se ko ma se ri pe 5 minutes
2: o to do meta yo ni lati rojo yin inu mi dedu lati wa pade awon to jolo le fe wa mi bayi papa awon to fo fun wa ta wa na fo fun yes igba ti abere ise abimbalala meet ni afa lamboroki sporting cristal nikan na se ni mejeji eh to gbe mi wa si bi bayi mi o sese ma wa sugbon ngba to je pe mo titi keke saju ese tele o je ki se yen o nira ngba ti a to roju ona la to mo pe wahala tan se o ye ko to be lori ise tan se pelu properties soft sand properties ni mo wa soju fun ni osan yi
0: wa court soap fun mi na yun na fe ma se
2: ko si wahala
0: wa court soap fun
2: ko si wahala ko si wahala charity e ba ti se gbogbo igba to ba ya a di idan ni bi a je pe ikun boso ko e pa ni awala isoko wole ati ile ni to ya ki so pe ati keke saju esin tele ni pe ani ka to wa Nigeria koko benefit
0: okay
2: eventually awari pe awon to wa Nigeria won prefer awon le balogun lo ni ka ki lo bere se lori e
0: ra meji gbogbo
2: to ba wa pada wa yiwo leyin pebu ya di o fire to se so awon to wa diaspora mo kuku face bayi sin emi ni koko mo wa mi pelu obide adegbola ni la jo wala se le se soft sand property so tan so si ni pe awon to ti wa ni lo ibo to tin jafani e mo follow ase lede won le ma so fun e awon lo n ba wa da okowo po to poju to poju n ti opolopo eyan de se nsa o na ni wi pe won ti awon ti ko so wa alagbeda ile ni gidi lo ma lo mi for ile ni gidi e ko pe wow what a billboard what a building e ko lo konu building ni yo ko consume mu yin ni owo yo adi so nu eku e je so fun tele enikan lara wa egbon wa ni ara ilu ebo ko so fa wa pe on fe ra le o ra le lowo ara ata awon ara bi wa gbeda o wa so fun krista pe kini way out egbon se mi fi kini loyin ke to be o ra lowo mi o ni keni keni maran mi to ba wu sugbon to wa fe ri for kan ba le lori property kan si wa to ba fe ta ile kan si wa oni ba se se ile to fe so le ni ko se te ma hoju to fe ka be ta ke se pe ti gbe fun eje ta pe gbe fun eje ta mejo to ni gba pe so sa lo le be ta gbe sa rowo to wa a pe number fun yin te ma follow tabi ke wa ri wa ni office laughter house premier hill mekola ibadan e ti o je ka loju oru bayi mo ni paro fun mo mi wa lai mi sumo juma olorun mo follow ase leri mi sumo juma e to je ka ro sun sin lenu gba ta bere pe an fi le rent da won yen demand ti poju this is evident wi pe awon agent ti awon tin gba lele mo
0: e jo mo wa le
2: e je ka gba die si na tori won ba to nbe le si gan bi ke lo mi bere ko so pe iru to nfe ko je padugbo ta ni si eyin landlord eyin ladies oro yin o je mo wa la mo
0: kini ni mo wa le si kola po sola abi
2: ko si yonu ko si bi te se rira ni abi ki e fe ma gbe be fe ya
0: mo fe rent ni ero drum
2: a ba se to ma pe awon yan to wa nu be yan tan ba ti ni kubiku ni abodi dile
0: I'm like she want it she two beds wa abi three beds
2: ko si te fe duplex lo wa le me yen
0: je kin ba three beds
2: ko ni si yonu
0: okay
2: so fun yin te ba ni ile lowo landlords landladies to ye pe e fe bo lowo gbe ga tun ti sa lo abefe yes abefe ma rowo yin lojo to ye pe property yin o ti baje ojo ti agent ba ti gba commission lo ti de bi property yin last
0: beni
2: ojo ba ti gba commission pe won me yara kila je ti san wo bayi o tun di gba ti o ba tun gba mi ko to di pe se igbagbe adehun ti property yin o a baje to di te ye pe te ma gba e mona le lori e ko si wa ni laughter house premier hill mekola awa ati 22 fm jo se papo ni agbo sa fe ni mi lori 22 fm oloko wole ati le ni mi lori soft sand be ba fe se ni lana to to te yin na fe ma jafa ni property te ni e kan si wa ma pe awon number fun mo fe ka mobile ro ka ko sile ma pe awon number fun wa even if you are abroad te ni le Nigeria to je pe
0: ibe le ti ba yin moju to
2: aha na ti fun awon ara le tro tro e mo gba Mr. Agbalako won isanwo todo won ni owo ti o ti lo owo ti o ti lo o ta ti lo ebi bi kan ti nbo leni ta tun gbo iriri mi awon eyan ti baye de wi pe ko se to fe trust mo
0: no on a serious note Ramboriki awon eyan o trust anybody mo o wa mo kan to ma nse won wa foro lo mi won tun foro lo bi eyan merin lati sample ta lo lo oto nu gbogbo wa ko de ki se fault so I can't blame them owo ton ri be ko easy won mu lele laaro won mu lele loso
2: mami ti ba se rufe en to ni le se sosan in le ba doro le po laye mi won si ode be te pare ni number to wole se soft sand le 091 se ka mu be 64 61 50 00 e tu mu le 091 64 61 50 00 tabi 091 15 55 00 55 e le pe number meje move ka fun yen number le se sosan di on be lowo awon alujo na okunrin atobirin ti o gbe awon eyan re ti wo bayi so ti o pe yi lori oro ile ati le won be ri bi ta jo joko si ta jo se papo tori akoko ta ni a fe da ya kila ti se la mu ni e le pe Abimbola Lamid sori 080 55 76 7084 080 55 76 7084 e fe ra le ni o abi eni le lowo te fe ka baba yin boju to ti o ni si on lori e
0: ejo sir
2: yes ma
0: ko sento wa sori eto killer ti se
2: yes ma
0: at least ton ton ba ti era rara won ra amala ticket
2: okay
0: eyan melo lati agbamule ise ile fe ba mi fun ni amala ticket lo fe melo le fe melo lagbara ele ra meji
2: eh eh loruko wa ma fun yin meji
0: ese
2: eh ma fun meji ma se mo jade ba mo fun yin
0: eh ogun na
2: ma mo fun yin ni
0: ko se pa ja ticket fun mi gogo
2: ticket mo fun yin o eh mo mi igbere owo eh o mi mi ni ke mo wa mo fun yin loruko ara mi ni
0: mi o fe jija o ke nkan ba no no no no
2: iro ani loruko le ise
0: ani mi
2: fe bi o gba loruko le ise substance emi o fun yin ticket meji
0: eh owo owo ticket meji ma wa ko gift seyin ti ke mi ke nkan ba ja fe mi
2: ba ma ko gift la
0: la ko si e fi ero bare ni soro yin sile
2: all right in case you have anything to contribute yeah okay ko si ga tebe number to wole ise wa 0916461500 tabi 0911555 0055 elekwe lamboroki so di 0805576 7084 abere to lokun di lawa o awa oloruko ta baje
0: bene
2: e so iya wa te gba ara
0: le se complete jingu yan abi abi bawo
2: eh ko si yonu ko si yonu ka ma worry eh oja to ti ta ori lopo lowo mo atale atale awon le wa wa nle alon 3 million alon 4 alon 2 inu ko ora le kan ko so wo re kisi abi ko so die die abi ko ku wa lo ra oni 1 million ko pada mo so future mo oro mi o lopin
0: eh ejo ile ti mo de ni mo wa e ma ni
2: ko si bro head wa office ni a gboro form ya sise
0: okay ma gba form ejo se won gba form to ba wa ri
2: form ti wa ya to documentation an fi form se ke se ke a ma sawo sara
0: okay
2: eh so charges
0: okay
2: eh so inspector
0: okay
2: eh so
0: ile mo o da mo ah e we yan ara le ah mo de ni bi iseju meji meji ticket si lamboroki fe fun mi o wu mi kin fi toro fun awon meji to ba raye pe wole fun mi pen ko je kin ko last number won sile hello hello e si wole e soro e ba mi soro soke
3: hello
0: e ka san ile ise substance fun mi ni ticket meji o de wu mi kin fi tore lori eto fun eyan meji to ba pe wole daddy wa ton soro ejo se badan le wa abeko
3: be ni ibadan ni mo
0: eh number 4 to pari number yin
3: 2776
0: abi eh eh ki loruko yin
3: to ko di lata wa tan
0: ma ko awo awo tan okay Yusuf Kodri Yusuf
3: tati awotan
0: e mo to ma sele to ba ti dojo monday le ma wa gba lowo mi e ma wa si 32 fm lati wa gba ni o kini te fe ba mi so tele
3: kan lori oro bobo yen ni mo fe da bi o
0: ko
3: to fi yawo re to
0: e da si e da si
3: but dani ni yen gan lojo akogo yen gan o ni so gan mi are bale ngo wa ni ngo se lo ba lo nte yen la san
0: oloni ko lo ba o okunrin e lo se pe ki yawo n lo ba o iya mi gbomo tarosuku to ba gba ticket ti soft sand eyan meji pere na fun bori bi by motive o ya o ye pe en to ba le pe wole sori 0906 2009 49 oni mo fe fun mo ti fun won ni apa bi e je kin tun fun won na ni apa bi ile ise soft sand na fi ticket meji sile fun yin mo de fe pin lori eto bi won se jade eh mo mo pe mama o mama gbe pe mi ni hello
4: hello mami ibu kun tan wo lo soro lati awoto
0: ibu kun e ko se nkan kan awoto lo taiwo number to pari number e merin o ya
4: 0470
0: e ma so wo eyin awoto Yusuf Kodri latawoto ibukun taiwo latawoto o sowo yin o ya ba mi da si ka ma dagbere po digba
4: mami ọmọkùnrin yẹn kò ní ìdí kàǹtì yẹn wálé mọ ọmọkùnrin yẹn ò ní nǹkan ṣe is a gamer according to bí ìlànà ìpín ṣe sọ tẹlẹ he's not a serious man initially kò yẹ kó tán tiẹ̀ put it into stuff kán máa fìyàwó wọn ta káì
0: ìyàwó ẹ̀ torí pé o fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ èèyàn
4: I don't know. Definitely ma. Si president ba offer ma yen ni owo ma fi yawo ele.
0: Why not and if not?
4: Yeah.
0: e se gan ni
4: koni kanti yen kanti yen gbagbe npa
0: okay eyin mejeji e gba ticket yin lowo mi ni ojo monday ni ago meji la sa ago kan ori oke tin ti e mokola la wa ni premier ko premier ojiyan te ba gba mokola wo premier yin te le mo bi ta wa nsin e gba mokola wo premier ibi mi se mo ojuwe ni yen eyin mo be a o ti ton a o ti ton awon ti o mo ni mo ni mo gbianju ati juwe fun te ba e le pa lodo tin te ba gba mokola wo premier ise te ba fi wonu gate premier yen the first turning on your right e to si ti yen wa e ti ri laughter house 32 fm e ti ri wa nbe e ti ri max wa nta to eyin ara le mo dupe lowo yin mo mo lore o embomi e se gan ni e se gan ni e se gan ni e se gan ni e ku da si e se gan ni e se gan lopolopo so ipade mi pelu tudi ni oda ni agbara lowo olorun ni ago meji abo si me sabo to ba tin fun mi ni secret bayi eyin te ba npe wole le ma gba nsin eh ibukun taiwu latawo ton ati kodre yusuf latawo ton eyin awo ton mo gbe fun yin eyowo beji fe eyan ko jojo yin e se o e wo 08166756685 te ba fe ra ticket lowo mi e ba mi soro lori whatsapp ma so nte ma se e de pa de koruko yin si eyin ticket era o da aro

0: to ba nla nfani lati ma gbo mi ni dede akoko yi mo mo ki oku orire tori pe iroyin ayo kan ile ti o se ola nfani ni mo mu de wa fun o ti wo ba tin la kaka lati kowo jo korojo nile aye sugbon to dabe ni wipe gbogbo gbianju re pabo ni nja si abi di olomokunrin ti eni won ni oto nkan to si fe gbona alumo koroyin to fe gbona ti o ba ofin mu lati korojo mo ti mu royin ayo de fun oba yi o tori wipe ile ise success link project won ti gbe nfani nla lakotunde eleyi ti o ma se teru tomo nile nigeria la nfani mo ni alejo pataki ninu le agbara pelu mi ni dide akoko yi eleyi ti o ma salaye fun wa kirufe nfani wo le yan le je nile ise success link project e ma ku dede akoko yi alejo mi ba ndaruko yin ati ile ise te ti wa
1: oruko temi ni Mr. Afolabi lati ile ise success link project
0: success link project iru nfani wo lo wa nbe fun awon eyan nile yi
1: nfani ti o sodo si ile ise success link project ni pe a n show awon eyan ni ona ti won le fun ma generate owo ni de asiko ti a wa yi lalai ni tapa si ofin ijoba tabi ase orilede yi
0: lakoko ta wa yi lorilede nigeria gbogbo wa la mo pe ona kan owo oja ki se toro oja ti won tin ta so tata nikan be ni ti ba sise lo office na to ba nife lati wa nkan mi ti o mo doro fun so la nfani seto yi
1: be ni gbogbo eyan pata ni eto yi wa fun ni won ba gba ti a ba so pe a nilo owo lati fi ko nkan mi ti a nse lasiko yi
0: injo ti e ni ojo ori te eyan ni lati to ko to de pe yo la nfani ati darapo mo ile ise
1: o ni ojo ori o ojo ori awon to o na nfani ati wa be o ma bere lati ogun odun lo si oke tori pe ile iko si fun omo ikere rara o wa fun awon ti o wa laarin age 20 years lo si oke ni
0: eto nfani ni ile ise success link gege be ti se nso yi se ki se ona alumo nkoro yin abi ona iloni lowo gba
1: ko ri be rara tori ele je ona ti eyan fi ma ko owo jo ni ona ti ijoba lu ni ote ti o si tun je pe o tapa si ofin orilede bakan na lalai ni tako ofin olorun ba
0: bo wa la se le darapo mo ile ise success link yi
1: ona ti eyan le gba darapo mo ile ise success link pe a fun awon eyan die ni anfani nipa si send atejise oruko won ati agbegbe ti won gbe si ori number ti a pe ni aipe sugbon tori pe a wa sori eto lasiko yi a ma fun eyan ogbon akoko to ba kokko te atejise oruko won ati agbegbe ti won gbe si ori number ti a pe laipe
0: ta ba ti fi oruko wa ati adugbo ta n gbe sowo si ile ise success link a je wi pe oro ti dayo fun gbogbo wa na nu ni
1: be ni tori pe awon asoju ile ise wa won ti wa ni kale lati pe wa pada lati yin ene fun alekun rere
0: e ba n pe number ta won yan lanfani ati foruko won sowo si
2: 08157617956 08157617956
0: opolopo awon anfani ni won ti so wipe o wa e wa darapo mo ile ise sugbon to je wipe nigba ta ba debe ni won so wipe o ya e wa bo sarin oja e wa mo kiri oja se rufe eyin na ni ti o wa ni ile ise success link
1: rara o eleyi o je mo nkan to jo mo be eleyi ni pe a fe fi ona ti awon eyin le ma fi make owo ni akoko ta wa ilaye pe won se ma kiri nkan kaakiri ni egbe titi ko si nkan to jo mo be ni ile ise ti wa
0: e si so wipe ko se nti o lanfani ati darapo mo awon iya oloja ti won tata telubota aso se won na lanfani ati darapo mo le se
1: success gbogbo eyan ni eleyi wa fun tori pe gbogbo eyan ni o need nkan miran ti o fi kun ise to nse lasiko gege be a se mo pe ona kan o woja bo teyan ba tun wa wo na ti o lo ogulo je ona ti ijoba lu lo nte ti o si tun tapa si ofin orilede
0: baba ti ni awon urufe awon anfani bayi pelu oruko eleyi ti ile ise igbedani o se se ko ja awon ti won kawe nikan iwe eri melo le yan ni lo ko to darapo mo le se
1: gege be a se mo pe century ta wa yi ko nilo iwe eri keyan to laluyo eyan kawe o ko kawe o ni anfani ati janfani eto yi
0: e ba npe number ti won fi oruko ati adugbo won sowo sile kan si
2: 08157617956 08157617956
0: anfani lakotun ni won na ti gbo iye lati ile ise success link project iwo na dide fuya loni gbianju oro aje tori wipe inu gbianju lolorun tin la ni gbianju loni kolorun de gbianju

ọgọrọ yin la ri ni bi igbeyawo la ni Jarvis ati Pella ni ose to koja lohun amọngba ti Cristiano Ronaldo to pero jọ lana a ore yin kan nibe nigba ti omokunrin na to fi ore birin olojo gboro te se iyawo ni sansan e ma pe lapa bi kan to pe ni Cascais lori ede ti Portugal nilu Lisbon ni gangan ni a fi joko si lana ni bi to ti je pe eyan ni pe won o ke si awon ero to rara awon te wa nbe kokoja molebi ni bi ta ti ri awon omo won mararun Cristiano Junior bakan na awon ibeji Eva ati Matteo te mo Alana ati Martina Alana Martina ati Bella Esmeralda to je pe Rodriguez lo bi emeji fun awon yo kokoko focus kini on pele jo toro afigba ti o de oju opo aye lukara ti Ronaldo ni bi to ti na ika ti e ati ti yawo re soke to ti ko oke ki kaduko wa le mo pe egun ti wonu eran eran ti wonu ego an ti se iyawo laarin ogbon seju pere an to fife han si ti e gbo soju opo ohun o si n lo bi million meta laarin ogbon seju loju opo aye lukara ti e ki yan o de be yen ko duro ka le ma mu royin mi e ma pe pe awon oro kan faraje jade lodun 2025 ni bi osu kokanla ni ojo kokanla osu kejo odun na wi pe won fe se fun mi mo pẹlu awon eyan kan ti o se ganrin ganrin nnu ebi ko wa won ni won gba be denu ko ti o je ti shooting stars ti lu ibadan tori pe iroyin te loyun re ya mo bi mo pẹlu ta tun gba be e ja channel mi lakibu ki mo ti na res okay amọ awon aye so kan yo so wi pe o se se ko je pe imama amapa kabo ni o para je oluko ni mo ba fi die mule mo ni to ba si je pe ina ofe wa boro se so a je pe aye so mi lo tun fi aye gba 700 babasalisu yusuf gege bi e to se se ko je oluko ni fun iko ti shooting stars o ni gba ti awon alakoso se ba bota ti so ro riru fe kan be ko to di pe a le mo wi pe o toro yin ni pe ni to nunu awon aye so o toro a ma fara han die die die ni ru fe igbese be irun to se wa ni inu ko shooting stars o de pe o ti ran mo ladi na bayi tori pe teru tomo na ni yewo

0: fọrọ sọ lori idi eleyi ta won fi ko lati gba ise olukọ ni tori ede Holland kiroyin oti ben ko de be duro na e di pe won o fe pe kenu to sele lopin ose lori agbebolu wa kan mo ori ede Nigeria eyun atamota se wa eti oro se won ati awon akekegbe to se won papo papa julo agbebolu lowo yin ninu kotifelare ninu fese won se ti agba lopin ose koju ko Galatasaray ni bi ti kaluku ti fi ebon Olorun han laye ara re pelu kuku ti asin lera wa mu amọ bayo awon ti won mo oro so tan won tun ti so jade afai mo komo ye pe awo osun lebi nkan mi o ti bi oro ohun je jade pelu n to n je jade bayi nisin osaze o je wenge o na lo n ba fi to osi me so lori pe ba ti gbaye lele to ro ba fe loju pelu rufe to sele yen ni opin ose yen laarin awon iko ti filare ati iko ti Galatasaray iroyin o seku amu kekeke e je n wa gbebo mi na ka tun gba be soro to o n jo bi aye so lana o ti ku o ti jinde agbábọ́ọ̀lù kan nínú nǹkan ti nínú league orílẹ̀-èdè Nigeria ó ṣe bí ẹni dágbére fáyé ní àná láti inú nǹkan ti kàsínà àwọn ọ̀rọ̀ tó dẹ̀rọ̀ mọ́ ó pọ̀ dáadáa ló jẹ́ kí n díka tún bira wa báyìí bí ẹ bá dá lára bí dókú ìyá ẹ ọlọ́run ẹ jẹ́ bá bí kí n bẹ́ o bọ́dọ̀ ṣe lóhun ó rìn ìrọ̀lẹ́ tòun mo jẹ́ kí wa ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní ìkànnì adẹ́rìnpọ̀ṣónú 32 FM 94.9 Abimbola Lamid lórúkọ mi Sporty Christian kí bẹ́ẹ̀ làwọn ẹ̀kọ́ tájọ́ ń ṣe ètò yìí ana benu kulu pelu mi lowo oro le tuni e ja ka won yen wa
1: Ridwan Adekunle clever n kin kabo
2: akin komi dola ponu kin kabo so etege
3: aji galado e na kin kabo so etege
0: bọlọ ti lohun ori ni role inu oni ni ojo kejila osu kejo odun eta wa no 2026 eyin te ba ni gege e ba wa si odun 1989 sasiko yi ninu bọlọ la fese gba igun bi tawon eyan ki n gbagbe to po to po teyan o le gbagbe boro to ba ri goat aragbaya mu ya mu goat henry to na lati gun pole wo bi tisco si gba shot yen ke ko lori awon eyan boro sugba won tan ba ni papa sere gbogbogbo wa to wa ni ilu eko ni ru ojo oni ayaje ojo oni lodun 1989 wo ran si bebe to bele nbe ati n to sele ni ana e nibi fese won si won to je commercial laarin orilede angola ati orilede wa Nigeria lo si dije feye ti Italian 90 ngba na ballu tenu bodo lo gege ba na se mo nse awon eyan sa lori papa ko to di pe yo di wallu kolu lede kan won te awon eyan kan pa akole fi die mule pe eyan marun ku ti oni ani ani won si gbe bi eyan meedogun digba digba rele iwosan ki emi won ma ba bo boro ba se ko debe a so nipa re àmọ́ ìfẹsẹ̀ wọn sí ọ̀hún lọ ohunkú bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá kọ́ tán ó ní agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́jú angola pedro maria ló náà bá gé yíjẹ ló bá gé ahọ́n jẹ ló bá lulẹ̀ ọ̀dàkú wọ́n dàbí ẹgbọ́n gbàbíyànjú wọ́n rí ohun jí padà ohunkú bí ìṣẹ́jú méje kan sam okwaraji òun ṣubú lulẹ̀ ìpè tí wọ́n pe òun kò gbọ́ rárá tiẹ̀ sam sisi àsìá ló súnmọ́ jù agbábọ́ọ̀lù ti dojú délẹ̀ ó yí padà ní tí ó yí padà sí ó rí pé eyín ti wà pọ̀ agbábọ́ọ̀lù ṣẹ̀ máa jáde lórí pápá bí sam okparaji ṣe lọ nìyẹn kìí ṣe ìtàn tó tuntun jẹ́ kí mẹ́nu bá lè ní onírúfẹ́ bá ṣe rò pé yóò parí síbi tó ti máa ń bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí pléyà máa kú lórí field kò síbi tí kò ti ń ṣẹlẹ̀ o bọ̀ oníyànjú tíyànjú bá wà ó ṣeé ṣe kí ẹ̀mí pléyà gùn ju ọjọ́ tí ó padà jápá tì lọ mo rántí dáadáa ìkánú àwọn tí wọ́n mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tẹ́ kó lọ sọ́spítù yẹn ní 89 yẹn ìkánú àwọn tẹ́ kó lọ sọ́spítù ọjọ́ kẹta ló tó lajú tiẹ̀ òun yìí àwọn yòókù tó mi ò gbọ́ details bọ̀ bá torí pé ó bá facility ń bẹ̀ ibi tí mo lọ jìnnà mo rántí pé mo wà ní JSS2 that should be 1995 àbí 5 náà ni ó jẹ́ pléyà Julius Berger kan kú ọ̀gá wa kan Mr. Akindoye náà ra pépà yẹn bọ̀ ní yíyà yẹn tó ń kọ́ mathematics sports souvenir wọ́n ra ti weekend bọ̀ bọ́ọ̀lù tí ìwọra tó bá yẹn gbá yẹn mélòó lọ́jọ́ orí wa mo rí story yẹn bẹ́ẹ̀ pé pléyà Julius Berger kan kú sórí field nínú game kan pẹ̀lú bóyá Mauritania international game ṣáàni ló kú sórí field àti gbọ́ ní irúurú bẹ́yẹn player Abi Warriors kan ti won lo ba Enugu Rangers play tawon fans yan attack e training lo ti ku njo keji igba ton ma shot up si won lara beating to ti je ti e ba ti peju iku to pa Chinne Martins 2020 ko yen Chinne Martins e ti gbagbe defender yen
1: be defender
0: ori field lo na ti ku kini to fa ambulance will start nigba to ba je ni odidi match gangan ti o si ambulance casino na ko ni o ba play fun wa yen ni casino na ni
1: mo ti mu yen na ni
0: ko si ambulance ninu FPFA match ise no friendly won wa ti wa ri ambulance de bi wi pe meji ni declare ke o boy ti ku ibi temi wa lo lori ozo player to ku ibi temi lo lori e ni pe e ja kun e je ka biira wa tori pe ngba ti Chinne Martins ku ngba yen awon ton sakoso league Nigeria sare kon sare gidi won sare implement awon ofi kan mo koko fe bi awon question kan na ti o ye ki awon ton sakoso league Nigeria ki an pe Casina United joko at awon ton sakoso won nigba ti bobo yen daku all certified ni en to koko attend si bo ni wi eri ni e se pe to abi gynecologist ni ohun na abi abi nurse grade 2 to fi je pe o koko certify bo yen pe o ti ku to je pe ti wa wo mortuary to je pe awon to ya wo ni be mortuary je ti la won lo ji pada for him lati ji pada o tun mo si pe o si ni pulse die lara asiri watu watu pelu pe je pe ni pulse die to week yen asiri watu lodo temi ni won ba ti mo ka science wi pe ka so pe awon necessary gadget wa lori feed ni pulse won ni je pe yan fori gbe la so pe ni weak pulse e le mo pe kan sele si ta lo certify bo boy eni to kede pe ti ku ta le ni keji to kokko fa to wa finalize pe o ti ku lo to kini yato tin be laarin meji ti enikan o fi mo pe ke ku emi sere lo tele ni mo si nile
1: agogo na ni igba ti mo ri oye irufa irusele be mo gbianju lati wo eni to je bi doctor won gangan asin to je bi oruko re gangan kin le mo lati le sise le lori pe nje ani goduro nbe ni tabi o mo nipa iya to nbe nu kiyan mo nipa nkan ati nkan to yeyan mo le mo nipa iwigba mo ma ba se wa moto na se mo ma wa to ba yiwo kini mo le se seri nkan temi kan kokoro ye nbe ni loto na agogo ki eni to ku awon mo le bi re po lohun ran won loju ko si bi titi ton ti le de ba yan o le ma jeun o le ma gba bolo o le ma se anything ki kada de ko kiyan de lo ati rawon elese to wa lori okun nisin te pe bi o ba a te
0: go
1: to a to je pe gan se bi jo la jo wo kan to fe tin ba ja le
0: to lo ran lokun to si lo pare
1: o ti ku be o ti ba ofurufu ja seri de mi ba kan wo nbe ni wi pe seri awon alakusu ti won moju to league ori de wa Nigeria opolopo nkan ti baje daada o ti baje tayo gbogbo nti a le ri o ye ki a o se kun je ba na ni won tin ti ambulance ni
0: ah ti ambulance na
1: se te yen ni ka ma wu ngba yen ka ma wu ta won to se won ti ambulance ni premiership won ti south africa won ti morocco
0: no ori wa pe jura wa lo
1: eh to ba je pe se brazil wa ni ilu ni o mo se won ti mo bo gba yen ni ka ma fodi won aye won se ti wa ni nkan ti mo ko roye to wa nbe ni pe arakunrin eni to ko lo attend si yan won be kini kan ni first aid tikara ba ku pe mi o bo mi o bo ko so bo ti e be da si yen sugbon ilana wo gangan le kokko fi pade kini nigba ti nkan kokko yiwo nigba ti mo wa yewo emi gege bi en te pe ni doctor ti mo so wi pe eni yi ti lo nje egbe de hospital gidi hospital le oni grade o hospital kan wa je pe to ba ti lo be
0: e center yato hospital
1: o lo bi mo ni o ti mo bo
0: primary center
1: awon kan wa gbe to ba ti lo be inu to ba ti ku iwo lo mo to fa to ba ti le debe ifun kan to ba pa debe gan le do pa eh be di je pe ko ya to si kini mo gbe osori re bi proud lasan ki wa le fe ni nbe lo to temi o ba gbe mi o gbon sugbon kan ti mo so ni pe nje awon to ja won alakoso wa yi ilana agba wo gangan ni won so mo ko to di pe team gan ko mo je team
0: e je ka lo sojo da pada sori e ke se vitale kuro gidi be na 32 fm 94.9 kan e den ni po osun e ku kale

0: only 37 years lo ti da ba hun be da se lo nu n ti ma se le laye oni gbagbe elo e moro bo le kan lo yoro ta nfa bo
1: pelu bi irufe ru nkan yen se wa emi ro wi pe ogoro nkan to ye ka awon to moju to league to ye ki won boju o won o fi be ko bi ara si
0: fun bi apere
1: lutona yo wa lalakale egbe gbodo ni gba egbodo lawo seri ko si nkan ta lo nse ni papa asiri ti ba sa awon to gba bolu ni adamus ba ni si mo gba bolu nbe ke wa mo ta ticket ge ni ka wole fi wo tani tani se ka wa wo koko
0: ni labuja ni sin a le rawon mo lu
1: eh eh se ka wa wo koko ni abi aga ni ka lo wo nkan kan le sa mo ta te bi ni ka mo fo wole lo sose se ran gbo bolu yi be se pariwo wi pe eh e ja ma gba 3 million e ja ma e te mi e ba wa ni ogba e te mi o ba si bo gba 100,000 ko ni ma gbo won gbo gan kan leyin o o ye ki gbo agoko na to ba je igbe ko le to be yen dende ko ni ko je bo ja je boss normal van le be vi ambulance e je ko je moju de pe ninu ojo ninu gbogbo equipment yo wa nu re
0: to ma ti be ko pure water lo le alaga nko
1: e na cheri ani kan ma fi ko pure water sugbon ke sasi ko ti won ba lo lowo oni ba ni si ka ni won gba bolu e le fi ko ko si nde le fi ko e ma fi ko yepe ki aji re din gbe je to council office na wo le
0: ah mo gbagbe npada rent ile kan aye won ni
1: eh to go soro gangan lori e ajira won ton yo gini gini camera nu stadium to gbe lo le mm to bi je to lo wa nbe
0: oni cctv ni
1: eh o cctv so ki wa la nto lawo omo lawo omo gbe ti ja won se charge phone nbe so a le benen kan fa sugbon ni asiko te mo yi pe kini yo oju ogun lawa e mo fi bo toro nkan te mi so ni ta ba wa ko ki aba okay bi ba ni sin o wa wa equip kan wa so pe kan kan nikan be ko ma so en kini kan kini kan te ba e ku ku e ku awon to ba je pe akose mose e fun won lowo tan ba gba owo to ro won lohun ti ma gba lati le fi ise ke se kan so pe clever na mo imo feran labere fi be
0: oro
1: ke yan foju bole e mo mo bi water bo be yan bi ese da e mo gbe flint bo ko ke mo wu okay ni si anything kan yan se o le je ko tin resign kan tele ti ko mo to e ko won atolo nikan ni o te dije bi ko sele orisiji nkan awon awon to je awon dokita to le orisiji nkan to le sele
0: clever sir ko si to buru nu kiyan lomi lara
1: yes
0: ori ofe ebon olorun ni ara yen yin wo ni sugbon to ba je se emergency en to ba ti sanra ninu sport backup le ko je eyan ku lo fidi yidi awa yidi
1: eyin bi 2 1 3 5 seconds eyin o ti de e tu wa de niyan igba da wa wo nu box de gbe lowo kojo
0: parasafo lo ba be
1: joro bu kojo jelu jelu ba wo nigba te ri ko ti wo lule yen oro ti koja gbogbo rufe ru nkan be awon ko ba te gbe okay omo oko wa ni awon oko pe to ba ri ti eyan kokko to kokko wo lule be yen o o kokko fun imu re tabi ko fun en o la awon kan to
0: artificial respiration
1: e yu wa ti oko wa ogbe kan dana to bi je pa awon e wa so wi pe eni yiti ku
0: se e je ki bi le ferrari se debil freto gan be ninu nkan ti kasina kojo ati pe school of nursing bo ni e tan fi head medical team won lo kan lowo credentials e ka wa bere lowo ajo to ndari league nigeria gan bayi ni sin wipe so wa ninu ofin won wipe player to ba se wo team kan compulsorily o gboro se medical to ba compulsorily o gboro se medical ti o ba ti se kini ibawi tori kale ni se medical ninu casino ni won mo pe o ni cardiovascular issue
2: akoko nkan to wa nbe ni wipe owo yi ti takora won láàrin ọ̀nà ibi tí méjèèjì ti ìlú yọ ibi tí mo sọ pé ó ṣe takora wọn ni wípé nígbà tí ikọ̀ Katsina United tán máa padà fi ọ̀rọ̀ léde ní ìrọ̀lẹ́ yìí ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi léde ni wípé ọ̀rọ̀ tó ń jà rìnrìn lójú òpó ayélujára àti tí àwọn oníròyìn ń sọ lánàá lórí wípé ọmọkùnrin ọ̀hún lẹ́yìn tí wọ́n ti gbé dé hospital méjì nígbà tán ti gbé dé tán gbé dé merge wọ́n rí i pé ó tún padà jí padà nǹkan kan wọ́n padà gbé padà sí wípé ó padà lọ ń gba oxygen ihun tí ikọ̀ Katsina sọ ni wípé wọ́n ní kò fìgbà kankan padà wọ́n ní kì í ṣe jésù kò resurrate pé látìgbà tí wọ́n ti kéde wípé ó ti kú yẹn náà ló ti kú pé kò sí nǹkan tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan
0: sí. kí ló wá padà wá dé general hospital nígbà tí ò bá jí padà.
2: ibi tí
0: àṣàbò kí gbogbo àwa tó kù
2: èèyàn
0: ti ẹlẹ́ ti kú ẹ ti gbé sí mọ́ọ̀gì ó tún wá padà dé general hospital.
2: now wọ́n sọ ní sọ wípé mọ́ọ̀gì yẹn mọ́ọ̀gì náà ti rí wípé ó mi kó tó di pé wọ́n dà padà gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí gẹ́gẹ́ bí fọ́nrán tí a rí àbí pícọ̀ tá a rí o se medical ngba to denu Casino United ninu nkan ti won fi han wa wi ko se medical
0: o se medical
2: wa mo ru medical to je medical ni medical te ma se
0: je bp le yewo ni abi
2: medical o le je na medical ti won se ko se ni nkan to le so bo si o ye se medical ninu kankan mi wi pe won ma ri pe nkan kan sele mo ri kini kan ka lawo emu de tu gbo na ni wi pe kanu wa ko play dada ninu ko ya sam sadan o de play ko si eni kankan to mo
0: inter na ti detect
2: o ni olu kankan ni ate on ti gba to lo se medical ninu ko inter milan ti won ri wi pe o ni wa la ninu okin o de play dada ninu ko inter ninu ko aya si won no mo ni so oro to ni se pelu eto to ni se pelu eto lera ko si bi ti o ti le sele sugbon bi temi ti ni problem pelu gbogbo kini parapata o koja wi pe ninu league orilede wa nigeria iru fe nkan bayi mo ran ti pe nigba e da o gba bolu kan tele to ku nigba ti ko stand so pe ko si ambulance in stadium leyin ti en sele ajo npfl nigba
0: tinemmartins
2: ajo npfl nigba yen won bo sita lati won ma so ri pe nigba ti kini
0: omo bayesa united kan ku
2: ni won ni beg everybody go ogudo ma ni ambulance lo ifida to risirisi gbogbo nkan bayen o toro to wa nbe ni wi pe a to league ni lorilede
0: ni a to mo gba
2: a to league
0: ati niri
2: boya ngba ani mo so kini gan pe eyin te ti dagba atawon
0: mo
2: to ti dagba no enjoy o
0: awon ta tete de
2: eyin te tete de
0: ati ni ligiria ni ligi
2: awon ta sese de kan ko wa ka wa jiya ni kan ko wa ka wa foju rere derede ni because gbogbo nkan yi en so ni so wi pe aye igba yen ligi da ki ligi ba da aye igba yen ko ma da si ni o ti baje patapata bayi because ko si ninu professional ligi kankan ko si anywhere in the professional league to je wi pe e ma gbe e ma fe wo first aid box abi ma awon to ma je wi pe won wa ntoju awon to subu lori field abi anything first aid box iru itan ti oyin lo bi iru to iru
0: ina se wonu
2: no rara mo ri je ko yato na o ye ki first aid box si normal office to ni awon nkan boya eyan kan ni ori fifa
0: e cooler yen kan ma wa nu e
2: o si ke to ice block kini ice block to pe nu be na na fi no fi bi omi tan fa awon player mu si seye ni
0: atero mo yin to lawo le yin
2: seye wa la fe seye wa ni nta be pe ni wi pe eyan eyan ka eyan
0: mo ni mo e be je ke ile o fi ibo pa mi o
2: seye ni yo ni pe eyan medical treatment
0: la ka lo jade e ja lo jade ya para ha ku kan o ku o
3: ase ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
4: It's where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
5: Shared meals like delicious jollof and chicken.
4: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew. Ofoha eforivo. Jollof rice. Pepper soup. Proper banga and starch with fresh fish made with onga.
6: That's why we say let's go home. There's food at home. Enjoy the taste of home with a newly proved

0: ekabo lekan si lati joja 32 fm 94.9 kenede ni po isoru gbogbo eni to n roti apatapata ojo ni tiyin o eni ni kan saye o clever smoro pa ti fe loro yen ka possible mi gbogbo awon interview tin lo labenu se to fe pada hese aro bayi aba won yen tan yo so oro yi te ba so mi to ti ju awon na se won ni so ju tan so si dai lo mi si n pe oro so ni o Champions League. O tun ti bo sowo another English club. Lasale to ni. Salzburg in Austria. Eri PSG gege bi en to tun se ategun. Paapa julo gbogbo awon kan ti Aston Villa to fi sagbara nigbati won pade ni quarter final. O ti ta Morgan Rogers Tillemans ti lo.
1: Rashford
0: ti egugun yen
2: gugu. Rashford o si
0: mi. Ko si be. Best player awon to sese de nikan ni mo mo pe o bua fun Garnacho. Eri Aston Villa ge bi pe Unai Emery le se kan leni.
1: Iko Aston Villa won padanu player meta Ole Watkins keeper won Martinez ati Konsa ti won.
0: Esu Konsa.
1: Ti won fun won ni break pe to iko won pe ninu DJ DJ fe agbaye. And iko PSG de gbogbo awon player won lo ti pada awon Ousmane Dembele gbogbo won lo wa ni squad list.
0: Won play against Man U.
1: Won be like won o wa ni squad list late won to fi still ta pe o ma poju iko Aston Villa so emi pe ti oluko ni to ba oluko ni PSG to ba fe se atuto pe a pa won to e kon wa se de ti won ti fresh de kon won play joy to ba ku won si emi o le fe le fa ku de fun won to ba le lo awon mo ele ti won lo fun prison yen to ko le introduce bi abi die lara awon to e se de yen ko fi ku won emi pe o se le mu result wa and ta ba le ni ka we ele match to gba poju iko Tottenham ya ba pe ife se won se Tottenham got him bully lo ko to di pe won pada wa lato weyin to ko to di pe ife se won se wa lo si penalty shootout ko to di pe won PSG bori so emi pe iruko ba yen o le ti be le sele mi le so fo lo so ya pe iko PSG won ma na iko Aston Villa flat lo to Aston Villa no awon won really ni agbabolu to se dara leya kitani mi Abraham no ma strike fun won loni so ko je pe awon na boya won se dara ni prison won iko PSG no mo gba prison meji bayi won bori kon ami won time kon won de padanu e kon ko se pe awon na boya won ti se dara so emi pe ife se won se yi o ma fe o je ife se won se to ma fe lo se ja ta ko si kankan ta le fowo so ya pe ayi ko yi ni o ju awon lo sugbon mi ke mi si ma so do so bi ko pe ma so pe Aston Villa se ma yan yan
0: baba gbon to ye pe asikagba idije europa ni sin awon yo so lati le ni pe e ma ba Unai Emery ju o lati gba to ti mo Barcelona so wole yo kan pere akole ogbe pe o ti gba super cup kankan o ti dabi meta nu lira bayi ni sin owo oga ade lo tu ko si trophy ma ya ti ma lo bi bi 12 bayi Luis Enrique
2: gba do ti ba se nbe
0: e se o kan ele kan talabi bayi
2: mi o ro pe oro yi oro to da bi igba ti mo le gbe sori osun 70-30 ni because ta ba wori iko Aston Villa yi ko nse gbe boya won o da tori DJ na fe gba nisin a nilo lati ri enikan to je champion lagbala kan ka to ri enikan to je champion labala mi sube je ka lo ri wo itan yi ta ba wo DJ yi gangan o ti pe ka to ri iko to gba europa to gba kini opolopo kini yen o ma nse dede en to ba gba champions league lo ma nfi ikini yen rin le a je pe yo wa ni suro bi 60-40 ba ti ri iko to gba champions league to gba 60 ati ri ko to gba europa to je pe orun ti e o gba 40 tan ba 40% to so ni kini o ma wu dura won lo ni ogorogba a mo wi pe awon ko tin gba europa yi leleyi se won wa ni na wu ja won to n gba champions league sugbon e ni ana ohun ko lenu wa ba julo ti a ba wo nkan to sele si ogoro awon omo iko gbe bolu ti PSG ni je fe ya agbaye pupo ninu won ko n se ni ta mo ohun la pada ri wa ba ko la yen ru awon vintia gangan
0: o bo yen ba modern ni
2: amo
0: o da modern ju fidi lo o
2: amo nkan to se won boya ka so yi gbe boya ise ti won se o ti poju e wa wo asiko ti won bi simi sasiko yi na lati fi eya agbaye nisin irogbe kankan nbe nu won to ti lu 1 month
0: do 1 month bawo
2: igagbo ti lu 3 weeks to fi simi to tun mo si pe wahala yen o npo ju na ara won o fi be re sugbon ko gbogbo la so bi ayo opolopo nkan ti yen ni ni edita gege be se so iru ganacho yen bayi na ni si
0: baba player
2: opon buruku ni
0: olodun ti e seun
2: opon buruku ni a mo nkan to le gbenu re sugbon ko si nkan to be gbenu re ka mo pa lo tara wa je emi ro pe nkan kan be ni o ka so villa to se deru ba psg ju wi pe ka koko gbe sori isun won wi pe won jo ngba bolu agba bolu jo ni won eyan kan to daju ni yen elekeji to wa nbe psg ni gbogbo nkan to pe fun wa ba julo won tu short stop yen te Aston Villa keeper Aston Villa ni mo so nipa re
0: Martinez
2: ko si lenu je won ti ta gbo lo wa gbo lu won to je blade won ti yondare so mi o ri nkan kan fitina nkan kan ti a ti ko Aston Villa to le gbe kale ti e gbe PSG won ni le koja loni o wa se se ko mo do logun oni merin ba se na chese patan sugba mo si wo wi pe iko agbo bolu PSG pelu nkan ti mo ri ninu squad won yi mi ro Aston Villa le o le stop won
0: kaya ko nbe won tori asiko wa ferrari
1: otoku
0: ti aburo yan ba ti lowo ju yan lo ko si mo fe be soro mo o ti di oro kan je wa lo kan mi o ti ma le ba e so o ti be nu mo fe te o se mo le be e so e ma so e wo abto ati pe an kan ju lo bi kan bayi ko sa yi oro yan ma mi soro lo interview ti osase ode wenge tan grant yen lori to sele ni weekend concerning osimhen ari pe mo menu ba de ba rara en ti e se ni ri ti o se ni ri won to pe won so po tun de sugba ti o sa se ba wa so fun osime pe o ri beyen ikanle nikan so njo ni ti an fe kabuku bo
1: won fe abi won kabuku
0: won kabuku ni eni keji na so ti e won fe kabuku
1: awon na collect
0: se ka wa ki o sa se kuku copy wa ni si pe to ba ri ma soro ati pe won tan da osime lebi se won mo ti agba bolu lewo yin ki e mo to so so osime
1: nkan ki nkan ti ba ohun ki agba bolu yen so si Victor Osimhen isowo ti Victor Osimhen se gbera lati se bi wipe ohun fe ja lojo yen mi fe mo nkan te niyan fe so professional footballer ni ki se kan gba bo set kan ni kan gba bo set adugo crystal mu le gba wo pe o wa bu mi abo so alufansa kan si mele bi mi abi anything ka da bo set yu abi to ba je pe ohun play le NPFL o le se bo to ba je pe ohun play ni taba yen on gba ball ninu fese won o le je fese won se olore sore n toto bo on gba wu fese won se bayen ko si nkan kan ta gba ball yi ma fe so ti Victor Osimhen o le pe adari ayo wi pe o so nkan bayi kilo de ti Vinicius Junior yose nigba ti Cristiano pe ni n to yo so po pe nigba to dowo benu kilo ta won gba ball ni ko pa iko gbo lu ba Madrid lojo yen o se yose abi kan la won fe bere ni kan se Crystal o to ro to wa nbe fun Victor Osimhen ni wipe n to se lojo yen error ni ko de se nkan to da to ara nkan to de fa to fi je wipe leni odun 36 ni time te ma pe ni peak striker Osimhen play ninu league orilede Turkey nibi ta won Romelu Lukaku n lo ti retire career won nibi ta won Dusan Vlahovic ti o riyan bere won nile Europe mo nibi ti won lo nibi ta won Salah ti to ti gba ballu tan nibi tan lo n to fa to Osimhen fi wa nbe niyan because ko se nkan kan te ma so ke ba fe ka atamata se marun to da ju nile agbaye bayi to je number 9 to je striker ti se wi pe am fix se sibe lo play won po ke ba mu Harry Kane te mu Erling Haaland atamata se wo le tun fe mu te ni pe Victor Osimhen bo yi bo la won te mo da ruko tin play bo lo Osimhen tin play Osimhen wa n toki Harry Kane wa ninu league o wa ninu league orile de Germany nibi to tin score sere sere Haaland wa lege si mi to tin gba league iwo wa n toki o wa n toki ki lo se n toki at 26
0: Ferrari I mean clever ko se ni ma ni ara apoju ni osun
2: be
0: temi n be lara mi
2: be
0: gbogbo wosiko ni yan si gbon danu enikan ti o je agbalagba ti yan le tele o ma so fun mi pe Crystal ti o ba se lo ni beru mo aye yan ti pin o tori o ti re pe ko so luwe ni in to ba irin ajo si de nje ni 2006 ko ju bayi lo
2: o ati ma tarazi
0: e gba ni moran te ba ti mo pe ko ni affect owo nje yin se e gba ni moran abe dake
2: si wo bo se je pe inu bi ti mi le ma de ninu olusosun ko se ni to n tawo si mi be mi be ni nkan kan fa nkan kan papo se ri nkan oro Osimhen yi o wa laarin nkan to be da bi aye die le pelu ololufe wa kan ta ma ba so ko ba se ba so ni gba to wa won wa yen ngbe ko da bo mi o de care olodun lo ma mu wa se ri Osimhen yi o ni laji kadankada ninu gbe to goju la ye nle to ba ri nu ti o ki nbi sugbon ninu alagbara le n to je pe o le kapa binu re wa to ba ti le ka pa binu ri alagbara ni e nkan to sele yi a mo nkan to so o a mo nkan to boya o
0: blo baba sare bo wa ba mi ba
2: wa sare
0: bo wa sare bo wa be o ma ti mo wa light ba ha ka ma fi gba ni
2: o sare bo wa be yen to ba je go boya gba ta
0: bi je ko ru ko le mi rodo mo nja ni o wa na aburo re
2: so to sare bo to ba je ko wa to ba ku wa gba to fi wa nbi ba ni sin to wa nle tan sere wa le yen bo yo ngba bo ti omo kekere gba ball kan to mark e bi o se mark e o le pa kuru mo adare yo nbe fit olore so ele tun ta kese ko boya game yi lo ori lo be yen to ba ti mo pe emi ni ko ko mo lo to ka ja ori egun ko mo gbogbo oju aja ko lo le gba nigba mi
0: se won mo pe opportunity la ni ni
2: sugbon
0: nkan emi awon to gba ju bo to gba sisu bo ju ba so won ja mo kan
2: ogoro awon gba ball ohun lo po kaakiri kaakiri ni lagbaye je pe o si me mo pon ju won lo se be so fin pe arakunrin ti Chelsea gbe yi o mo pon ju o si me lo ni
0: ko se ti o mo ni footballer
2: o mo pon to sugbon ngba to gbe camera njo yen to run gba we le na observe ise tan se ni si kan ni ah lo do clever mo se sugbon ke so mo lu abi o ju ilaye tin bada le ni kan kaakiri o o ti po ni gbo kankan mo ko le gbo kankan mo wo pe
0: ti di brand re
2: o ti o si kankan to fe so
0: boya ikoko yo mo ko won o jata e to ba konu e ti wa to
2: seri olodum mu wa ko se to fe bere ajo ti o so pe boya bo je very o le ni plan pe ah ko to di 28 o ko lo 28 ni gbo won ta ma wonu film tele ni pe ta ba su lo wa le rawon awon allegri gan je leji woju bagi owo si wa si nigba ta dagba ri pe ko ri be mo
0: inu film
2: ni ati pe inu film lo ti me waye olodum lo ma mu wa so mo bolo si wa mu yen se bi gba to na sha wale o ro lu sosun o ra awon to ja won awon to jo wa o ri bi won se condemn ton gan wo ga seni bayi le seni bayi le o de o na de ri pe o de be lohun ni bo mi o ku buru nkan bayi ko si nkan to ni ko si me ko mo wa nu iru awon gba ball ti to ti amuna o mejeji si ti chesu na o mejeji si
0: Chelsea fan ni
2: eh
0: e ba wu emi ngba ti ba gbe game Chelsea ti mo ba to tayon break e wa lo gba red card
2: eh
0: ni text
2: si gbo viti na bayi ko se pele pele won kan mo ton ja ni won mo to ayo si me what Madrid lataki won o what le wa do skin na o wa ti Barcelona jare o play ni top 5 team England
0: odun
1: atokun
0: ki le ro po mu awon coach Holland sa fun ise national team slot bossy ki tu loruko Eric Ten Hag
1: emi pe ise national team yen ko nse ise to rorun boroboro ta de ba de ri ise yo ma fe ise to pe ma fe gba result ko nse ise long term project and iruko Netherlands won won se iko Netherlands team de le iko to wo ni won o ma se dada ninu DJ fi agbaye bi rose le to ba lo sugbon iko Netherlands bi won ti di reyin
0: Martinez lo wa ku bayi
1: so ohun na lo le to le te igba na ni iru awon tarag yen to we ki won oko won lo won le gbe ise yen
0: aseyori aseyori Martinez lo ye kan release in Portugal
1: olukọ ni wo lo wa le le to won fe gba
0: kan mo pe clever
1: so ko so en to le pe na ni iru awon tarag yen se bi won le te risi ko so awon slot yen won ma ma sa because ise ise yi
0: to ti so le

0: Ekwe lesa o. Oku ekwe lesa. Yes sir. Yes sir.
1: Iṣẹ́ orin o ti kúrò ní.
0: Tọba jẹ peru o ti ta wa ni abibi tan ti bi wa ni.
1: Gbogbo wa lo n bo.
0: Ere to n sabo yen lokan temi pelu o ti ti mo ni ni ko fe fe afi mi ise sin. Ti n ba le lori ofi ati mu agolo robu n jade lapo ti mo si re o kan ha. Pelu ogun Olorun won mo ko gbonse si lenu ko to dide ni.
1: Gbogbo.
0: Se ninu e le ni.
2: Oh. Hello sir.
0: E kuro leje re.
2: Ya e kuro le sir.
0: Yes sir.
2: Yes sir. Yes sir. Mo tin try lati ban soro for some days. Mo ri pe I'm really busy.
0: Se lori program abi nta?
2: No, nita ni mo fi pin.
0: Ah, e je send message mi. Se ni number mi sir.
2: Ah, mi ni number yin, number ti mo ni na lele.
0: Ah, e le ba mi so. Ta le fe ba so yi gangan.
2: E jo mo fe mo ri program yin kan ni so eniyan mo fe try lati contact ni through.
0: Ah, mo to nse ninu program wa. Sir?
2: Talute.
0: Yes. Ah, oko to si lewo. Hello. E ti ma ni yan jalute bi ko gboro ju clever lo. Gogo ya lati leyin pata pata lo ni fi yin le adupe pe oko ado da laji ati dade do first bev limited alaji lati adiawo la america aji bo suru adiawo are musulobi ibadan oga so lo panel of governors next season o da fun yin eyin le to gba emirate cup lola infinity yalaje ikote do 25 course bidodo ni challenge alaje adebi ti abula ti baba dada mo egbege se eyan ni joba olohun se ko politin gbogbo mo la satu kedede sale mi o ni gbagbe alanu mi elio eya oli outfit ni gbogbo awon aso ta ma pin program ile lo supply e era fe italian shoot to gina gidi te wo de le ana ti won ma pe mo won seyin pe soko re njale ma se won ni e kan se le o awa ni won pe ni eda abimbola lamida fala boroki ori le re yo da won ni fi mi rubo o hello ma je won fe mi e kabo to ba ti gbo pa iwo duro so lo fe rin tin le o baba sale da gbogbo istesiku a sale ra white ma sa ko nbe

0: What be this?
1: Let's share rainbow. Eh, we be share the assignment in fine art. Eh, she painting in. She can cook be iko giri museum. She can cook bala she color. Kala masaa no yuka masaa saku sabe. Kini ta se ti oda. Make up wele kilo se. Ni Timothy se Timothy Paris.
2: Mo ri po ti Paris. Se bi tori are lo fi fi full stop sa ni ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
1: Ah ah.
2: Eh? So on walk out ori ni bo se nje ti gum bayi ni Paris re se press up. Se ba ti se pe yen je pon mo ketekete.
1: Ah, o pari o. O ba le yin ni sogo mo. En ti ogba go ni ja o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Hein? Tan wo bi akoku ewon.
2: Won ba mi se o. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
1: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin loni ni.
3: This skit was performed by Usain.
4: 32 FM 94.9. Tiri Bosa.
5: Bosa, Bosa, Bosa.
6: Tori mode mode, umi tewe age.
7: Sonia de welcome wota okona mo dagba kia.
8: Amo logo faju.
9: Mode pa lodu mi. Mode pa lodu mi ti mo fi ngba yi lo.
10: Ama de nfe wa.
11: Mai kuro aye ni e.
9: Oku ni nfe wa. Obi nfe wa. Emi kole

0: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gbogbo ri ade ka de ope lori o ki ba to pe lese ki esin oba ko je ko ba pe kan ri kisi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoji ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oji e so loje ide ayun re erin saarin oja oji e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwenje adubi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa ti mo mu wa si eti igbo wa lasale yi o na ni odufa ogbesa ogbe lowo otun osa lowo osi e ma ba mi ka lo ifa ni so gbe sara ogbe soro lodifa fun mo riwo pe eyi ti o yori la wi si won ni okara nle e bo ni ko wa se ogbo riru ebo uru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ta lo wa yori ju won lo ma riwo pe ifa lo wa yori ju won lo ma riwo pe ta lo wa yori ju won lo ma riwo pe ifa lo wa yori ju won lo ma riwo pe be ni ma riwo pe ati ma ope awon mejeji jo nti kole orun bo wa si ode aye iwo oju mi imi oju o ma riwo lo nju imo ope lo nju ma riwo awon mejeji mo kan keji won gbale alawo lo gbaja ti babalawo dafa fun awon mejeji to pon sun to ye la o gbe lowo otun osa lowo si to jade fun ma riwo ope o na lo jade fun imo ope won ni ka won mejeji orubo imo lo ngban bi fa o imo lo moran ju ope le lo imo lo won le bo ru ma riwo ni kan ni nbe leyin to nse bo awon mejeji ti ko le orun de ode aye gbogbo agbara ti imo ope se ti imo ope ba ti gbianju pe ko won gbori soke bayi imo ope ma dori kodo ni o bigba ti awon baba wa ba da apa agbada ale e ri ma riwo ope to gbo riru ebo toru laarin opolopo gbagbo ni mariwo tin se so ti e ti imo ope ba si gaga to si gaga tegun gbagbo ba si hanhan laarin opolopo gbagbo ni ori ope ni mariwo ti yo so ti omo woju olodumare ti mariwo ope omo dan lara yo yo yo yo laarin opolopo gbagbo ni mariwo tin se so e ri bayi ngba ti ebo mariwo toru lato de orun tebo re fin tebo re da tebo re do de orun kokoko idi si ni ti mariwo fi je imole fa tori fa re jo kini ana ina lo nse mariwo anye babalawo awo nye fa ifa na wa nye olodumare oba lorun ni ba nse be gege ni babalawo mi senu rere ki fa ifa ni nso gbe sara o gbe soro lodifa fun mariwo pe eyi ti o yori la wi si won ni okara nle ebo ni ko wa se ogbo riru ebo uru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ta lo wa yori ju won lo ma riwo pe ifa lo wa yori ju won lo ma riwo pe ta lo wa yori ju won lo ma riwo pe ifa lo wa yori ju won lo ma riwo pe be ni laarin opolopo gbagbo ma riwo tin se so ke wa se ma riwo pe ati ma ope nikan lodu fa ibawi o an baba wa mani mani wa ni ma tose lo loyo o difa fun iwo to je pe owo kan na le jo nse loju kan na tabe eyan meji ti jo nta kan gban po be lo sele si ma riwo pe ati ma ope awon mejeji mo kan keji won gbale alawo lo ma riwo nikan ni nbe leyin to nse bo iwo na to wa dabi en pe o le gbo okan boya lori oja re eni te jo ntaja kan na ni bi kan na iwaju ti e won gba koja ti won fi lo bi oja ti e ti won si ma bara ja re arin yo wa yi o si ti gbianju titi gbogbo ona to mo pe o le gba nlo ti gba to je poju kan na lo n bara re tona ba pin meji meta tan baba wa ba de ikorita kan won mu o kan keji won to ifa lo ni ile ti o ba si toju eni su eda kan ki marin berin lookun iwo to lo ti jawe titi o ti wa gbo titi ase nbe ninu oro oro lolodumare fi dale aye o ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara 256 ni page ifa ta le ni to kokko da odu fa ni gba wase kini nkan ti eni to da odu fa ise toro re fi tuba toro re fi tuse ibi to ti bere ibi to bade ati kokko ona abayo lori aniyan re loju odu fa to jade na ni gbogbo itutu re wa leyin to ba rubo to ba setutu tebo re fin tebo re datan in lo to kan tun lo ni e ma tun mi se awon ton ba wi pe won o tun o se iwaju won lo kokko gba koja ngba babalawo re ti bo rubo didana ki itun oje kayo tun o se looto awon to ni won o tude ara re won ase nbe nu oro to nso looto amo gba waju won koja idini to fi je wi pe awon baba wa moni moni wa ni mo to se lo lojo gbogbo orin ajo to rin ti o yori sibi kankan o kokko to mo baba wa se to ni an baba wo mo kan keji won o to ifa lo odu to ba hu loju opon gba ti an ba rubo re fun otan tebo fin tebo da tebo dodi orun kokoko gbogbo n to ba wa n bere lowo osu ataje won mo fi le olo awon to n ri loju orun oju orun na won tin de oju orun ni won tin tu gbogbo eni tin da fun loni e ni pada da toro je o tona ba pin meji meta to dabi pe o mi le to ya si bo yawo sise gbese lo nje nbe gbogbo ogun yowu tori ko mo doju ko odu fa kokan lo duo fun isoro kokan to si ni koko ona abayo tan baba wa se si lati gba wa ti se leyin opolopo wadi ati etutu nlo to kan ogun to se si awon to wa se tutu fun ni won wa tewo gba gege bi pe ti an ti gbo si ti an ti mo si loro ri o fi tuba ni o fi tuse logun to n se ti oje won to pada wa ma je fun o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo lu ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an ti n te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomo na wa ndi ero bo hun olu eni le baba ewe nje adubile nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080-332-601-41 tabi 080-53-45-9223 080-53-45-9223 o gbe sa lodu fatimu mu wa si eti igbo wa lasale yi o elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
1: baba pere apo ni agogo

0: tu oluwa wo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbefa gori te omo dido wa mo gun ma te onisulo niya ke yo ma sese ni ko ma je nbi eliri oja tegbe re ntan ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adu bi otun oluwa wo le ibadan ni baba sele loju anu je nbadan lati oji eleni egun okada baba sele oju sas ni ati sokale e ti ri ako mo na wa gbagada gbagada ewe nje adu bi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 Oloye Wenji Adubi Otun Oluwa wo le Ibadan loni irorun la ba nigba ta daye
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gba 32 FM
3: 32 FM 94.9
4: You hear that sound? Now the sound of millions put the wait for you inside the Guinness Open for More promo be that. Buy Guinness. Open now.

0: Nikon ni kẹrin le la adorun to nfa mẹsan ebo leyin 32 FM 94.9 a nferin gba gbogbo agbaye
1: ebe lan bo be le dumare ko ma se dawa dabukata.

Bale dugbe dugbe bayi lohun akiribe. E ka le o ma ki bola mo de o. Allah mi ja itente. Ama ji mo fe mo ni pe ara yen yi sokuta. Ba ji to le lale ya kora wa o. Eh ni kan ni radio ele ro ami jeje. Eh kan ni radio lohun bu gba mo. Eh 32 FM 949. Gbogbo yin tan pe mi bele bele. Lion, where are you? Emere, emode o.

kaka o le ba won jo kuta a pa ekute ile e kausa e bi ko ji gbiri gbiri na lomo e ka le mi re o e ka le yin na re o e ja do se ba tun ti se oni yin lojo kejila ma kibola ninu osu kejo odun 2026 odun owo ni femi.

aga egbe fiban tutu ti gbogbo wa mo si oloye sakura oga wa femi ogun ye mi ologuru meme loye bayo san goti kun latoyo ah te dori oga mi egbon mi anointing presenter se un awodele atoga wa kan de aberu agba ti gbogbo eyan mo si owo ye e ma si akini loju opo facebook sejuma e dogun ti kuro lara agun mokala eh enu mi ago lara agun mewa

0: Oba ti o se ni ti o tu se re wo. Oba ti o se ni ti o se si o si ni to ba se. Dugun na ni. Egbo ta ni oje Olorun ko se n to le je be Olorun na lo le je Olorun. Oba yi lo le pa. Be oba yi na lo le je o. Eni to ba si lo won pa ko se ni ti o ji. Eni oba si ji ko eni to ba si ji ko se ni ti o pa. Balawon ba mi ba se tan ti o so yan do lowo. Yo se funiton ni ore ti o ni gbimo. Balawon ba mi ba si se tan. Oba ki bola ti o so yan do loro. Ba ko baba tun gbe ni ku o loro tan yo tun so di boro kini. O se jo disturb Olorun ba mi ko mo se be. Wa le mi ati yin ti le towo wa o to. Ki le mi ati yin ti fa towo wa o to. Oba mi dakun jo omo doju adu ati wa o. Ma je won so wepe lati jo titi sise ki wa lori mu bo. Oba mi ba mi pa inu ota mo lori oro mi. E si adada loju opo Facebook e je nrowo yin.
1: Iga sa lo ni ga.
0: Mbe ba se nsia na ni e ma fi comment yin be o. E ba si fi comment yin be mo gbagbe. Lati like to yi dada. Ari wo kankan o si nbe. Laughter House la wa ilori oke tintin mokola yen ni premium mokola nbadi. Eto yin si re o. Ito ele yin na ti mo wi pe nla pin yin ogba yin wa. Ba go mewa ba ti lu kan go ni gbogbo ojo Wednesday tojojo ruba yi. Ba ki bola la jo pade lori owo yi ti kini yen de ma lo proper. Ale mi wi emi so be ni. Opolopo eyan iwo be. Ani ta le ni na ti o de bi ise Olorun. Ani yo so wi po won ato Olorun la won jo sile kun samo laaro. Ai mo ye ni toju mo loni. Gba jo si di bi ago meji la sa ago kan eleru tu nkan e. Ai mo ye ni to si se wi pe lo hospital kan won tin so fa won eyan re. Pẹ̀lú bí wọ́n ṣe mí yóò àwọn ò lè sọ bí tọrọ ọjà sí o. Ọlọ́run ọba mi ò lẹ́yìn ilẹ̀ wíbẹ̀ àmẹ́ mi. Ó ṣe pé mi ni mo ní èmi lẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ mi. Ẹ̀yin màláìkà ẹ jọ gbogbo nǹkan ládàrá dá tí máa ń bẹnu ara ẹ̀ kú. Àlàáfíà ó sì máa dé wọ́n sì máa wò áhín.

abola won ba mi ko ni oba jo je bi opa ni kan so lale ana jo si daro ojo keji won si pe gororo gororo gororo tololon tololon lori ero alagbeka re tin gbe dani isaye ni mr so aya ere tete ma bon bi office wa o proposal te so mi ti e ma bon be yo si de be won si bi e ko wo bo we o half awon oro kekeke kan wa yin lenu wo e dakun o ba je je se je yin oko ja ajo ta pe o eyin ko ye mi ko yi won si na se akisi le kan na yo si ma je se ki won pe abon ni abon ko lọwọ ba mi na ni ile mi fi ma wi fun yin wi pe ko so lowo kankan to le royin owo fun a afen to ti ni to wo ti tan lo e yo ni ngba to hun je o ko hun be o ko re yen o si yi pada risiki lo ku o lodo e ba mi da kun jo ma ja ba won pitan oro ninu osi ani oro yin alaafia fun a afen to ti ni ti oni mo oko nta alaafia ba pe daada lara re e mo bi o sese yawo eyan kan yan kan abo benin to lo nba ni ko na o pe daada to pe to pe to pe e mo bi o se yanju e mo bi o na o sese pe loko e amelo mi nbe ba omo ba de lati ile iwe ko le dide lo se

oruko gbogbo loga loga ni kon ni pata ni mo fi nkiyin lale yo eh ti won je awon alase atolu dari kon ni yi to se wipe ba se so ma kibola awon na n ba ni feti kon ni bi won ba wa nu le ba mo aye la omo ngura won eh mo wa nfi gbogbo awon loga loga kiyin kon ni pata lale yi ateni to se po la moju ero mi lo lo oju edo elio omo mi ogo nene ogo ah awon eleyi won wo designer laye asibagbo nikan eh yo subi meji seyin kan ni mo nso fun won pe lo ja photo ogbo debi pako re ni tin ko le do yi bibi e ba se pe 32 fm le yawa teyan ba wa debi to ba sanra e ri aworo ni dan nbo ba debi la aworo to ma dan

Allah ni Messiah. Eh kan ninu ara omo King Dr. Side Osupa ni ninu orin Fuji. Eh King Dr. Side Osupa Olu fi ma kokko kingi kingi kenge kenge. Eh orun mura nro kuru keke le to ba ti di pari osu kejo odun yi. Eh oba Akimola ni se lo lo si orile ede Egypt yen ni kayo. Ogba won ti wa je to Olufin ma pata ni King Dr. Side Osupa ti so fun. Oba won ti nbo n Cairo yi o. Ma ke bale e bon tu yaya e bon tu yaya e shora ke ma ba ba sola ye o se to koja lo eh o ni Olufemi ti gbogbo eyan mo si Femi Sola oba jasa ani ti la je gbo o bi bi gba sala igbo ara won ni won eh o se party pe lawon ti e o white party ni Alhaji Sulaiman Alawo Malaika Madiba Kibla lo ko gbogbo awon olorin sodi nbe pata.

mama to je agba osere eh ti won ma npe ni mama osogbo yawo baba wa oga wa ni ti awon eyan mo si baba late oyin ade ijobi eh mama na o sayeye ojo bi o ayeye ojo bi ti mama na o se 96 eh o ku 4 years pere ki mama yin o pe 100 loke pe wa leni ti okorin jo na on lagba orin ninu ojuju eh baba chief king sonny ade e ma si akini loju opo facebook ko ma lo be eh tori popo bi ti mo fi aya lale yi mo fi ade be eh ni mo fi ni king koko ma muro yen entertainment n wa fun yin lo ni were de were Alaji King Sulaiman Alawo Malaika Madiba eh yan be lowo lowo lori lede Canada lowo to lo sise iriju e on the 11 lo ti fori lede Nigeria yi le eh o si dami loju pe yo lo bi ose meji si meta eh ko so di po won awon temo egbe re o pada si orilede abinibi baba ta ti bi lomo bi mo tun se n ba yin so yi na lowo lowo yi eh ko pataki nu olorin fuji ni lorilede Nigeria eh tai lo lu akonde adebisi currency o n be lorilede London lowo iyen UK be London yen na ni kini o ti korin ti e lale yi eh yen tai aja ni cellular ti gbogbo eyan mo si si je ro yen entertainment e ja mo je ba lo ni were de were eh wa wa se die ka ma ti koso koso nwere de were sowo waju eh lati ma lo nu awon yi to ku nu eto mo kiyan mo se yin pele e ku ataro tolorun ba mi so wa jade to si dari wa pada wole pele ayo atalafia

ba share dada loju opo Facebook ba fi comment re be ko duro kakaraka be na ni o si ma like ko ma love eto yi ko to di pa lo nu oro agba o ma ki bole je n sare mu yin debi kan wo na oro idile ni mo fe salaye fun o ise se laye o koko pelu yawo ko mo ni misunderstanding bi misunderstanding ba wa waye laarin oko pelu yawo ere pa won agbalagba won mo wi won mo ni olowo ni jeru gan deri bi we gan mo ki wo fa o je agun mo te lawa agbalagba fi ma ni enikan je ewure enikan jaguta won mo pe ewure ya gan be won mo pa guta nti e iyan kan woro eda kan woro won ni boya wa ti yawo re mo nja boya wo toko re le mo life ara yin awon agbalagba won wi o na ti e gbo yoruba to weye won leni tin sunu ayo ni yo pe eyan leni to deko to atan to gbe oma akimola ti o ni ti o ya jade lara wo bere to akoko wa lodo oko to nbo ko fa go be yen aba yen to ja yi ju lo gbogbo ile afa lu ti de gbo dowo de yan ni dowo de yan re to dowo de ye pe gbo tun wa ya je je wa fe so fun pe a ko le ba mo bi pe nta mo nso yo ke se film lasan wa lo wo wa o won to ni ora po ti wa sibe sibe won fe ra bujo ko fun ni o sibe sibe o bi na to ni kini kiru eni won se follow to da won loju bi ti e abi o leti bi ti e gbogbo te yan fi le pe eyan lo be pata ohun to ni koda ohun to ya yi ju wo lo oya ki won na o le farabalẹ pe loko o tokun e ba lo won fe mo ba fe okunrin mi okoko nife si ko nje re otutu ko ma gbona ya bayi ni baba ti dele owo si re ebi o ti ntaja boku o ti ma so ko ni ku nbe oko wa dele ko ni bo nje nle be le pe yo ti e gbona abi yo tutu koko je ajo ro laarin ara wa na yo mo mu ja wa bi oni mu ja dani inu leti ba wa nto o ma ke bola oko ati yawo eyin lele to fun ra yin o duwo benrin wo gaga yawo lokan ara re okunrin te ba ri tin fowo nje ile lakoko yi oya 4000 ni file lojumo leyin ta omo ba ti jentan e bo koro ke patewo fun ni ke sadua fun ni pe e fe mo bi titi nrowo ba mi mo jona bi odi ni o esi wa awon mo kekeke awon mo wa tan bi un awon mo tan bi un to ba di pe bi fe mo yoju si han wa lelomi ti won koju si o koja iya ati baba Olowo botin mi fun sayi eli oni oni ba mi te pera pera te fi n gbo dada

0: oni tete fin lanfani lati gbo daada iyan ile o mo so fun yin o wipe to te gbo lowo lowo yi eto eleyi la pe ni yugba ni kan ni rede elero amijiji yi 32 fm 94.9 be ba si oju agbowo to ba se dede todo wa eru wipe ago mokola ti ku iseju me edugun ago mokola ba ti ku bi iseju marun ma ki bola la mo ta koso koso a mo lo nu oro agba fun ti tale to ni pe oke
1: Ilako
0: Ewo benin wa boye igba to jiboko re jalaye Lori oro ji o ni tumo Wo ba lele wo na mo bo Okunrin mi o dun yawo enu ri laye Ti be de yawo ri o kan ti e mo bo ti o ni o ya di adiju Oya cake ni o gbele lowo ni o ko mo. Afi ko ba yawo yen fa wahala sa ni. Inu letter e ba ri tin ton. Inu letter ri tin dun tin toro. Oko ati yawo yen won jo understand e gbe ni o. Ko si to ko ti yawo ti won eja. Amo bi wo ba je si ni pe o ti mu phone gororororo tun ti pe gbon yawo re lo. E wa wo kini yo, e wa wo kini yo. Sinjo pada sele si olodun awon ana re ju wipe won lelejo ni oni o le ma ja si wipe wu wa ti oda lododo awon mo fe ko fi diplomacy gbegbe si aye
1: o bo lo won kemi man ori ni are kiri
0: okunrin mi o sese mo prepare ti mo lo ile bayi new site o lo so fun benin pe ko ja won ko lo o eyin odo won igbo ni waju ile odo won na igbo e sese mo kan le gate gate ati ni level experience new side ri omo bere ne kan yo wa da wa nule e wa gbo mi bo lo bi se yowo mo eyan lowo ba enu ara re na lo fi so pe obere bayi bayi bayi ti nbe bi bayi o wa ti e o pepese ti sele ri o bo foto re patani to wa nbe lori phone e bo be ba mu nkan mara o le loju n to le mu mara mo nbe yin ni lale yin o binu ile odo yin ba nse gbada gbudu binu ile odo yin ba nse gbudu gbada e da ko mo be yin e fe ko gbe e fo ye gbe o tori baba ati ya yi bi ja ba po laarin won yo affect awon ogo ola ti nbe lodo yin yo pa yin pa le to ton gbo nikan ni radio elero ami jeje ni 32 fm 94.9 fm yen baba si je pa buru oko lo fe ma daja le gbogbo gba eda ko ejo fopo lo gbe yi ati pe bi wo ba mo nti wo nse yawo re ba ti so o ti pa egbon re eya la egbon re boyo kun ni abumi Egbon re to jokun to pe nbo lo nse treat yawo e. Egbon re to jobi to fe ma rojo fun nbo lo nse nse pelu oko ti e. Lawa apalapa fi mo wiwi pe inu ile eni lati jebute oni dodo. Lati wa pe ana re won mo ni yo to fe jo yawo sunu. Lati e na po jale ewo bi e je nso fun yin baba ku se la. Obere be se wo awon alawo ku lawon e ma manage re ni o. Blanki re nja bonu Olorun wa se ko se wipe e to fe fe jo re sun mudu ti e na wa oke se te fe salaye na nu e mo yanju e le yin opolopo nkan lokun yin gbodo ri ti o gboju eni ni ko ri ji o ko bo ko gboju o amo na suru si daada ama ki bala to ba ti di 5 minister 11 ka wa ma lo nu oro agba le ko na aba ba ba yoju agowo lakoko yi tolorun ba ni opapo mo todo wa apo mokan lati ku seju mewa ni kan ni redo elerun ami jeje olorun bu gba mo lati 2 fm stereo laughter house ni yi lori oke tente mokola la wa ni premier ni badu mo si doubt mo pelu fasa yo won wo wipe ta lo ngbo layan asamulo ko mi se Akebola sin baba to bi mi lowo. Awa buru ti pe okan la bi eyan to bi meji ru e kan yo. e si akini ye jo lo jena jena e fi comment si e je ki gbogbo e o se jigi jigi loju opo Facebook 32 FM 94.9 fe ye be na lori Instagram anduwa mo se ri lori Instagram anduwa na be na lori o loju opo YouTube wa na e ka le ka bo sori eto yi mo se yin pele pupo. On the 29, you Nino Shiko, yeah. Ni recreation is a bonibi. I'm a la first. Emma Bonleje, 1 year, a ticket. Egg Berometa Perini. Egg Jamalan Jona, Begirini. We do ni lie like Gusini. Ogofeni. A gemma won it in where any jaw do nepan land up my money. Eh to wa ni je lasan won ni to ba tun pe gba oroke yi eh gege bi mo se n gbo lenu awon alase ikoni yi eh won ja mo wi pe eni na tun ni ebun mo n bo na gbogbo ara mo fi n bo wa iku kare

0: Eja ta ko so ma Akibola ka ma lo nu oro agba.
1: Baba tori awon agbagba.
0: Oro agba ta leyi.
1: Igba popo won igba.
0: Dakun mo yi radio ku nbe ko le gbadun e.
1: Popo igba lo ni ba ilo.
0: Oro agba ta leyi ni mo pe ni esan. Egbo sesan ti e nbe laye abi o sesan.

0: tori so je ra ise ala tabi n ba ri nje e lo gba wele wele wele wele bayi won ta ogun kan pa na eyo kan na won fun mi won pe ogun yen ni fensik eyo kan mo mo wa won ti sa ti ko ala na yen to ko mi nu moto ri bo da mi oda la wa jo di 247 ta bodo mo pe ra wa laarin ojo meta sojo merin mama so fun mama pe abi ba dele kini kini so fun baba mi alaji o ah mama ya mba ni so fun baba re won mo baba re ri ko dun won omo ya re to nri ni wipe to jo won mu odo ni pe baba re na mo toju omo olomo te re saba won
1: arobita ma eniyan
0: won da ko elomi won ni awon ba ti gba sise o awọn baba re ni esan to po lodo awon to ba ti wa ri wi pe olohun ba mi se ologun gbo awon ti oye won fi oko body won fe fi oko body o be ale to se wi pe ngba to ti en sakakariri bo se de eyan laye ko si nbe o le ma lohun lo mu olo pepese o le ma lohun lo mu olo odo tamodo
1: sise ni
0: amo yen ko lo mata nti mo fe try lati so fun ni wipe iwo rira re bi ogo nti mo fini ki iwo rira re bi ogo ni pe o ri wipe aso funfun ohun ati doti ijo re omo to ba si ti da omo gbogbo aye ni iyen ni mo fe ko ro dada esan oke o gbogbo wa to omo nkan tun se laye won ko le fun o sangba ai wo to si mo nkan tuntun baje ni dakiji ati wo to mo nkan to se size kaluku nbe nle wona wa wo besan ba nke wo ye nkan to ti baje laye

don't believe we pe o fe se samu eyan yi bi a ba se si o abi won ba se so mo to bi bo ni o se ri lara re e ma share dada loju opo Facebook e jo mo lo be eh 32 FM 94.9 fe ye be ba si se share na ni e ma ba fi comment be o ki ore mi dada lale yi eh taiwo baba ma ye gafi ofi oni ati dele akibode dele ijele ki ore ada mu se opele o ati se owo mi o da ba o ba so eh meli crystal ti gbogbo eyan mo se lamboroki atade bayo ti a mi yo otas ne pelu eje mi gangan imole mi soro soke olawale are mo kebuye ri omo ni yawo mi bi ko si bi kebuye ri yen ba n kontan re ko gbodo mo fowo ko mi si

ma si are je ma rowe nbe ba ba sese yi radio be oro esan ni mo nbo so se wa na ri pe todo re tin ke gbogbo awon omo to e won se rere laye te ti fi seke seke mo aba mo yanju won to ba ti e je pa to ti fi nkan yanju lo ye won ran omo re lowo so mo pe o ti lu omo re mo gba pelu nkan dada baun mo nbo na ma ki bala gbogbo ara mo fi bo wa o awon ti a ba pekun jo ko mo re ariwo re irole ya omo woni nke ah mo mo ti a pekun jo ko mo re ni amo wo to ba ti mo gbogbo ni o to si mo gbogbo re ri eso go buku buku bi asa mo mo agboro o si gentle die o mo bo na gbogbo ara mo fi bo wa iku kale

0: e si a program o ye jo lo jena jena o ere ma dawo comment do me eh mo mama ni fun yin lori awon agbalagba yi bayi lale yin ka jo fi sawuse ka jo fi sawuse e san beta loni ose san oko yin pe bi banke ona meji ni gba ke ake lona mi lona ti yo mu rara da ni pe tale ni iwa se toro firi bayi eh asi ke lona mi ti woni yes afi ko ri ba nfun ni
1: salami lale
0: ba mi to si ne wa yi fi bi sare ki fi re san bi o ba ti wu wa ida bayi o pada kesan re na ni ngbe san e ba de hello
2: hello
0: hello e ka le o
2: Oruko yin o. Ayola Akim lo so lati Olugbere.
0: Eniola Akim.
2: Akim pato Olugbere.
0: Oni baje fun yin. Se san wa sa.
2: E san wa.
0: Oye je ngbo.
2: Mi yan ba se dada, ko ba ni sikuru.
0: Oh.
2: Yo kesare.
0: Ka bi esi Olorun.
2: Ide ko yan pe. Mi yan ba se dada ru wa tun de ko. Ko ba mo bi o, ko mo jo ma na gulo. Dada lo se ni aburu ni owo fo ni resta ya yi bi ato di o ati di o gbe gari ka mo ga
0: ka bi si
2: e so wa
0: ko
2: itu
0: e se won
1: o baba ti kara dubo
0: ni waju ile won mo pe eyan daada ni o ama wo ina leyin ipule ile won to mo pe eyan daada na ni o ama wo nko ladugbo iru eyan wo ni won mo o si won lebo te jo ngbe nu flat kan na te jo ngbe department inu flat kan soso to na apartment ti yan to nto do won apartment yan papo won mo pe eyan daada ni o da fi mo pe eyan daada ni o ni pe won ti mo pe gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n ti ẹ̀ ní bàbá kan sísítì ó sì kí ọmọ ọdún mẹ́wàá mọ́lẹ̀ ṣéwọ̀ ẹ̀sán nǹkan bẹ́yẹn ó dẹ̀ lọ sá ló jẹ́ like àwọn tẹ́ ń gbé ètò woman right kalẹ̀.

0: 0809 7 odometer 949 0809 7 odometer 949 0705 odometer 949 +23 49062 odometer 949 Abaji DB 22 ashi oju oponpa wo ko ta to la to mo lo nu egbe yewo ta le gbo ta le yi o oba jokun ni oni to ba le gbaru e to ba si jobe na ni won na ni ti won na le mu iru re mora je ajo dabala be na ajo tun kan le nbe Hello.
1: Hello.
0: Emma Kale. Along ko eto e. O ko yin ati bole tin ba mi soro.
1: E ni pe ni lo mi owo.
0: Ami Olorun.
1: Anzat abilaye.
0: Se wa dada.
1: Anzat. Adukwe Olorun.
0: Lata dugbo wo sa.
1: Be o. Na ne nde nyao.
0: O ni baje o. Se san wa bi o si.
1: Ah, e san po re pete o wa re pete.
0: Eh. Hello.
2: Hello,
0: Ekale. Emma, Kale, ma.
2: Ekale.
0: O ko yin ati bole jin ba wa soro.
2: Ekale o, ya Elizabeth ni latoje.
0: E ra ma ku ataro ma o.
2: E ku eto.
0: Olorun ku eto e.
2: Ekale
0: sir. Yes, ma.
2: Oh, espa wa.
0: Hmm.
2: Ani eto gbe ladanu. Omo ni to nwa kakiri.
0: Kabisi esan ogbe ina dani omo ni to nwa ka.
2: E le mu jeje. Ogbe na dani omo ni to nwa kakiri.
0: Hmm.
2: Esan ni ko se ni to le bo si laye yi esan yen mu. Re te te te ba fe ku. Esan yen ma se lori eyan ta ni ba je rere ba je buburu.
0: Kabisi.
2: O si ti o ni ke lori eyan.
0: Hmm.
2: O si
0: Eshun.
2: Bi awon eja na to le mu esan je laye. E mo bi to bo.
0: Eshun ma o. Aba ke bala mo ti se oju ogun e pa o. Wo ko ta to tin ba pada de la sare lo nu abala igbe yewo yan pa. Ba fa mo si gboju le opo kan le o. Mo se pada jamba mo nana mo reje esan o. Baba woli won gboju le yin baba pastor won gboju le yin eh ofo kan tan yin tan lori gbogbo alamo re aye won won pada jebi ya na ni baba alawo na o segun ya osun gbogbo e mara won kankan yo ye kaluku

0: sini sini. Hello. Hello.
1: Hello.
0: E ka le. Oruko yin sa. Mi o gbo yin dada, mi o gbo yin Olorun. Ada to ba se pe ba lo je mo se gbogbo oju opo pa o. Lorugo gbogbo awon ta jo meto eleyi we ti gbo yin lale ti toni to je ojo kejila. Ma kibola ninu osu kejo odun 2026. Oruko gbogbo alase ati kan ni kiyin ati amoju ero mi to jo lo eto yi. Elio. Ta jo meto yi wa se ti yin lati bi wakati ka bo seyin. E ma gbagbe omo nwi fun yin mo ntenu mo ta lo rapa la wole yin ta ni na ta ni na. Hello.
1: Hello Madura.
0: E gbaru e.
1: I am
0: back, I'm a la first to watch over in the August 29. The recreation is a bombi. Where you tell her that my jolly landowner? Ah, women are my joker. How are you, mommy? Leo. Outfits. Yo tanata yaya. Aya ban soro lori ero bani soro mi 0705715 6164. Bole kon si 0705715 6164. La jojo Saturday la jo pade lori eto wa e ta pe ni tori tilu saje ni yen la to kede le gban. Chama lokban ibe la ti jopade mo kiyan mo se ye pele laye asamu loruko mi akibola baba to bi mi lomo won ofin yin sinu ekun o gbe mi na si lohun sonkan lo baba tun jopade erin la fi jopade aji mole alaye popo to nro lokan boyoro omo ni boyoro oko ni boyoro ise ni boyoro alaafia ni popo to nro lokan pata tin ja olaya lo ba mi o mu oke soro re ti o so je petele 0705715 6164 ajiru eti gbogbo lekun pata ho.

0: Jesu.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Oruko mi ni Oluwa Toyin Uwa lati Abuja suru lere. Eri mi ni pe akobi omo mi mo ya owo mo ran lo si UK ti ba wa rin a pe mi mommy o fe pada wa sile.
1: Ah e da yawo ran lo UK.
2: Yes.
1: Holy Ghost yo fire.
2: Mommy se mo le ya oni 50,000 mo ni Holy Ghost fire ti ba rin lo bi ko o le fun mi ma du erun ma ma ba bi mo ni Oluwa kini mo fe se. Mo de ma gbo ipe baba. Mo ma gbo ipe baba every morning. Mo wa suku sori ata mo wa da ya debi. Mo wa tu lo sori kini mo do lowo. Omo akobi mi Daniel. Oruko to pe ni mi o fe. Mi o ba da maje bo oruko ba. Mo fe ki aye omo yi pada ti rere. O block ni mother wa ye ma pe koni lo. Olohun o fe je ke mi body bo bi to wa. Igba ti mo wa suku wa sori oke. Mo suku solo Olorun sa gbo adura lori oke. Fure lo wa ti WhatsApp mo pe. Igba to pe o se picture mi, o gbe ti aworan la. Oni mommy ki gbe si palo.
1: Eh, lai nta gbadura.
2: Be ni sir. Oni mommy o fi awon to ma run kini ye. O fi gbe wa fun mi ninu ile, ibi ti mo wa ni shop. O gbe wa fun mi. Igba mo wa dupe fun eri mi pe o je ni to so pe mommy. Mommy gba 300,000.
1: Mommy suru ah.
2: Ah.
1: Eni to be wa lati UK. Ko wa mo?
2: Ko wa mo sa.
1: O ti fun lowo.
2: O ti fun mi lowo mommy. Mommy to ba gba salary wa send oye by friend.
1: Ah.
2: Mo lo Oluwa o se. Gba ti mo wa ri ore mi ko nlo si UK. Mo ni gba ororo authority. Mo ni ko ma lo. Nisi o je ni to so pe wa un gba le fura un o ma so je sinu preacher o ma so se so je gbogbo o ma so o ma fi video e o mi pe un lo soja o se pepe soup o se gbogbo e a jo n communicate o n pe mi inu mi de wa du
1: inu temi na do
2: igba to tun gba aburo e tun pe mi
1: e ti de gbogbo e
2: Jesus ki omo oun ni just to wait aburo e no wa lohun pe freezer to deal oun ni just to wait lati so pe ko pada si Nigeria pe visa o ti diu
1: olu
2: oluwa ki le le oluwa gba mi olohun ti kowo fere ko o ti dupu ah mo ni o se ti eni ko se tolo o ni bi tohun ti rin lo yeyoko ti se olanu pe ohun meli to baba o se igba to wa ti ile last month ta be munu January o pe mi pe mommy congratulations pe visa o ti jade
1: Eyin Oluwa logo ogo mama Olorun ti fide mo yin meji kale UK eyin na ma lo lodun
3: amen
1: se ti lori tele ma pade yin
2: be lo bi e tin ba mi soro wedi pe mo mi ma to wa
1: mo ti ri
2: o ni ki lo se passport bi pe mo bo by June pe lagba Olorun
1: so fun lo su osu wo lo da
2: Only
1: two, I do that. No, you can't. Money, two, did they call? Hallelujah, major. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.